0: Ito yung palarong pambansa, Coach Eric, na you organize for next year. Ayan.
1: Yes. Well, yes.
0: Palarong pambansa 2027.
1: Yeah. Yan yung ano natin, no, target natin, no, for 2027, no. Kinagandahan kasi ang palarong pambansa 2027, no, kaka-announce lang yesterday na ito ay gaganapin, no, sa Quezon City. Yan. Mm-hmm. And alam naman natin lahat na isa sa ating training grounds natin, no, for floorball here in the Philippines is yung Quezon City High School. So with this, gumagawa tayo ng paraan, no, to reach out again with the Palarong Pambansa Secretariat, no, to be included, no, na yung floorball as a exhibition or demo sport this coming 2027, no. And sa darating na palaro, no, this coming 2027, malaking chance siguro natin, no, na ma-include na tayo, lalong-lalo na yun nga, may nandito yung ating training center at the same time meron na tayong mga teams, no, iba't ibang parte ng Pilipinas na kailangan lang naman natin at least meron tayong maglalaban na during the palarong pambansa, no. Although karamihan naman ng mga teams natin dito is here sa Pilipinas, no, sa Metro Manila, pero meron din naman tayo sa iba't ibang mga bansa, and these are these players are pasok pa rin, no, sa ating age bracket, no, for palarong pambansa,
0: yeah,
1: which is 18 and under. Actually, mas marami tayong player na 18 and under compare sa mga ano, mga 18 above. Mas marami tayong player, especially not only here in Metro Manila, no, marami tayo, especially sa Karkar, sa Cebu, sa
0: Sagada.
1: Sagada.
0: Sagada. Mountain Province.
1: Then meron din tayo sa Metro Manila. Meron tayo sa Region 4A, sa Cavite. Yan. And meron tayong din sa Mindanao. Meron tayong sa Palawan. And hoping, no, na mag-materialize palalo, no, para at least maisama na natin yung floorball sa mga susunod na palarong pambansa. And
0: tama.
1: We are hoping, no, na this coming 2027, dahil malapit lang sa ating dahil nasa loob ng training center natin, nasasakupan yung training center natin ng host city, which is ang Quezon City, pwede nating maiksama yung floorball. And ito ay sa ito, masasabi ko lang siguro, isa to sa pinaka masasabi natin na challenging to para sa Quezon City. Pero I think kaya naman to ng Quezon City. Because
0: no, hindi kaya kaya. Sisiw yan kay Quezon City.
1: Yeah. Kasi based on the ano, ha, based on the news, napakaganda and well organized ang Agusan Agusan del Sur na tawag nito hosting ng palarong pambansa. From preparations hanggang sa dulo, well organized, well planned. And first time daw sa loob ng ilang taon, sabi ng mga na sa interview etc, first time daw sa loob ng mga ng ilang taon na pag-host ng iba't ibang mga lugar, pinaka the best daw yung
0: Agusan,
1: palarong pambansa Agusan 2026. Isang ano na doon, isang halimbawa na siguro doon, no. Unang-una, lahat ng classroom daw is aircon.
0: Aircon. Yeah, importante. Yeah.
1: Alam naman natin, no, ang mga palarong pambansa, basically ito, ang karamihan ng mga tinutuluyan is yung mga
0: schools,
1: no, mga public schools, etc. Pero ngayon, yung public school, okay, ginawa nilang parang hotel. Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, alam naman natin na lahat na lagi naman meron silang paano pa beddings, no, pero yung paglalagay ng aircon, yan, malaking tulong lalo sa sobrang init ngayon. Pero silang pa-freebies, Coach. Pinag-uusapan natin kanina is yung tumbler. Lahat sila may tumbler.
0: Ah, talaga? Wow.
1: Mali yan, ha? May tumbler. Merong parang ano, personal kit, hygiene kit. Merong bag. merong towel ata,

0: yun, tapos yun, may pa-preview sila. Tapos lahat ng classroom, lahat ng ano, meron silang pa-welcome food, snacks, and drinks. So pagpasok nila doon, meron ng mga coffee.
1: Parang SEA Games type, ha?
0: Milo. Oh yeah, parang SEA Games type. Parang ganun. May pa-Milo. Alam niyo yung parang pumasok ka ng hotel na may pa-welcome coffee, may pa-welcome tea. Ganun ang nahanasan ng mga players ng Pilipinas, no, sa palarong pambansa-agusan.
1: And that's kaya, well-deserved, ha? Kasi pinaghirapan nila yan. So, yes. It's just good that they're being recognized and binibigyan sila.
0: Siguro nakikita ko yung mga dating nababanggit na mga naging problems, na solusyon na nila.
1: I think chineklist nila. Inisa-isa nila yan.
0: Talaga, siguro sinasabi, mga natutuluyan is mainit. Ayan, in-aircon na nila. Pero merong mga rooms na hindi aircon kasi nga, base dun sa napanood kong vlog, merong kasi ayaw talaga ng aircon. So, hindi sila sanay. So, meron sila ring remedy na hindi aircon na classroom para dun sa mga ayaw
1: mag-aircon. Kasi baka sipunin.
0: Yes, oo.
1: Yung palit-palit ng init lamig.
0: Oh, yung vlogger na yun kasi ano siya eh. Di ko alam kung vlogger siya or bigla lang siya nag-post. Medyo may edad na. So, ayaw niya ng malamig doon daw sila. Yung mga coaches doon sila sa ano, nag-stay, no? Pero yung iba yun. Tapos, syempre, di mawawala yung food, ganyan. And ang nakita ko pang isang improvement, basically kasi sa palarong pambansa, wala kasing dugout. Walang mga dugouts. Ngayon, nilagyan nila ng dugout. Parang gumawa sila ng kubo. Kunyari, sa venue ng, ano, ng isang event, meron silang dugout per region. Parang bahay kubo lang na may air cooler. Wala, hindi air cooler, pero may air cooler sila doon. Tapos meron yatang ano yun eh. Merong parang cooler na doon sila kung gusto nilang maglagay ng ano doon nandoon. So, well organized. Tapos kung manonood ka daw, tapos magta-transfer ka, free transportation. Galing sa local.
1: Nice.
0: Tapos ang isa sa na-comment sa kanila is napakagandang opening.
1: Nakita ko nga, grabe.
0: Grabe. As in, ang daming sumali sa ano sa opening, no. Ito, alam mo nakita ko dun sa ano no sa opening nila. Pwede nating hindi man ganoon ka ano, pero parang pwede nating maihilan tulad dun sa kung natatanda mo yung opening ng China na sobrang daming nag-perform.
1: Yeah.
0: Ganun ang opening nila. Buong oval, nasa gitna, kung puro performers. So kinulture nila dun yung ano, pinakita nila yung kanilang culture, yung mga ethnic group nila or yung mga culture and tradition nila, pinakita nila and kung ano-ano pa. Tapos nagulat ako, first time Air Force may
1: nagpalipad.
0: Oh, may mga nag anong tawag doon? Skydivers.
1: Skydivers.
0: Oo, na merong mga
1: nag-parachute
0: 'yun. Oo, nag-parachute sila pababa. Ayun. So, tuwan-tuwa lahat, no? Tsaka sa sobrang ano, ang dami nang nanood. Kaya lang yung iba hindi talaga nakapasok na kasi nga punong-puno.
1: Yung high profile event 'yan. So, marami yung mga VIPs din. And very strict 'yan pagka ganyan. Sa dami.
0: Maraming mga nagsasabi, no? Good luck sa next na host ng palarong pambansa. Kasi parang binibenchmark nila. Oo, na, nakita nyo to, ganyan. Parang iba naman, nagsasabi, nagbibiroan, baka malampasan nyo na yung, ano, yung mga hosting natin ng ibang mga games. Kasi nga, well, napakaganda ng hosting nila. No? Yung mga problema nagawa ng paraan. Kaya
1: yung mga ganyang event that's like practice eh para sa pag-host ng international. So,
0: yeah.
1: Kung kaya 'yan, no? Tinitingnan. 14, ito tinitingnan ko yung dami. It was 14,000 athletes, no? Can you imagine? 14,000 athletes and coaches. Hinaus ng libre ng Agusan, yes. With air conditioning yung iba, and then upon request, pwedeng walang aircon, with transportation, with food, yes. With gifts, yes. Grabbing preparation to. Yeah. Grabe. Grabe. And with ano ha? With successful remarks from the public, no? Oh, ang hirap gawin 'yan.
0: Kaya talagang ano, marami nagsasabi, players, coaches. Kasi sa totoo lang ito kasi yung ano, to be honest ha, ito kasi yung ginagawa ng mga ibang ano, ibang mga players na tsaka mga iba't ibang mga team, no? Kasi may mga nakausap din ako dati. Ang ginagawa nila yung mga parents nila magbubuk na ng hotel. Kasi doon nila patitirhin. Ngayon hindi na masama na yung iba kasi nga maganda na yung
1: para. Hindi na kailangan.
0: Hindi na kailangan. Tsaka yung ano din, wala kang problema kung gusto mo ng extra food, meron silang mga bilihan, sobra lahat, ang dami. Tapos meron pa silang palaro, yung mga ethnic or games nila, pinakita doon. Mga sinaunang laro nila na nilalaro, ng mga tribes, etc. Nandun, pinaano rin nila, pinalaro din nila sa mga coaches na nakikita ko naglalaro din eh. So, yun, napaka well-organized. No? Sabi ko nga, grabe yung preparations, nakakatawa nga yung sinabi ni Gob eh. Tinanong daw siya, sure ba kayo na mag-host kayo eh, sira-sira yung daan papunta sa inyo? Eh, ang sagot ni Gob, huwag kayong mag-alala, wala namang maglalaro sa daan, lahat sa venue. Ganda naman kasi talaga yung venue. Yung venue talaga.
1: Pero kita ko, yung athletics field, ang ganda, bago.
0: Bago.
1: Parang bago. I don't know if it's renovated, ano, pero parang bago. Ganda. Pwede siyang going competition venue talaga for international ano events. Yeah. Which is good, ha? Kasi nagpe-prepare tayo for a big hosting of something. Eh. Well, I think the Philippines is trying to host SEA Games again. Maybe Asian Games. Asian Youth Games. Lahat yan, I think. Tina-try gawin.
0: Kaya natin. I think...
1: Kaya. So, we are ready for that. I think, no?
2: Yes.
0: Napatunayan na natin ng mga nakaraang hosting natin. Well, especially, no? Ang dami rin mga nag-volunteer. Ang daming gusto maging part of it, no? Kahit sa atin, ang dami rin nating volunteers, no? Na basaya sila nakakasama natin sa mga ganyang event. Ngayon pa nga lang, ang dami na nagsasabi sa akin, oh, baka may hosting tayo dyan. Include mo naman kami dyan. Sige, oh, sure. Pagkaanos kayo, una kong sasabihin. Yeah. Kasi kinagandaan kasi nyan is, sometimes, yung mga hosting yung once in a lifetime, eh, no? Parang, pabalikan mo na, yes, we were there. Kami yung nag-host nyan. Ito yung mga na-experience namin na parang, di ba? Ang sarap pa pakinggan, no? Ang sarap na balik-balikan yung mga stories.
1: Pagod ka man, fulfilled ka pa rin after.
0: Actually, pag mga hosting na ganyan, mga mahaba ko na tulog yung 2 hours eh.
1: Oo.
0: Pero saya, ano, ganun.
1: I mean, ako, swerte lang ako kasi syempre, nandyan yung mga efficient na tao na tumulong. Pero sana hindi naman nila may nasama na nawawala ako bigla. Kasi definitely hindi pa sila nagtatrabaho months before tinatrabaho nila.
0: Kasi ako nagsimula ako mag-work dun August, tapos nalaman ko January ka pa pala.
1: So it's hindi biro. And pagka ganyang hosting, hindi pwedeng mapapahiya ang bansa. So talagang todo buhos din talaga.
0: Kasi
1: and that ano ha, that brings in tourism. Tourism pa rin talaga.
0: Yeah. So, sa planning pa lang, actually yun yung sinasabi mo dati na talagang pupukpok tayo ng planning, ng preparations. Pagdating sa actual na, sa mismo, medyo relax na tayo si yung iba na yung medyo ano eh. Although,
1: kasi may mga katulong na tayo eh.
0: Oo. Nandun pa rin yung kailangan mo pa rin mag-isip at mag-decide, no? Kailangan mo pa rin gumalaw. Pero hindi na kaparehas yung preparation na all throughout. Wala kang aasahan kundi kayo-kayo lang mga chairpersons na nagtatrabaho.
1: Oo. Well, definitely. Kasi naging ano sa atin yan. Naging lesson din sa atin. Kasi diba, even before the SEA Games, nag-host na rin tayo ng international na isa, no? Like right before, para ma-testing. And then, sumali rin tayo, nag-benchmark din tayo sa ibang competitions. Let's see kung paano natin magagawa. And, syempre, nagawa rin yan, not with our own efforts, but of course, with the efforts of everybody, including the international body, the Asian body, and the Philippine Sports Commission. Of course, malaking-malaking bagay talaga na pinahiram tayo ng venue and sinusuportahan yung mga pinagkagawa natin. As well as, of course, the Philippine Olympic Committee. At syempre, yung mga media partners natin, no? Lalo na ang Sports Radio 918 o dating Radyo Pilipinas Dos pa. So talagang natulungan tayo i-promote yung event natin talaga. Masaya. It's a culmination of many things. It's not just about sports. It's the marketing. It's the business side. You know, it's the grassroots. It's the volunteering. You know, apakarami. If I'm gonna do it again, yeah, definitely. So, but if I'm going to do it again, ang masabi ko lang sa Eric, I don't know kung paano ko siya ipipiece together. Kung ulitin ko siya, hindi ko siya magagawa ng same. Kasi sa sobrang dami, it's very hard to keep track kung paano. Mm-hmm. Buti na lang, naging efficient yung mga nakatrabaho natin. Yeah. Yun naman yun.
0: Tsaka maganda ng feedback.
1: Feedback.
0: Yeah. Especially nung naalala ko, sinabi talaga ni Coach Kim, no, ng Korea. Sabi niya, well-organized. Sabi niya, if us, hindi namin to kaya. Yun ang sinabi niya. Talagang ano, nung kinakamayan niya ako, naipagpintuan siya, we cannot do the same thing. Naalala ko nga, nung yung sinabi pa niya, naalala ko nung dumating si Chai Pak, no? Sabi niya, tell Ralph na I'll be here for the rest of the tournament. I'll be with you guys. I will not leave you. Pero nakita yung okay na, umalis na after 3 days.
1: Hindi naman eh, usually titignan lang kung tatakbo.
0: Yeah. Tapos, yun ang sabi niya sa akin. Tapos yun, yung mga feedback, pati yung Malaysian, yun din mga, ang ganda rin ng feedback kasi yung problemang kinakaharap nila, nagawang ko agad ang paraan sa transpo kasi nga, lagi ako merong, may backup plan eh. So, yung mga traffic yan, nagawa natin ang paraan yun. Kasi pagka dumating tayo, ang tanong lagi sa atin, how's the traffic on the venue? Sabi ko, we'll manage. Sabi ko ganun. So, nagawa naman natin ang paraan.
1: Can you imagine, international na yan. Pero pagka nag-research sila, nakikita nila, traffic is so bad sa Pilipinas. Nakakahiya. Pero ganun talaga. Yun ang laging tanong nga talaga.
0: Oh, sa IFF, di ba? Kabado sila kung baka daw malate yung mga team. Hindi nila alam na paano yung ano. Kaya lang, to be honest, meron lang miscommunication kasi yun sa letter, no? Kasi ang alam nilang event is ito. Pero ang request kasi natin, yung a day before, dapat meron.
1: Meron na.
0: Hindi sila nakala nila, nakatofocus lang sila dun sa day ng event. Kaya walang dumating nung meeting, no? So, pero nung mismo actual na, nagulat na ang lahat. Kasi, 5 minutes lang. Marco Polo, 3 to 5 minutes lang. Nandun na. Kasi meron
1: tayo. Saka may escort, no? Todo escort.
0: Sabi nga nung first time, pinost ng IFF first time daw na may escort daw ng papunta sa venue. Okay. First time daw nila experience. And, natatanda ko.
1: SEA Games meron na yun.
0: Oh, meron na.
1: Gawin na tayo ng escort.
0: Actually, yung AOFC meron na tayong escort na. Pero first time yung babae, yung kulot yung buhok.
1: Monica Krause.
0: Si Monica. Hindi si Monica, yung isa. Yung mababa buhok.
1: I forgot.
0: Basta siya, yun ang sinabi niya. First time daw, siya yung nag-post, tapos pinost ng IFF, na first time nilang Though IOFC pa lang, meron na tayo nun. Dalawa nga yun eh, Santa Rosa tsaka Binyan. Tapos sa QC din, meron tayo. Naalala ko pa dati sa QC, may dinala sila, ano, sila Miss Pentay sa, ano, sa ambulance. Kinausap ko yung, ano, sabi ko, sir, pwede po pa-escortan yung ambulance. Sabi, ano, sabi ko, sir, ano, kasi ganito, ganyan. Sabi ko, VIP kasi yun. Sabi ko, pa-escortan na lang. Sabi ko, ay, sabi niya, sino? Sabi ko, prinsesa yun nandun sa, ano, sabi ko. Pa-escortan nila. Kasi parang, dalawa naman kasi sila eh. Parang pinakasiyuhan ko lang kasi medyo malala yung tama nung player nila sa uncle. So,
1: yeah.
0: Pina-escortan ko na yung ano, yung ambulance ng Thailand doon. So, yun.
1: That's how we show our ano, that's how we show our appreciation of them and to show them na we're taking care of them.
0: Yeah.
1: Coach Eric, before we go, hingyan kita ng siguro last message o yung mga babatiin mo kasi patapos na rin naman tayo for this day's episode.
0: Yes, of course, binabati ko po yung ano no, yung San Pedro Calongsod FC. Later is our culminating activity of our summer clinic, no? Magandang gabi, no? Magandang umaga, no? Kay Coach VJ, Coach Jordan, Coach Carl, Coach Carl Gabriel DiSoyo, happy birthday mo ngayon. Kita tayo mamaya. Kay Ma'am Imelda Tadeo, kay Father James, and also kay Father Edward. Maraming salamat sa lahat, no? Hopefully maging successful ang ating event mamaya.
1: Yeah, oy, good luck ha. Good luck at syempre congratulations dun sa organizers for you know, being able to put up a tournament like that, you know? Syempre, Coach Eric, maraming salamat sa iyo at sinamahan mo naman ako. At sana next week, no?
0: Sure.
1: Mag-ano tayo ng something, no? I think I wanna do yung sa hydration. Magandang topic yan. Mag-invite tayo. Try natin kung may makuha tayo na pwede mo invite to talk about recovery, no? Hydration and recovery siguro.
0: Magandang ano yan, maganda.
1: Coach Eric, at syempre, hindi naman tayo matutuloy, hindi naman tayo mabubuo kung hindi natin kasama yung mga kasama natin mga kaibigan dyan sa studio ng Sports Radio 918, sila Ren Bergovera, Susan Barameda, Gemar Tocamora, Nida Soriano, Edmund Obra, Winston De Rosario, Daniel Cruz, Ma'am Cecilia, Ma'am Judith, Aaron, si Sir Aaron, John, Giselle, Arian, Tim, Mika, syempre kaibigan natin si Monty at si Friday Garma, syempre sa Office of the Campus Architect, Charlie Camila, SG Frank, Darwin Roda, si Bangkod Franco Bonto, si Pads, si Ate Cherry, tsaka si Pats, no? Maganda umaga sa inyo. At syempre ito, mga bagong babatiin natin, no? Ang UP Free Flight GC na ginawa ng mga mahilig mag-alaga ng mga ibon at nagpapalipad. Syempre, batiin natin yung mga kaibigan natin. Sila Jomari, Ralph, si Cornelio, si LA, si RJ, at syempre yung iba pang mga nandyan sa grupo. No? Maganda umaga sa inyo. Syempre sa community ng floorball sa Pilipinas, mga miyembro at opisyales ng Philippine Floorball Clubs Association. Magandang umaga sa inyo. And of course, aking mga magulang si Mike, si Marisa Ortiz, aking asawang si Mirma, aking anak si Mikael. Good morning sa inyo at kita-kita maya-maya lang. Siyempre, natapos na naman ang isang umagang puno ng kwentuhan tungkol sa sports at siyempre sa floorball. Samahan niyo po ulit kami next week sa isa na namang episode ng Floorball on Focus 8 to 9 in the morning dito lang sa Sports Radio 918. Ito ang Floorball on Focus. Maraming sila.
2: This is a public service announcement.
3: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
6: Nagalit sa internet ang fake news.
7: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
8: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
5: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
13: Para Games Hour,
3: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
13: Para Games Hour,
3: kasama si Arian Malyare dito sa nag-iisang Sports Radio 918.
4: Magandang-magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw ay araw ng Lunes, May 25, 2026. Tayo ay live na napapanood mula sa ating Facebook live streaming, DZSR Sports Radio 918. At syempre sa ating talapitan 918 kHz. Available po mula sa ating PBS receiver na libre nyo lamang pong maaaring ma-install sa inyong mga smartphones at sa iPhones. And of course, live din tayong napapanood ngayon mula sa free-to-air channel PTV4, digital channel Afford a Box Channel 12, TV Plus Channel 4, Sky Cable Channel 29. Opisyal na pong nagbukas itong 2026 palarong pambansa mula sa Agusan del Sur at tampok dito sa taunang palaro ang apat na para games. Kung kaya naman mamaya ating makakakwentuhan sa unang bahagi si Coach Joel Derriada, ang Tournament Director ng 2026 Palarong Pambansa Para Games, at sa second part naman ay si Coach Larny Lebuna, ang Technical Official or Tournament Manager naman para sa Para Games Gold Bowl event. Pero syempre bago yan, pinakamaiinit na para sports muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na po natin ito pong weekend ay gumraduate na, no, mula dito sa first ever Para Athlete Professionals or PAP Leadership Program ng International Paralympic Committee mula sa Bonn, Germany, ang ating Filipina Paralympian na si Adeline Ads Dumapong. Very proud po tayo dahil of course si Miss Ads ay ating kasama, kapamilya dito sa Sports Radio 918 bilang IPP, Independent Program Producer, no, ng ating In and Out the Zone Women and Sports. And syempre, siya rin ang kauna-unahang Filipina Paralympic medalist nang magwagi siya ng bronze during the 2000 edition ng Paralympic Games. Ginanap po yan sa Sydney, Australia. And ito pong nasabing PAP or the Para Athlete Professionals Leadership Program ay isang programa po ng International Paralympic Committee kung saan 7 months po itong naging programa na to at ang nakadesenyo ito, no, para tulungan yung mga Paralympians transitioning beyond elite competition and equipping them with the skills, confidence, and network to become future leaders and change makers in their communities and the wider sporting landscape. So, 19 yung gumraduate, no, nitong nasabing programa na to, no, at yan po ay mula po sa iba't ibang sulok ng mundo, no. Very proud tayo na meron pong representasyon ang Pilipinas, no, dito sa nasabing programa ng IPC. And syempre, very proud tayo to have Miss Ads dahil another ano to, no, another achievement, no, sa kanyang makulay na karera dahil nang mapanalunan niya yung first Paralympic medal para sa Pilipinas, bronze noong 2000. Ngayon, another first, no, para sa kanya. Also, hindi rin naman syempre magpapatalo, no, yung kanyang highlight pa dahil kamakailan siya po ay pinangalanan na bahagi na itong Magnificent Seven para sa 5th Enshrinement Ceremony ng Philippine Sports Hall of Fame bilang kauna-unahang para-athlete, Paralympian na napabilang dito sa Philippine Sports Hall of Fame ng Philippine Sports Commission. So again, we are very, very proud of you, Miss Adeline Ads Dumapong. Samantala, ito naman, let's go to Para Taekwondo. Simula bukas ay sasabak na ang ating Paralympian na si Aline Kiano Ganapin mula dito sa Aichi Nagoya 2026 Asian Para Games Qualification Tournament mula sa Ulaanbaatar, Mongolia. Itong si Aline Ganapin, pambato po natin siya mula sa men's minus 80 kilogram event, no? So K11, no, yung kanyang event dito at ang kanyang coach si Coach Gershon Bautista. So mapapasabak dito si Aline Ganapin and of course yung kanyang pagtatangka, no, na makabalik Asian Para Games ngayong taon, ito yung kanyang pathway papunta doon. And of course hindi lamang po si Aline, no, I mean solo siya for our para taekwondo athlete, but of course tatlo po kasi itong competition na to na sinasalihan ng Philippines. Na una nang natapos yung 9th Asian Pumsay Championship kung saan kumolekta po ang Pilipinas ng 2 silver medals at 9 bronzes. And nauna nga po yun. At dahil dun sa naging competition na yun, meron tayong dalawang slot no, na natanggap no, mula sa Asian Taekwondo Union, kung saan meron tayong posibleng ipadala. No, merong open slots na para sa Pilipinas na makapagpadala ng dalawang Taekwondo jeans papunta sa 2026 Asian Games. So far, based dun sa naging finish, itong si Ian Matthew Corton nang siya po ay mag-silver medal mula sa men's recognized individual under 30 division, at yung bronze naman ni Jocelyn Ninobla mula sa recognized individual female under 30 class. And of course, sinundan po ito noong event for our Kyurugi athletes, no, yung 27th Asian Taekwondo Championship. So last weekend po yan. So again, good luck dito kay Aline Ganapin and of course kay Coach Gershon Bautista, no. Sana talagang masiguro nila no yung pwesto papunta sa Asian Para Games. Samantala, ito naman dumating na mula po sa Fuji Shizuoka, Japan, ang miyembro ng ating Philippine Para Swimming Team. At ito po ay binubuo no ng 15 para swimmers, no. Again, ito pong kanilang sasalihan na to ay ang Para Swimming World Series Fuji Shizuoka, no, naka-schedule May 29 to 31, at ito po ay a qualification tournament no for the Aichi Nagoya Asian Para Games sa darating na October. So nakita natin yung ating mga athletes, yung ilan po sa mga qualified na papuntang Asian Para Games ay sina Ernie Gawilan, Angel Otom, Gary Bihino, Marco Tinamisan, Ariel Joseph Alagarbes, Roland Sabido, Muhaymin Ulag at si Arnel Aba. But of course, kinakailangan pa rin po nilang sumali dito sa World Series, no? So yung iba pa pong mga kasama dito gaya ni na Kent Ivan Marcos, Princess Garcia, Claire Calizo, Adrian Azul at Bea Roble naman ay kinakailangan naman po nilang i-classify dito internationally, and hoping ang ating Philippine Para Swimming coaches no na makakapag-sell din sila ng pwesto papunta sa Asian Para Games. Dalawang youth athletes din po natin ang first time na talagang officially national team pool member na po sila, no, including itong si Rick Daniel Pasadilla and of course itong si Raymond Adefuin. For Rick Daniel Pasadilla and Raymond Adefuin, silang dalawa po ay ating ipinarada last December sa Asian Youth Para Games na ginanap sa Dubai, UAE, kung saan historic ang kanilang naging performances, no. Imagine ang Pilipinas history yung kanilang naatala no during that edition ng Asian Youth Para Games sa Dubai, kung saan kabuang 8 gold, 14 silver at 8 bronzes no ang napanalunan ng Pilipinas. At dito sa gintong medalya na to, anim na ginto dito ay nanggaling mula sa ating Philippine Para Swimming Team, 6 silver medals at 2 bronzes no. For Rick Daniel Pasadilla, siya yung tumapos na most bemedaled para swimmer sa okasyon, at ang kanyang napanalunan during that edition ng Asian Youth Para Games sa Dubai ay 3 gintong medalya, isang silver at isang bronze. Samantala, kasunod niya po no bilang best para swimmer performer itong si Raymond Adefuin na kumolekta naman ng 2 gold medals

0: or previous campaign po ng Philippines in 2025, meron tayong nakuha sa kompetisyon na isang gold medal at isang bronze. At ito naman ay kortesiya ng ating Filipina Paralympian na si Angel Otom. Ang tanong ngayon, dito sa dami na itong kasama, no, 15 para swimmers, posible kaya na mahigitan itong one gold at one bronze medal na to? But again, more than the medal, syempre, ang target po ng ating Philippine para swimming team ay makapag secure, no, ng kanilang tickets papunta sa Asian Para Games. Samantala, last Sunday naman ay lumipad papuntang Bangalore, India ang dalawang miyembro ng ating Filipinas Para Athletics Team, at yan ay sina Edwin Anguito Jr. at si Coach Ernie Candelario, kung saan sila ay nakatakdang sumabak dito sa 8th Indian Open Para Athletics International Championship 2026. Ito po ay direct invitation, no, ng Paralympic Committee of India dito kay Anguito, na isa po nating pambatong high jumper, no. Actually, itong athlete po natin na to na si Edwin Anguito ay isa pong para athlete, no. Nakita naman po natin ayan sa inyong mga screen, isa lang yung kanyang binte, no. Wala siyang kaliwang binte. Kasama niya si Coach Ernie Candelario, and former ano po siya, no, player ng ating sitting volleyball team, but of course ngayon ay nagtatry, no, ng kanyang luck papunta dito sa para athletics. Last ASEAN Para Games na ginanap sa Nakhon Ratchasima, Thailand, sumali na rin itong si Edwin, and high jump nga yung kanyang naging ano doon, no, best event niya doon po sa nasabing ASEAN Para Games. Again, all expenses paid po yan ng India, dahil naimbitahan po itong si Edwin at itong si Coach Ernie Candelario para sumali sa okasyon. Samantala, ito, na-mention na nga po natin yung paparating na Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Ngayong araw po ay meron na lang 147 days bago itong nasabing okasyon na nakaschedule na ganapin mula October 18 to 24 ngayong taon sa Aichi Prefecture and Nagoya City, Japan. Dito po may tinatayang 3,600 to 4,000 para athletes and team officials mula sa 45 National Paralympic Committee yung inaasahang magiging feature, no, dito sa nasabing okasyon. And as part nga ng paghahanda nitong host Japan, kamakailan ay nagkaroon po ng anti-doping overview for the Asian Para Games 2026 Rules, Medical Education, Testing, and Results Management, no, na inorganisa nitong Asian Paralympic Committee. Ang layo nitong nasabing webinar ay pagsamasamahin yung mga athletes, coaches, team managers, delegation officials, at medical and technical support personnel mula sa iba't ibang NPC or National Paralympic Committee across Asia. At ang naging focus na to, of course, to create or to strengthen their awareness for anti-doping rules, medical guidance, education, testing procedures, and results management. Ang namuno dito ay ang newly appointed APC anti-doping manager na si Juliana Source, na nag-deliver ng kanyang comprehensive presentation providing a valuable insights into anti-doping regulations, procedures, requirements, and responsibilities. Samantala, check your time. It's 1:17 p.m. Magbabalik pa po ang Para Games Hour.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Intayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
2: Ang mga ilaw. Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may consume.

0: Kuya na, anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagpapayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: Nagbabalik ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood ng live via Facebook, DZSR Sports Radio 918. At syempre sa ating lalapitan, 918 kHz. And live din po tayo mula sa ating mga PTV channels, no? Available po tayo. And of course, ito nga, no, last Saturday, no, Sunday, ay officially nagbukas na nga po itong 2026 Palarong Pambansa. And dito mula sa 17 regions and 2 teams, no, ay tampok dito ang mahigit 10,000 student athletes, no, and coaches, no. And ang maganda po dito sa taunang palaro, narito ay tampok, no, yung 4 para games including para athletics, I mean boccia, goalball at yung para swimming. And kanina nga po na-mention nga po natin, dalawa yung magiging special guest natin ngayong araw. And ang magiging hamon sa atin ngayon ay yung signal, dahil sa sobrang dami din, no, ng mga guests mula po sa Agusan del Sur, ay talagang makikita natin or mararamdaman natin, no, yung posibleng hindi nila pag-connect agad, yung mga disconnections, yan yung mga common na kinakahelp natin kapag ganito nga live program. But of course, gusto po nating ihatid sa inyo yung naging official message, no, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng mga bisita, lahat ng mga atleta dito sa Palarong Pambansa. May sorpresa kaya ang Pangulong Marcos sa mga magiging medalist ngayong taon? Ito, panoorin at pakinggan natin.
3: Payong gabi, kaninyong tanan. Sa mga batang atletang kalahok ng 2026 Palarong Pambansa, malugod ko kayong binabati. Alam ko sa pagsali sa palarong ito, bit-bit ninyo ang pangalan ng inyong paaralan at rehiyon. Ngunit bukod pa riyan, dala ninyo rin ang pangarap at inspirasyon ng inyong kapambatang atleta. Kaya para sa inyo at sa ibang batang atleta, patuloy ang pamahalaan sa pagsuporta sa inyong pagsasanay sa larangan ng palakasan. Masaya akong ibalita sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon, maglalaan ang Philippine Sports Commission ng mga incentive para sa mga medalista sa regular sports at sa para games bilang pagkikilala sa inyong husay. Alam ko, nagagawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya, ngunit huwag ninyong kalimutan, mag-enjoy na rin. Marami kayong matututunan sa palarong ito na madadala ninyo kahit saan mang kayo magpunta. Dito ninyo matututunan ang disiplina, tiyaga, respeto at malasakit sa kapwa. Lagi ninyong isipin na kami ay susuporta sa inyo kasama ng inyong mga magulang, mahal sa buhay, guro at mga coach. Dalangin ko ang inyong tagumpay sa paligsahang ito. Dagang salamat. Mabuhay ang ating mga atleta. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
2: Ang naging talumpati, no, ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang sorpresa sa lahat ng mga magiging medalist ngayong taon dito sa 66th edition ng Palarong Pambansa. Ayan, malinaw, hindi lamang po sa mga regular sports medalist, no, maging sa mga para games medalist ay mayroon pong ilalaan, no, na premyo mula sa Philippine Sports Commission. Again, maglalaan daw po ng 10,000,000 piso ang Philippine Sports Commission sa mga magiging medalist ngayong taon dito sa Palarong Pambansa, kung saan ito pong gold medal winners ay makaka-receive ng 5,000 pesos, silver medalist 3,000 pesos, at yung bronze medalist naman ay mayroong 2,000 pesos. No? Talagang ano to, no? Pampagana talaga to para doon sa mga student athletes natin na tampok, no, at maglalaro ngayon, no. Imagine, I know, no, alam natin ito yung kanilang pathway or kumbaga sabihin natin ay magandang platform para sa kanilang pangarap na maging bahagi ng ating national team, pero hindi doon, no, kumbaga dagdag motivation to itong ganitong nag-aantay, no, na cash incentive. Syempre yung kanilang mga schools, kanilang mga region ay meron din for sure, no, na mga promises sa kanila, no, once na nakapag-uwi sila ng medalya dito sa taunang palaro. And of course, yung ating kasamang si Jessa Laid ay nandyan po, no, nakatutok dito sa week-long competition na inorganize, no, ng Department of Education at ng Philippine Sports Commission, katuwang pa yung syempre yung provincial government ng Agusan del Sur. So very excited tayo. Sino-sino kaya, no, ang magkakampiyon ngayon? Anong region ang mangingibabaw? Sino ang magdodomina nitong palarong pambansa 2026? But of course, mention nga po natin, mayroong apat, no, na games, no, para games, no, ang tampok dito, including itong para athletics. Meron din tayong para swimming, bosha, at yung goalball. And of course, dahil na-mention nga po natin, nandyan yung ating kasamang si Jessa Laid, gusto naman po natin ibigay sa inyo, no, yung kanyang naging naunang kwentuhan na agad dito kay Coach Joel Derriada, kung saan si Coach Joel yung tumatayong overall in charge, no, or tournament director sa para games ng palaro. Ito, pakinggan at panoorin po natin.
4: Magandang hapon, Sports Radio 918. Kasama natin Coach Joel Derriada, ang technical director for our para games, para athletics events dito sa palarong pambansa 2026. Coach, nakita natin sobrang dami din ng mga kabataan na sumali for this edition. Anong reaction ng ating Pilipinas para athletics for this?
5: Yes, I am very overwhelmed. Masaya ako kasi para games in the Philippines really growing up. Lalo na dito sa palarong pambansa para games. Unlike the last ano ng para games, mas marami ang sumali ngayon. Mas maraming PI, yung physical impairment. So, yun, nakakatuwa. This is the first day of our para games, lahat throwing events, no? Shot put, inano naman for one day, and very successful naman po.
4: Ilan po ba ang total na number natin ng competitors para dun sa ating athletics events?
5: Well, sa athletics events, nasa maabot tayo ng 500 plus. Oh. For athletics alone, yes. Meron pa yung swimming, and then merong goalball and boche.
4: Yes, and at the same time, nakita natin, meron din tayong mga other games like para table tennis and yung sitting volleyball. Na pinopromote mo kanina, Coach, gano'ng laking bagay na kung baga nabibigyan natin ng exposure itong iba't ibang para sport dito sa palarong pambansa.
5: Yes, because in palarong pambansa para games, there are only four sports, no? The sitting the para athletics, para swimming, goalball and boche. But now the our NSA, the FINSPADA, Philippine Paralympic Committee is, you know, recommending additional two para sports. Ito yung para table tennis and the sitting volleyball. So for now, we're going to have a exhibition game just to showcase, no, sa mga coaches dito what is para table tennis, what is sitting volleyball, para pag pumasa na yan sa palarong pambansa board, and it will be included in the palarong pambansa para games.
4: Yes. Going back with sa para athletics, Coach, natapos yung ilan sa mga games natin earlier today. May mga nakikita na ba tayo ng potential athletes natin para sa mga susunod na malaking events, lalong-lalo na we are gearing up dun sa mga hosting ng iba't ibang international tournaments?
5: Yes, of course. Kasi alam mo naman ang Philippine team, no? Halos dominated natin sa Southeast Asia yung throwing events. Dito may mga nakikita kami, syempre mga bata pa to, karamihan, sa grassroots na level natin, marami kaming nakikita na pang-ano natin sa grassroots. Yes.
4: Yes. And what do you think would happen na eventually kung sakasakaling maisama sa mga events natin sa, halimbawa, Southeast Asia Youth Plus Games, itong mga grassroots na nakikita namin dito sa palaro?
5: Yes, definitely marami kaming maano dito na sa, for the Asian youth. Kasi ay sa age category nila, pang youth talaga, no? So, ito yung ano din, Gen 1 pa to, no, na grassroots, ano, very ano siya sa grassroots. And malaking bagay yung palarong pambansa for the grassroots development of the Philippines. Yes.
4: Coach Joel, just your message para dun sa mga parents, sa mga coaches, and syempre sa lahat ng nandito sa Palaro to Agsur 2026.
5: Yes, naanyayaan ko lahat, no, na hindi mapanood, monitor natin yung ano ng Palarong Pambansa para games, kasi lumalaki na po ang para games community sa Pilipinas. Hindi lang sa Palarong Pambansa, also lower meets like the regional games and the division games ng para games. Kasi, you know, para games is really malaking bagay to hindi ito fun games, not anymore fun games, but talagang purely competition.
4: Maraming salamat, Coach Joel Derriada, ang technical director yan for Pilipinas para athletics dito sa Pararong Pamansa 2026.
5: Thank you.
1: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Pararong Pamansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Pararong Pamansa 2026 sa Sports Radio 918.
2: At napanood at napakinggan po natin si Coach Joel Derriada, ang ating Tournament Director para sa 2026 Palarong Pambansa Para Games. Samantala, sa ating pagbabalik, makakasama naman po natin ang ating Tournament Manager para sa Para Games Gold Ball na si Coach Larnie Lebuna. Magbabalik po ang Para Games Hour.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
9: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 16 ng aircon?
9: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
10: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
9: Nanay naman, eh.
11: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: At this point, gusto na po nating i-welcome our tournament manager na si Coach Larnie Lebuna, live mula po sa Agusan del Sur. Hi, Coach Larnie! Welcome to the program!
12: Hello, Ms. Aryan. Good afternoon po. Thank you po for having me sa inyong program po.
2: Yes, Coach, of course, this is Palarong Pambansa Para Game. So, ano, kamusta, Coach? Ilan ba ang inaasahan or ilan yung naka-entry, no, for our Gold Ball event?
12: So, I'm happy to say na meron tayong 13 region, boys and girls po, na sumali sa Gold Ball.
2: Ilang mga athletes yun, Coach?
12: So, sa bawat region, merong tig-aapat. So, about nasa 52 athletes po. 52 sa boys, 52 din sa girls.
2: Wow, so tig 52 both boys and girls divisions.
12: Yes,
2: but of course, Coach Larny, give us some idea, no? Pang ilang beses na ba na mayroong gold ball dito sa para games ng palarong pambansa?
12: Actually, ang gold ball ay nag-start po daw ito sa palaro sa Tarlac. Pero since I nag-join ako sa palaro nasa Dumaguete 2013. Pero alam ko na, noong 2012 pa po ito nag-start. Opo.
2: Wow, since 2012. So, matagal na talaga yes, mayroong gold ball. Itong na-mention mo na number of entries natin, 52 boys and girls. Ano ba to? Ito na ba yung largest nating masasabi, no? Since the history ng ating palaro, para games?
12: Yes po. This is the first time. Kasi last year po, sa Ilocos, is nasa 12 ang boys, then 11 ang girls. But this time, 13. Opo.
2: Wow, so dun pa lang palagang ano na no? Talagang yes. Achievement na nating matuturing. But of course, ano-ano bang mga events no yung itatampok natin dito sa Gold Bowl?
12: Actually, this is a team event po. So, isang event na siya, isang kumbaga isang medal lang, isang gold lang po ang paglalaruan ng mga atleta natin, isa sa boys, isa sa girls, isang medal lang.
2: And ano bang anong klaseng format no yung ano sa mga first time na nakarinig ano ba tong gold ball na to no Coach Larny?
12: So, ang gold ball po is a Paralympic sport specifically po para talaga ito sa visually impaired natin na atleta. So dito sa Philippines na introduce po itong gold ball since 2005 dito kasi ginanap yung

0: Preparation, sa venue, saan po ba specific yung playing venue natin dito sa Gold Ball at kailan yung official na simula no nitong event na to?
1: Actually po, ang isa talaga sa pinaka-challenge ko na sa tingin ko pa is yung paghanap ng venue. Kasi nga, sabi, ang Gold Ball kasi kailangan, hindi siya po para sa maingay na area. Kasi ang mga blind athlete kasi natin, nagdidepende po sa sound ng bola during the play. So kailangan secluded po siya sa mga sa ingay. So itong ano Gold Ball ay magsisimula na po siya bukas May 26 hanggang 29 po. 4 days po siya.
0: And then ano coach ang hope mo? Ano yung goal na gusto niyo ma-achieve dito sa Gold Ball?
1: Una-una po siya, po gusto ko talaga makakita, makahanap ng mga atleta kasi sabi niya as a national coach po sa Gold Ball gusto namin maka-scout ng mga grassroots natin para madagdagan po yung nasa pool natin. Pangalawa, syempre po, mag-e-enjoy yung mga bata na ang Gold Ball pala is isa sa mga challenging game na kung saan hindi na challenging siya pero masayang klase ng sports events po.
0: Meron ka ba, Coach Larny, na specific na requirement, no? Paano mo masasabi na itong atleta na makikita mo dito ay potential na maging bahagi po ng ating National Gold Ball Team?
1: Una-una po, siyempre, sa classification, blind po siya. Legally blind. Pwede naman siyang B1, instead ng B1 is totally blind, B2 partially, and yung B3 ay low vision. Yun po ang sports classification ng mga manlalaro sa Gold Ball. Pangalawa, ang una namin tinitingnan yung height nila. Sana mas mapangkad, mas maganda po. And syempre yung pangatlo yung physique nila. Yung paano yung galaw, di ba po? So dyan, malalaman namin kung sino ba yung mga pwedeng magiging cool natin pagdating ng araw.
0: Yes, Coach Larny, na-mention mo, kailangan may height din. Bakit kailangan or required no na may height?
1: Kasi po ang Gold Ball kasi po is kailangan matangkad sila dahil during the play, kailangan may depensa po, didepensahan nila yung 9 meters na halawak ng goal area. So kung maliliit sila, so malaking possibility na hindi nila kaya i-cover yun. Pero kung mas advantage kasi po siya, kung matatangkad yung mga atleta natin.
0: Ayun, so yun naman pala ang requirement no for Coach Larny. But of course, si Coach Larny po, isang teacher din, di ba? So,
1: ako.
0: Kamusta Coach? Paano ka bang napunta? Paano na-shift yung concentration no sa pagko-coach ng ating Gold Ball team?
1: Okay po. Ako po kasi ay isang teacher po sa Philippine National School for the Blind, which is a special school for the blind po. So, lahat ng mga student namin doon ay mostly blind. Talaga po ang kanilang disability. Since ang deaf ed kasi may program po.
0: Kasama pa rin po natin si Coach Larny Lebuna, ang ating tournament manager para sa Para Games Gold Ball. So, napakaganda no ng ating kwentuhan with Coach Larny dahil sabi niya nga since 2012 meron ng Gold Ball sa palaro Para Games. And yung kaninang na-mention niya with 52 boys and 52 girls, ito yung meron tayong ano biggest participation no ngayong taon mula sa Agusan del Sur. At ang maganda po dito, syempre may mga ano siya no checklist. Meron siyang mga requirements no. Sino-sino ba yung posible niyang ma-top no na maging miyembro ng ating Philippine Gold Ball team. Una niyang sinabi, kailangan may height kasi height is might. And of course, yung physique no, yun yung kanyang titingnan din dito no. With that number 52 boys and girls, so talagang dun pa lang talagang posible no na makatap tayo ng mga potential members ng ating Philippine Gold Ball team. And syempre Gold Ball isang Paralympic sport, kung kaya naman very excited si Coach Larny dito no. And eto, balikan na natin Coach Larny. Of course, ang nami-mention nyo nga po, isang guro din, itong si Coach Larny. So, all in all, no, gaano ka nakatagal na talagang nagtuturo ng Gold Ball?
1: Nag-start po ako noong 2013 talaga po. Yung first time ko po na na nakasama sa palarong pambansa. Pero

0: pero na-introduce naman po yung Volvo sa akin since 2005. Pero noon pa ay, ano lang, sumasali lang po ako sa mga co-teachers ko po na habang na-
1: Ang kanyang background story, of course, isang guro, and then talagang matagal-tagal na siya, no? Na talagang gumagabay sa mga miyembro ng ating Pilipinas Gold Ball. And kung maaalala po natin, from the previous two international tournaments, meron tayong team para sa Gold Ball. Of course, yung nakaraang Disyembre, sumali ang ating Philippine Gold Ball team mula sa Asian Youth Para Games sa Dubai, UAE. At last January naman, ay naging bahagi rin nitong nakalipas na 13 ASEAN Para Games mula naman sa Nakhon Ratchasima, Thailand. Kumbaga, very active, no, na nakakapagpadala ang Pilipinas ng koponan mula sa Gold Ball. And potentially, no, talagang ito rin ay magbibigay din, no, ng maraming medalya para sa Pilipinas. Coach Larnie, doon ba sa current members, no, ng ating Pilipinas Gold Ball, ilan doon po ang talagang produkto nitong palarong pambansa para games?
0: Actually po, halos lahat po sila ay member po na naging ano, produkto po ng palarong pambansa.
1: Ilan ba, coach, ang meron tayong pool?
0: Sa ngayon po ay meron tayong 15, 8 sa lalaki, 7 sa babae.
1: Ayan, so kulang pa ng isa, no, doon sa girls na.
0: Yes. Opo. Para to, kaya tama-tama po itong palarong pambansa 2026, baka makahanap po ng additional.
1: Mensahe na lamang po, no, especially sa lahat po ng mga atleta natin na tampok dito sa Gold Ball, not just in Gold Ball, but of course, dun pa sa ibang mga para games na tampok dito sa palaro.
0: Okay, magandang hapon ulit sa lahat. So, ang masasabi ko lang po sa lahat ng mga atleta, lalo na sa mga nag-aspire na maging miyembro po ng Philippine team. Alam ko marami po kayo manakausap ko na po. So this is the time po na ipakita ninyo yung inyong kagalingan. Hindi lang sa paglalaro, kundi pati sa disiplina. So ngayon, talagang masasabi ko is mayroon po tayong pagkakataon na makakasali po kayo sa ating national team. Basta maglaro lang kayo ng maayos at maipakita nyo yung inyong mga potential bilang isang magaling atleta in the future.
1: Yes, and of course, Coach Larnie, ang inyong paanyaya din, baka yung ibang nakikinig at nanonood sa atin ngayon ay interesado rin, no? Paano kaya silang posibleng maging bahagi, no? Or sumali sa Gold Ball?
0: Okay, una-una po, sa mga interesado po dyan na gusto magiging, mag-try out para sa Gold Ball, kami po ay, mayroon po kaming, ang aming training venue po ay makikita po sa Pasay City, sa campus po ng Philippine National School for the Blind. Pwede po kayong bumisita po doon anytime, lalo na pag meron na po kami regular training after this palarong pambansa. So pwede niyo rin po ako i-reach out sa number ko na 0917-633-4210 para tawagan ako o i-message para kung gusto niyo po, interesado po kayo sa ating mga aspiring athlete dyan.
1: Nako, ngayon pa lamang, congratulations na sa ating Gold Ball Philippines dahil sa dami nung, and sa impressive number na meron tayo dito sa palarong pambansa. Again, mag-ingat po kayo, Coach Larnie Labuna, at maraming salamat po.
0: Thank you so much, ma'am, sa opportunity po.
1: Yes, there you have it. Nakasama po natin si Coach Larnie Labuna, ang ating tournament manager para sa palarong pambansa Gold Ball. So, very bright ang future para sa ating Gold Ball Pilipinas mula nga sa number na na-mention itong si Coach Larnie Labuna. Samantala, magbabalik pa po ang Para Games Hour matapos ang ilang paalala.
2: Congratulations and wishing a 40th anniversary, no, to Sports Radio. Napapasalamat ako sa inyo dahil sa inyong continuing coverage, if not talking about and mentioning the successes of our able-bodied sports people as well as our Paralympians and our para-athletes. So maraming salamat sa Sports Radio at sa inyong programa.
3: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik. at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986 kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may espesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918 na hindi nila mapapantayan. Ang pagiging dalubhasa sa paghatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa 2nd digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Direktor Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas Dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng 4 decades. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang Sports Radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng Sports Radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng sports radio, partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa sports radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padyak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng sports radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng sports radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang sports radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang sports radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan ito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang sports radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng sports radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang sports radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at sports radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala, nagretiro o kaya'y nag-iba ng propesyon, bahagi sila ng legacy na nagbubuklod sa noon at ngayon ng himpilan. Ang malasakit at dedikasyon upang mailapit ang sports sa sambayanan. Sapagkat ang sports ay isang mahalagang aspeto ng komunidad. dahil itinataguyod dito ang pisikal na kalusugan, kagalingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay, tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng Boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik na ang Sports Radio 918. Taglay ang kakaibang tunog sa radyo. Dahil kahit balibalik na rin man, Sports Radio pa rin ang mangingibabaw. Sports Radio 918. The Institution in Philippine Sports Broadcast. Sports Radio 918 AM.
1: At inyo pong napanood ang ating special AVP presentation, no, para sa ating 40th anniversary. Again, thank you so much sa men and women behind the success of Sports Radio 918. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour. Thank you so much sa ating mga nakasama. Of course, si Danielle Cruz, Sir Edmond Obra, si Timothy Tapales, si Coach Larnie Lebuna ng ating Para Games Gold Ball, and of course, si Coach Joel Derriada rin po ng ating Tournament Director para sa Palaro Para Games. Hanggang dito na lamang po. Thank you din sa ating Malolos Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw sa lahat.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagalit sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
8: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nuevo Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
13: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
14: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
15: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
13: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
14: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
3: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
17: Davao Eagles makakaharap ang Calabarzon sa finals ng Palarong Pambansa 2026 High School Basketball Competition. Samantala, NCR Metro Stars makakatagpo naman ang Davao Eagles sa Elementary Boys Basketball Finals. Sa PBA Commissioner's Cup, TNT at Barangay Ginebra nakakasungkit ng 3-2 advantages sa kani-kanilang mga respective semifinal series. Yan po at marami pa mga balitang basketball ating tatalakayin sa ating programang Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado, May 30, 2026. Magandang araw po. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po kami hanggang alas 12 ng tanghali dito sa Hoop Talk.
16: HOOPTALK.
17: Magandang araw sa lahat po ng mga nakikinig sa atin sa 918 kHz sa AM band ng inyong mga radyo, sa mga nakatutok sa pamamagitan ng ating PBS receiver app, at sa mga nanonood sa atin via our Facebook account, facebook.com/DZSR Sports Radio 918. Pwede niyo rin po kaming sundan sa aming X account. Hanapin lamang Sports Radio 918. Magandang araw po sa inyong lahat. At kagad tayong babaling sa ating kasamang si Jess Laid na nakatutok sa finals ng Palarong Pambansa Basketball Competitions. Okay, magandang araw. Nasa linya na ng ating komunikasyon, no? Si Jess Laid. Magandang umaga sa iyo, Jess.
18: Yes, magandang umaga, Ma'am Ria. Magandang umaga, syempre, sa ating viewers and listeners para sa Hoop Talk at penultimate day before the closing ceremony nitong Palarong Pambansa 2026. Situated tayo sa basketball court ng Dato Lipos Makapandong Governor Democrito O. Plaza Sports Complex sa Municipalidad ng Prosperidad sa Agusan del Sur. At tama, finals today between Davao Eagles kontra dito sa Calabarzon Heroes sa finals. So, hindi ba ito yung rematch ng nakaraang taon? Defending champs ang Davao dito. Katatapos lang po ng bronze medal match, actually, ng National Capital Region contra Central Luzon, and tagumpay ang mga taga-National Capital Region na makakuha ng medalya. This is their second straight bronze sa Palarong Pambansa Boys Secondary Basketball 5-on-5, 84-71. Ang naging final score. Or rather, correction, it's 81-74 para dun sa naging finals na yan, bronze medal match. So, second straight time na Davao Region din ang mag-defend ng kanilang title. Very excited ang mga tao. Napakarami pang nakabang for this final na yung palibot nitong basketball court sa labas, kahit tirik ang araw, nasa labas at nakantabay at umaasang makapasok itong mga kababayan natin to support each of their teams para dito sa pag-aharap nito. And exciting! Definitely, hindi pa nag-uumpisa. Tuloy-tuloy pa ang warm-ups ng mga teams for this. But again, the bronze medal match was finished with the National Capital Region taking itong panalo. And we have multiple finals na ng mga games ngayong araw. Medyo delayed lang itong ating naging finals because this was scheduled at 9 a.m. last night.
17: Jess? Jess, mauuna yung secondary boys. Yung elementary, kailan?
18: Yung secondary, yung elementary boys, ongoing. Yung finals na din for today. Separate lang yung kanilang lugar.
17: Ah, magkaibang venue.
18: Yes. Nasa Bayugan City, around 1 hour away from Prosperidad, yung venue ng elementary boys. Kaya itong ating babantayan ngayon eh, yung resulta ng mga ball games naman na yan sa elementary level.
17: Okay. Nasaan ka sa secondary?
18: Yes, nasa secondary tayo situated para dito sa match ng Davao Region or Davao Eagle versus dito sa Calabarzon Heroes.
17: Meron ba diyang mga familiar names, yung mga medyo matunog na ang pangalan ng mga member ng bawat team? Kasi itong Calabarzon, I think hindi pa naglaro sa kanila si Chog Moral, yung member ng national team natin, to concentrate sa training nila, no, for the national squad. Meron pa bang iba na mga, kumbaga, kung ako ay scout, eh titingnan ko talaga yung laro nitong batang to.
18: Definitely, people are shouting the name Mayor and Duterte for Calabarzon. Yun ang dalawang players na very popular dito sa kinaraplagyan natin for the secondary boys. And exciting match up.
17: Jess?
18: Kanya ball, but then ball na si Mahenki, who shows heart and defensive capability. Wala sa size. And other players to look for. Kasama natin dito si Ivan Twig. Sino mga tinitingnan namin para sa ano? Sabaw. Ang mga kukupang ito sa mga kukupang sa Ecosia. Hoping to close out in Palero chapter. Chapter rin bago siya. Ay, kung makakaya niya ano. Ang side court report. Reporter, wala kayo. Ivan Twig na daily review.
17: Okay, so yung Davao is defending champion. So they will try to retain the title. Okay, mukhang naputol yung linya ni Jess, no? Medyo ano po eh, challenging din yung signal because napakaraming tao dun sa venue, dun sa shinare ni Jess na parang clip ng lugar o yung labas nung mismong venue. Napakaraming taong nakapila para manood dito nga sa final. Syempre, basketball, isa talaga yan sa mga dinudumog na mga manonood. So, I'm sure jam-packed yung venue right now, no? Especially sa secondary boys. So, matinding laban ang inaasahan natin para dito sa secondary boys finals. So, eto na muli si Jess.
18: Yes, Ms. Leo, tama ka doon, no? Na talagang jam-pack itong secondary boys final. Actually, ilan, marami sa mga venue for this kalarang pambansa ay napupuno. So, nakikita na talaga natin yung appreciation ng Agusan del Sur for the sports. But particularly, parang walang araw na hindi kami nahirapan ng media na pumasok dito sa basketball courts, sa volleyball courts, sa billiards event. Talagang sinusuporta nila. Though, nakakatuwa lang din kasi may mga viewers ang weightlifting, ang iba pang mga sports. Now, it's nagpapakilala na yung mga officials before the official start of this final with a loud chant for the Davao Eagles dito sa finals na to. trying to get their second gold medal sa kalarong pambansa, 2-1 qualification. Sabi nga ni Ivan, may mga players dito na nag-graduate na sa kalarong pambansa. Kaya very important na magiging sala yung kanilang title.
17: Okay, sige. Jess, bilang pahabol na lang, sa medal tally natin right now sa palarong pambansa, kamusta yung pagkakasalansa ng mga teams natin? Kung meron ka diyang ano, lista.
18: Sa medal tally, definitely, nananatili na very strong ang national capital region. Mga ayaw ng takawalan ng NCR. This is possibly their 19th straight title sa larong kapansa. But hindi na ganoon kalaki yung discrepancy between the region. Talagang umahapon na rin itong mga ibang region sa NCR sa larong kapansa. Kaya naman, hindi na makakampante at tuloy-tuloy. From the interviews we had with the swimming coaches, with the athletic coaches, napapit siya niya. Nakatutok sila na make sure na ma-maintain yung titulo ng NCR. Lalo na sa pagpapalik ng kalarong pambansa sa Capitolio in Quezon City in 2027. Was announced by Yusek Alpog Barma ng Department of Education for next year sa laro. 67 edition and 66 years in the making. Or 61 years in the making. Yung pagpapalik na yun dahil 1966 pa huling nato ang Quezon City ng palarong pambansa.
17: Uy, exciting! Naman, dito pala sa home court natin.
18: Yes!
17: Hindi na tayo lalayo.
18: Definitely, hahapulin natin na maibigay ang mas maraming events dahil home court ng sports radio ang Quezon City. Palarong pambansa 2027.
17: Oh, lahat na tayo de-deploy na ngayon, di ba? Palarong pambansa. Naku, exciting yan! Dito sa Quezon City.
18: Yes, at baka kunin natin na si Joy Mart ang mag-host para sa mga events dahil lahat tayo naka-deploy sa Korea.
17: Okay. Sige, maraming salamat, Jess. And ano lang, message ka lang sa amin kapag may mga breaking ano yan, developments dyan ha, kasi finals na ng basketball, secondary boys. Meron bang ano? Meron bang girls basketball competition?
18: Meron girls basketball competition. Hindi lang natin nakuha yung finalists. Ililista pa natin, babalikan natin yung ating listahan for the finalists sa women's basketball. But there is a competition in girls basketball. Dito pa lang pamansa. Anyway, send mo na yung ating mga updates si Tia sa ating magbabalik. Yung mga scores na, definitely, for this finals between Davao Region and Calabarzon. Sa finals ng secondary boys, palarang paman sa 2026 sa tulong ng Philippine Sports Commission, Department of Education, and Presidential Broadcast Service. This live, Sports Radio 918.
3: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
17: H-O-O-P-T-A-L-K Talk. Maraming salamat sa pag-uulat na yan, Jess Laid, mula po sa Agusan del Sur. Ongoing ngayon ang labanan ng Davao Region 11 versus Calabarzon Region 4A para po sa title ng Secondary Boys Basketball Competition. Kanina, sa bronze medal match, nakamit ng NCR ang panalo. 81-74 yung naging final score. Ang tinalo ng NCR ay Central Luzon, kung hindi ako nagkakamali. Tama. So kasi sila yung losing semifinalist kahapon sa secondary boys. So NCR won against Region 3, Central Luzon, 81-74. 74 para makamit yung bronze medal. And then ongoing din po yung finals between NCR versus Region 11, Davao Region. NCR, Davao naman yung labanan sa finals ng Elementary Boys Basketball 5-on-5. So, yan yung mga ongoing finals. And aalamin natin, siguro baka meron tayong update dyan dun sa women's basketball or girls basketball. Meron ding elementary and secondary girls basketball competitions. So, later on, so, pag-usad ng ating programa, ibabahagi namin sa inyo yan. So, yan po, yung development sa palarong pambansa. Mabilisan lang recap dun sa medal tally as of 9 a.m. So partial and unofficial result po ito. NCR ay nasa ibabaw with 61 golds, 52 silvers, 49 bronze medals. And then Region 4A, Calabarzon, meron ng 41 golds, 40 silvers, and 38 bronze medals. And Western Visayas ang nasa ikatlong pwesto, pero malalayo kasi yung distansya nila, yung gap nila. 28 golds, 25 silvers, and 24 bronze medals. At least yung top 3 magkakalayo yung ano, yung distansya. So mukhang ano na lang to, formality na lang, no? Kasi nasa ano na tayo eh, penultimate day of competition itong palarong pambansa 2026. Ang Central Luzon nasa ika-apat na pwesto. Kaya pa ba nila makahabol sa Western Visayas? Kasi nahuli sila ng 5 gintong medalya. 23 golds ang tanga ng Central Luzon, 11 silvers and 25 bronze medals. Habang nasa ika-anim yung Caraga, followed by Northern Mindanao, Eastern Visayas, Ilocos Region, and Bicol Region. So yan yung top 10 ng medal tally sa palarong pambansa 2026. And pwede nyo pong i-check out sa ating Facebook account yung iba pang mga detalye sa medal tally ng mga koponan o mga rehiyon dito sa palarong pambansa 2026.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
17: 24 minutes after 10 a.m., we'll take a break and then magbabalik tayo sa iba pa mga balitang basketball dito sa Hoop Talk.
19: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
20: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
19: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
20: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
19: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
21: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
22: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
23: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
24: Ay, aircon ba ako?
23: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, sasalita pala itong rep natin.
24: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
23: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
17: We have 27 minutes after 10 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. So, bago natin pansamantalang iwan yung palarong pambansa, ito naman po yung update dun sa finals ng Secondary Girls Basketball Competition. Okay, so ongoing na rin po yung finals between National Capital Region and Region 8. Okay, Eastern Visayas. So, yan po yung dalawang mga teams na naglalaban para sa title naman ng Palarong Pambansa Basketball Girls Secondary Division. Okay, 22-19 ang score in favor of NCR. Nasa ano na po tayo, second quarter of action ng kanilang finals para sa Basketball Secondary Girls Division. Okay, so mamaya mag-update tayo uli sa inyo ng mga developments patungkol sa palarong pambansa. Samantala, speaking of girls basketball, ito naman, elite competition ang sasabakan ng ating mga 3x3 ballers, no, women ballers. Dahil tayo nga po ay magko-compete sa FIBA 3x3 World Cup. So, ang ating koponan ay tutulak na patungong Poland, no? Sa Warsaw, Poland para po sa ating pagbabalik dito sa FIBA 3x3 World Cup. The last time na naglaro ang Pilipinas sa World Cup of 3x3 basketball ay nung hinost natin yan dito sa Pilipinas. Natatandaan ko sa ano yun, Philippine Arena, noong 2018. Ang tagal na. At itong nakaraang FIBA Asia Cup, no, FIBA 3x3 Asia Cup, tayo po ay nakasungkit ng ticket patungong World Cup. Kaya excited tayo sa pagbabalik ng Pilipinas dito po sa World Basketball 3x3 Competition. So, ang ating koponan, base dun sa website ng FIBA 3x3 World Cup, no, although ang Samahang Basketball ng Pilipinas have yet to announce the official lineup natin kasi marami po tayong mga players sa 3x3 women's pool. Pero yung nandun sa website ng tournament, ang mga manlalaro para sa 17 seed Philippines ay sina Afril Bernardino, Mika Cacho, Camille Clarin, and Casey De La Rosa. So, yan po yung ating lineup para sa FIBA 3x3 World Cup. And gagabayan sila ni Coach Anton Altamirano. Okay, good luck sa ating team. Naku, bigatin yung lineup natin, in fairness, ha. Si Afril Bernardino ay napabilang po sa Mythical 3 ng FIBA 3x3 Asia Cup. Okay, si Casey De La Rosa napabilang din sa Mythical 3 nung qualifying tournament for the FIBA 3x3 World Cup. Tapos si Mika Cacho, veteran na campaigner na natin ito for the Women's Series. And si Camille Clarin, nagbabalik din, pero veteran na campaigner na rin natin siya sa Women's 3x3 Basketball Series. Okay, so good luck sa ating team. At ang Pilipinas ay makakaharap po ang kanilang mga kagrupo sa Pool C. So ito yung schedule ng ating team. Okay, yung schedule natin, okay, 6:55 PM. Manila time po ito. So ano to, GMT plus 8. Okay, yung oras natin to. 6:55 PM sa June 1, unang araw po ng aksyon. 6:55 PM, Latvia will go up against the Philippines. Okay, Latvia yung una nating kalaban, ng bigat. And then we'll face Germany, another tough team. Nandiyan si Amadek Bion. Ano yun? Two-time Manila Hustle 3x3 MVP. Familiar na yung mga basketball, Filipino basketball fans, no, sa isa sa mga players nitong Germany. So 8:45 PM naman po yun. Sa unang araw ng aksyon, June 1. Okay, sa Lunes po yan. Okay, Latvia and Germany, yung mga makakalaban natin sa June 1 sa Pool C action. And then, magbabalik sa court ang Pilipinas sa June 3. So, araw po ng Miyerkules. 6:30 PM Philippine time, we will go up against China. And then, susundan po yan ng salpukan ng Pilipinas at Italy at 8:45 PM. So, yan yung mga teams na kagrupo ng Pilipinas sa Pool C action nitong FIBA 3x3 World Cup. So, kung ang mga kupo ng Pilipinas, China, Germany, Italy, and Latvia ang mga nasa Pool C, ang iba pang mga teams na lalahok po sa at least sa women's division nito, no, nasa Pool A, ang defending champion Netherlands. Kagrupo nila ang host Poland, Czechia, Azerbaijan, and Madagascar. And then nasa Pool B ang Spain, USA, Mongolia, the silver medalist last year, Hungary, and Australia. At nasa Pool D naman ang France, Canada, Japan, Ukraine, and Lithuania. So, yan po yung mga teams na maglalaban-laban sa FIBA 3x3 World Cup 2026 sa Women's Division. So, June 1 to 7 ang competition, and hoping tayo na ang Pilipinas ay magpakitang gilas dito sa event na ito. Kasi kung gusto natin, di ba, mag-qualify for the LA Olympics, eh, nandito na yung mga teams na maaaring maglaro sa Olympics. Kaya kung gusto natin makipagsabayan, diba, dapat pasiklab tayo dito. At kung sakali, diba, makapanalo tayo, no, against these tough teams na nasa grupo natin. We have 34 minutes after 10 AM. Balikan pa natin yung format nitong tournament. And aside from the FIBA 3x3 World Cup, ang ating under-18 Gilas Youth Women ay sasabak din po sa aksyon ng Sayaba Under-18 Qualifier na iho-host ng ating bansa sa Bacolod City po yan. So pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: What's going on? It's Dave Noah here saying happy anniversary to everybody over at Sports Bank 918. All the best to you and more powers. Enjoy your year.
4: Ako po po si Afril Bernardino ng Gilas Pilipinas Women's. Binabati ko ng 40th anniversary ang Sports Radio. Maraming salamat sa pagsuporta niyo sa amin and sa ibang sports pa. Maraming maraming salamat po. Mabuhay kayo.
3: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great.

dito sa Women's Secondary Basketball Finals. And dun sa secondary boys basketball competition, ang Davao Region ay lamang kontra Calabarzon after the first quarter of action, 18-11. Okay, so mahaba pa tong labanan ng Davao at Calabarzon. Antabayanan natin yan. After the first quarter of action, 18-11 po ang score. Okay, so later on, magbibigay pa tayo ng update sa mga nagaganap po na palarong pambansa basketball finals. Samantala, balik tayo dito sa FIBA 3x3 World Cup 2026. Katulad ng binabanggit natin kanina, yung ating po mga manlalaro ay sina Afril Bernardino, Casey De La Rosa, Mika Cacho, and Camille Clarin. So, 17th seed ang Pilipinas. 20 teams ang kalahok dito sa women's competition. Ganun din sa men's competition. Sa men's, ang defending champion ay Spain. Tapos sa women's 3x3 competition, Netherlands naman ang kampyon. I think ang Netherlands din po yung gold medalist ng nakaraang Paris Olympics sa 3x3 women's basketball. Okay, so matindi, mga bakbakan dito. Ha? Yung Team USA, sila naman ay, hindi ko lang sure, no? Pero yung first, hindi ko lang sure dun sa mga succeeding stops ng women's series, pero yung first two stops ng FIBA 3x3 women's series, parehong USA yun ang ibabaw. So baka yung momentum noon madala nila hanggang dito, 'di ba, sa World Cup. Anyway, so ang World Cup nga po will happen in Warsaw, Poland starting June 1. So June 1 nga kalaban natin, 'di ba, Latvia and Germany. And then sa June 3 we'll face China and Italy. Okay? So bali ano po ito, round robin yung format. Sa pool stage na naka-schedule June 1 to 4, round robin competition. So, yung top team will advance to the quarterfinals agad. And then, yung number 2 and number 3 teams, papasok pa sila sa tinatawag na play-in match. So, do or die play-in match yon. Yung number 2 ng, bali yung ang magkaka-pairing is Pool A and B. Okay, Pool A and D, and then Pools B and C. Yung number 2 ng A and D will face the number 3 ng Pool A and D. Okay, so sa play-in yon. Tapos doon naman sa B and C nga, yung number 2 teams nila will face the number 3 teams naman. So parang crossover. And then yung winners nun will move on to the quarterfinals with the top teams dun sa lahat ng pool. So, ganoon naman yung format ng 3x3 basketball. Diba, merong play-in na tinatawag. So, for the Philippines, we have to, makapuesto tayo sa top 3 para tayo po'y makapasok dun sa play-in. Kung hindi man, automatic quarterfinals agad. Pero mahirap, ha? Although, kung sa paper, 17th seed ang Pilipinas, hindi mo rin masabi kasi alam naman natin yung puso at yung determination nitong mga players natin, di ba? Sina Casey De La Rosa, si Afril Bernardino, talagang buwis buhay, si Mika Cacho, at saka si Camille Clarin. Okay, so good luck sa ating 3x3 Gilas Women. So, yun po basically yung format. May play-in and then quarterfinals. Of course, the winners ng quarterfinals will move on to the semifinals. And yung mga mananalo sa semis will advance to the finals para ma-determine yung kampyon ng 2026 FIBA 3x3 World Cup.
Okay? Samantala, isa pang malaking competition ang lalahukan ng Pilipinas. Ito naman po ay ang FIBA Under-18 Asia Cup Sayaba Qualifiers. So, sa Bacolod City, gagawin ang mga competition sa mga kababayan natin sa Bacolod. Ako, suportahan niyo po ang

0: So, para po yan sa semifinals ng PBA Commissioner's Cup. Okay, 39 minutes after 11 a.m. And speaking of two best words in sports, Game 7. Oy, may Game 7 sa Western Conference Finals matapos po na humirit ang San Antonio Spurs ng do or die winner take all Game 7 sa kanilang final series kontra Oklahoma City Thunder. Ayan, pag-usapan natin ha, yung panalo ng Spurs at yung ating aabangan na NBA Finals kasi yung isang serye tinapos na ng New York. Nagmamadali yung New York Knicks eh. Nag-iintay na lang sila ng kanilang kalaban sa finals. So pag-usapan naman natin NBA sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: Hello po, ito po si Rani Del De Ocampo ng TNT Tropang 5G at Gilas Legends, ang inyong pambansang siko. Happy 40th anniversary sa Sports Radio. Mabuhay po kayo, Sports Radio. At salamat sa inyong pagmamahal sa sports, ang nag-iisang sports radio station. 918, maraming salamat, all the best and more power. God bless.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Tumaas na siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: H-O-O-T-T-A-L-K Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918, 42 minutes after 11 a.m. Mag-update tayo sa nagaganap pong finals between Calabarzon and Davraa. Ito po ay para sa secondary boys basketball title ng Palarong Pambansa 2026. Yan, nasa third quarter of action tayo, patapos na yung third period. At so far, Calabarzon ay lamang ng 11 points kontra Davraa. Lumayo na yung Calabarzon dito, ha? 59-48. So yan po yung score natin. At mukhang yan na yung magiging score for the third quarter. Okay, 59-48. Third quarter score. Ayan, end of third quarter na po. Calabarzon leading Davraa 59-48. Okay, and dun sa mga late tuners natin, kanina ang NCR ay nanalo na po kontra Eastern Visayas para sa title ng secondary girls basketball nitong Palarong Pambansa 2026. yung score ng

0: Sabi ko magtipid sa kuryente. Kaya mo rin. Para, bawas bill mo.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education. Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
9: At kayo pa rin ay nakatutok sa Sports Radio 918. Humahalili sa ngalan ni Miss Judith Karingal sa ating programang Chess Talk, Matthew Pacheco, at sa mga oras na ito, mga kaibigan, ating pag-uusapan pa rin ano ang patungkol dyan sa nagaganap na palarong pambansa sa probinsya ng Agusan del Sur. Oras po natin, 13 minuto bago sumapit ang alas 2, at alamin natin itong mga resulta ng iba't ibang events sa larangan ng chess dyan sa may Agusan del Sur. So basically ay papalapit na sa culmination activity yung kanilang grand ceremony or closing ceremony na gaganapin yan, inaasahan bukas sa 31 ng Mayo. So basically maraming events, sporting events na pinaglalabanan ngayon ng mga gold medal matches, battle for thirds, at marami pang iba katulad na lamang sa larong basketball, ano, kung saan na-secure nga ng Calabarzon ang kanilang gold medal laban sa may Davao region. Pero sa pagkakataong ito, dahil nga pinag-uusapan natin tungkol sa chess, ha? Ito, narito ang ilan sa mga resulta na naitala according doon sa may sa website ng Palarong Pambansa 2026. So narito yung ilan sa mga resulta, mga kaibigan, sa elementary boys. Ang Blitz individual na sungkit ni Constante Marius ng NCR, iyong gold medal. Samantala si John David Coming ng Central Visayas, nakamit niya naman ng silver. Si Gabriel Guevero ng Caraga Region naman ang nakakuha ng bronze medal. Samantala sa Blitz team, ang NCR nakuha nila ang gold. Central Visayas, silver. Ang Car Region naman, or yung Cordillera Administrative Region, ay ang nakakuha ng bronze medal. Sa may Rapid individual naman po, nasungkit naman ni Gabriel Guevero ng Caraga Region ang gold medal. Si Danry Romualdez ng NCR at Marius Constante ng NCR naman ang nakakuha ng bronze medal. Sa Rapid Team, ang Caraga Region nakuha itong gold medal. Ang NCR nasungkit ang silver. Bicol Region nasungkit din ang bronze medal naman. Sa may Standard individual, si Aignabin Munsing ng Zamboanga Peninsula ang nakasungkit ng gold. Si Sebastian Damunsong naman ng CAR ang nakakuha ng silver. At si John Randall Peralta ng Calabarzon ang nakasungkit naman ng bronze medal. Sa Standard team, ito naman yung as a team yung kanilang mga points na nakuha. Si gold dyan ang NCR, Calabarzon silver, at ang Bicol Region bronze medal. So basically ito yung resulta ng elementary boys na pinagtalunan or pinaglabanan nila sa kanilang iba't ibang kategorya dyan sa may palarong pambansa. So makikita natin ay talagang namamayagpag itong iba't ibang rehiyon sa iba't ibang categories ng chess. So basically iba-iba yan. Meron yung mabilis, di ba, yung rapid blitz, and then yung medyo matagal. So basically talagang basagan din ang utak ito, basagan ng pasensya, at makikita natin dun sa mga naging live stream and live feeds nila na nakatutok din talaga itong mga kababayan natin sa larong chess, dahil kahit saan ka man mapunta, talagang makikita natin na very interesting itong larong chess. So, well, basically sa elementary girls naman po, dako tayo dito, no? Si Thea Grace Clar ng Wibraan ay nakasungkit ng kanyang gold medal sa may blitz individual. At si Mika Claire Clar, si mga mag-anak to, no? Nang Wibraa rin, nakasungkit niya naman yung silver doon sa blitz individual category. At si Eunice Habihan ng Bicol Region ang nakakuha ng bronze medal. Sa blitz team, sa Wibraa, nakuha nila ang gold. Ang Bicol Region, nakuha ang silver. At ang Caraga Region naman ay nakuha nila ang bronze medal. Sa may rapid individual, si Kana Catherine Ventolero ng Zamboanga Peninsula ang nakakuha ng gold. Si Abihan Unis ng Bicol Region ang nakakuha ng silver. Samantalang si Hannah Zecaraya Ibi naman ng Central Luzon ang nakakuha ng bronze. At sa rapid team, ang Central Luzon, nakuha nila ang gold. Ang Bicol Region, nakuha nila yung silver. Ang Zamboanga Peninsula, nasungkit naman nila ang bronze. Sa standard individual, itong si Mika Claire Clar ng Wibraa ang gold. Si Thea Grace Clar naman ng Wibraa din ang silver. At si Athena Hermina Jax Casas ng NCR ang bronze. Sa standard team, nakuha ng Wibraa ang gold. Ang NCR nasungkit ang silver. At Central Luzon naman sa bronze. Samantala sa secondary boys, mga kaibigan, itong blitz individual pinagharian ni Zamboanga Peninsula Christian Carlo Arca ang gold. Si Albasher Buto naman ng silver ng Calabar Zone, at si Phil Martin Kasiguran ng Calabar Zone ang nakakuha ng bronze. Sa blitz team, Region 4A gold, NCR silver, Western Visayas bronze. Sa rapid individual, si Albasher pa rin ng Calabar Zone ang nakakuha ng gold, si Phil Martin silver, Marquez Mallorca ng Central Visayas nakakuha naman din ng bronze. Talaga namang itong mga batang itong gagaling, ha, hindi lang isang medalya siguro na iuwin ang mga to. Sa rapid team, ang Region 4A gold, Central Visayas silver, NCR bronze. Standard individual, Phil Martin Kasiguran pa rin gold, Vial Caredo ay nakakuha ng silver, at si Albasha naman ang nasungkit niya ay ang bronze sa standard individual. At ang tatlo ay pare-parehong taga Calabar Zone. Ang standard team overall sa gold ang nakakuha Region 4A, Region 2 naman ay ang silver, at ang Region 3 nakuha nila yung bronze. Mamayagpag itong Region 4A. Sa secondary girls, diretso na tayo. Oras po natin, 53 minutos o 7 minuto bago sumapit ang alas 2, si Hadaza Ria Letratos ng Dabraa ang nakasungkit ng gold. Si Apple Ruby ng Central Visayas nakasungkit ng silver. Si Faith Arjenal ng Western Visayas nakasungkit ng bronze. Sa blitz individual po yan. Sa blitz team, Central Visayas gold, Davao Region silver, bronze naman ang Western Visayas. Ang rapid individual naman po, si Jamaica Mendoza gold ng Calabar Zone, Trina Temple ng NCR nasungkit ang silver, Janine Kere-Kere ng Northern Mindanao bronze. Rapid team naman, Calabar Zone gold, Northern Mindanao silver, NCR bronze. Standard individual, Central Visayas na si Maria Christine Labandero ang nakakuha ng gold, Giselle Pakubat ng Calabar Zone ang nakasungkit ng silver, Darren De La Cruz ng NCR naman ang nakakuha ng bronze. Ang standard team, Central Visayas gold, NCR silver, at Calabar Zone ang nakakuha ng bronze. So mapapansin natin, no, yung ibang mga pangalan eh talagang paulit-ulit sa iba't ibang kategorya. Well, basically, hindi lamang isa o dalawa ang kanilang nasungkit. Yung iba sa kanila, iba't ibang kategorya ang napanalunan at sinalihan. Ano? Kaya naman, hindi lamang halimbawa sa larangan ng swimming, no, kung saan yung isa si Santor ay nakasungkit siya ng 7 medals or sa, na-sweep niya sa lahat ng category at gold pa yung mga nakuha niyang medals. Kaya hindi lamang isa, hindi lang dalawa, kundi 7 medalya ang kanyang nauwi. At sa iba pang category sa na mga sports na pinaglalabanan dyan, sa gymnastics, ganyan. So basically sa chess, hindi lang din na katulad na lamang nito, ano, dun sa, according dun sa website pa rin, at official medal, a partial and unofficial na resulta na inilabas ng palarong pambansa sa kanilang website. Sa secondary level, si Phil Martin Casiguran ng Calabarzon ay nakapag-uwi ng 4 na medalya. At samantala si Alba Sherbuto rin ng Calabarzon ay nakapag-uwi rin ng 4 na medalya dyan sa chess, ha. At si Marius Constante ng NCR, Mika Claire Clarn ng Western Visayas, Thea Grace Clarn ng Western Visayas, Mar Aviel Caredo ng Calabarzon at Maria Christine Lavandero ng Central Visayas ay nakapag-uwi sila ng 3 medalya. Samantala si Dan Rizet Remualdez ng NCR, si Apple Ruby ng Central Visayas, si Jamaica Mendoza ng Calabarzon, Gabriel Givero ng Caraga Region at Christina Belano ng Central Visayas ay nakapag-uwi ng 2 medalya. At talaga namang napaka-usbong o napakayaman itong larong chess, no? At sa suporta na rin ng National Chess Federation of the Philippines ay nakatutok din sila dyan. Marami nga silang pictures na nirelease na nakaantabay din ito para sa mga future grandmasters ng ating bansa na irerepresenta rin, of course, in the future sa larangan ng international events. So yan muna ang resulta ng ilan. So may iba pang ongoing na final na events ngayong araw na patuloy pa rin pong pinaglalabanan dyan sa may palarong pambansa. So expected din kasi na hanggang bukas siguro mayroon pang mga events, pero ngayon yung mga major talaga, like the basketball, the volleyball, swimming, and even athletics, ano, talagang karamihan dyan mga gold medal matches na. So yan muna mga kaibigan, at patuloy pa rin tayong tututok sa iba't ibang kaganapan dyan sa may probinsya ng Agusan del Sur, kasama ang ating kasamahan si Kuya Jess Laid, no, na nandyan pa rin hanggang sa ngayon. So tututukan niya yung mga updates. So sa ilang pang mga updates mga kaibigan, tumutok lamang sa aming Facebook SR918 at sa aming Twitter Sports Radio 918. Sa larangan po ni Miss Judith Karingal, ako po ang inyong naging kasama sa ilang oras, ano, sa ating programang Chess Talk, Matthew Pacheco. Isang magandang hapon mga kaibigan.
8: Luzon, Visayas, Mindanao. Handa na para sa pinakamalaki, pinaka-exciting at pinakamaaksyong grassroots multi-sport event ng bansa. Palarong Pambansa 2026. Tumutok sa Sports Radio 918 mula May 24 hanggang May 31 para sa mga pinakasariwang balita, resulta, interviews. Direkta mula sa Agusan del Sur. Subaybayan sa radyo at social media ang iba't ibang kwento ng tagumpay ng ating mga future sports heroes. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Department of Education, Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Harap, pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan. Walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. itaguyod ang National Reintegration Program.
11: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
12: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
10: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
11: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Magandang hapon po. Nice to see you again, sir. Kasi nung huli kami nagkita ay noong PSA Awards Night, 'di ba? Kung saan isa po si Sir Rene Herrera sa mga nabigyan ng pagkilala, no, bilang isang Olympian ng Pilipinas. Ayan, balikan lang natin Sir Rene, kamusta po yung naging experience ninyo sa PSA Awards? No, kasi I'm sure nung atleta kayo, lagi kayong umaattend doon dahil limang SEA Games edition, eh, gold medalist kayo. As a retired athlete, kamusta po yung experience ninyo nung nakaraang buwan doon sa PSA Awards?
14: Siyempre ma'am, masaya dahil hindi ko rin expect na nung time na yon na mabibigyan at kami yung marerecognize kami ulit na parang buong yung mga lahat ng Olympians na invite ulit doon. No?
13: Nakakatuwa po kasi nagkaroon kayo ng reunion, no, with your fellow former athletes. At nakakatuwa kasi napakaraming mga former athletes at the same time mga atleta natin sa panahon ngayon na talaga nga namang nagbibigay karangalan sa ating bansa ang dumalo doon. Ayan, bago natin balikan yung naging buhay atleta ni Mr. Rene Herrera, atin namang kamustahin muna siya. Sir, kamusta po kayo ngayon? Kasi, di ba, kayo po yung nag-retire noong 2015. So, isang dekada na pala, no? Nung kayo yung nagretiro. Ano pong inyong pinagkakaabalahan sa ngayon naman?
14: Sa ngayon, ma'am, ako ma'am ay full-time serviceman sa Philippine Navy, ma'am. Pero after ng retirement ko noon sa being an elite athlete, naging coach ako ma'am hanggang 18. Then after may nag-take up ako ng schooling for my career course sa Philippine Navy, doon ako nag-stop muna ma'am, nag-focus muna ako sa military career.
13: So ngayon po full-time kayo, focus sa pagiging military man.
14: Yes, ma'am.
13: Masakit. Pero hindi yun na ba na...
14: Coach sa aking anak.
13: Ah, oo, oo nga pala. Coach din nga pala kayo, no? Hinuhulman nyo na ba yung inyong anak na maging susunod na Rene Herrera?
14: Ah, syempre, ma'am.
13: Si ano to, no? Nabanggit ni Sir to, eh. Si Ken Ryzen. Ilan taon na ba si Ken?
14: Ano siya ngayon, ma'am? Turning 17 itong March 1.
13: Ah, kaya pala nung... nakamustahan nga kasi natin si Sir Rene Herrera. Nabanggit niya medalist ng Batang Pinoy, si Ken Ryzen. Saan pong ano event?
14: 800 meters, ma'am, sa boys.
13: Okay, yung, 800
14: basta meters. Yung last, kailan ba yung Batang Pinoy? Basta itong kwan lang. Recent lang na kwan lang, sa Palawan.
13: Okay. So, mamaya babalikan natin niya kung paano niya, kumbaga, eh, tinitrain, hinuhubog ang kanyang anak. Para sumunod sa yapak din ni Sir. Kasi I'm sure napaka laki po ng kumbaga naging ambag sa inyong buhay ng sport, na athletics, di ba? Sir, bago po natin balikan yung pagiging national athlete ninyo, syempre interesado kaming malaman kung paano po kayo nagsimula sa sport ng pagtakbo. No? At talaga bang long distance na kagad yung inyong nakahiligan? Paano po kayo nag-start as an athlete, mga ilang taon?
14: Actually, ma'am, ako, ma'am, ay former boxer.
13: Talaga? During,
14: yes, ma'am, yes, ma'am.
13: So, former boxer kayo?
14: Elementary hanggang second year high school, ma'am, yes, ma'am.
13: High school boxer kayo. Paano kayo nalipat sa pagiging runner?
14: During that time, ma'am, nagkaroon na kami ng intramurals sa nung high school days namin, ma'am. Nakita ko ng aking advisor sa physical education na palagi ko nagro-road run. So since na nagro-road run ako, malakas yung endurance ko, sabi niya, why not try to sa athletics? Siya po naka-discover agad sa akin yung aking yung talent about sa athletics.
13: Ito po ay
14: ako nag-start na win ng mga medals. Doon po ako nag-obsa talaga sa during my high school.
13: Okay. So, from boxing sa high school, ito po ba yung panahon na nasa pa kayo? Gimaras pa kayo?
14: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Sa Gimaras pa ako nun, ma'am.
13: Tama po ba Jordan Gimaras? Tubong Jordan so, Gimaras.
14: Yan. Pero ang pronunciation, ma'am, is Jordan, tawag sa akin.
13: Ah, Jordan. Kasi nasanay tayo sa basketball, Jordan. Oh. ayun nga po, no? Sa Jordan na Gimaras, doon kayo nag-high school. So, nung lumipat na kayo sa running, talaga bang na minahal yun eh? Parang hindi na kayo nagsimulang manalo ng mga medalya.
14: That time, ma'am, para kasi noon kasi katan din ng mga former national athlete at na si Herman Suiso. Mm-hmm. Nagkaroon ng noon sa Iloilo City yung Milo Marathon.
13: Okay.
14: Then that time, sumali ako ng 5K. First time ko sumali noon sa race na yun, nanalo agad ako. First trophy ko, 5K champion.
13: Okay, yeah.
14: Noon, that time, sabi ko sa papa ko pa, mag-running lang ako, ayoko na mag-boxing.
13: Oo, parang mas mahirap yata yung boxing, okay. No? Mababasag na yung mukha mo. Okay. Ito, running.
14: Doon, that time, yun, first na, pango na, nag-focus na ako doon.
13: Mm. Parang yun na yung naging senyales na mukhang ito yung sport na mag-excel ako.
14: Yes, ma'am. Doon ka na, parang naramdaman na talagang doon siguro ako nababagay.
13: So, high school po yan. And then, paano po kayo napasok sa national team?
14: That time, ma'am, siyempre, po na ako since high school. Palarong pabansa rin ako before ako mag-graduate 1996 sa high school. Nag-two goals ako dun sa palarong pabansa at Jensen 1996 before I graduate sa high school. Then, nung nag-college na ako, as also a varsity, yung aming school kasi, yung Western Institute of Technology, talagang palaging invited sa diba, National Open, Philippine National Games, dun sa Manila. Then that time, sumali kami, nag rank 4th yata sa steeplechase. That time, yun ako nakuhan. Na-discover ng coach na si Mario Castro na parang ko pasok sa internal is developmental.
13: Mm-hmm.
14: Since noon nagpaiwan ako Papunta na ako ng Baguio since 1999 nung nag-graduate na rin ako ng college. Mm-hmm. Doon ako nag-decide na sabi ko, i-grab ko na yung opportunity. Doon nag-start sa akin bilang siya national team na.
13: 1999 po yun?
14: Yes ma'am, no, 1999.
13: So nasa Baguio na kayo noon, doon na talaga full-time national athlete?
14: Yes ma'am, no.
13: Pero nabanggit nyo po kanina, nag-start kayo 5K. So, talaga bang middle distance, long distance yung mga specialty ninyo sa athletics?
14: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Before kasi, during my high school, nag-una ako ng 800 meters, then 1,500. That time, ma'am, is tipol siya kasi hindi ko pa alam eh. Talagang pinag-aralan ko siya. Kasi first, regional meet nung high school ako, third year high school ako. Hindi ko nailaro yung game na yun. Hindi ko alam eh. Tapos parang pinag-aralan ko ng buti the next year, fourth year ako. Doon nag-gold ako sa regional meet. Then napunta ako ng palarong pamansa. Doon ako nag-gold ulit sa 3K steeplechase and 5K. Yung 2 goals ako po, 1996. Mm-hmm. Doon ako nag-upisa.
13: Para po sa mga nakikinig, nanonood sa atin no, dito sa Radyo Pilipinas Do Sports, programang Sports Star of Yesteryears, yung steeplechase kasi yung event kung saan nakailang beses na gintong medalya sa Southeast Asian Games si Sir Rene Herrera. So mula po 2003.
14: 2011.
13: Hanggang 2011. Ay, hanggang Palembang. SEA Games po yun, di ba? So, yung sport pa na hindi nyo masyadong alam, doon po kayo talaga nag-excel pagdating sa Southeast Asian region.
14: No? Yes, so, ma'am.
13: Ang distance nun, tama ba? Siyempre, 3,000 meters. No? So, yes, ilang ulit yun sa track, sir? Ilang ikot?
14: Parang 7 laps and a half. Parang 7 laps din plus 200 meters kami lang. Kasi yung starting ramp doon sa may parang start ng 200 meters behind lang.
13: O tapos yun yung parang merong diba? Parang merong tubig.
14: Meron siyang, yes ma'am, merong apat na barrier tapos isang water jump.
13: Mm-hmm. Uy, mahirap din yun na nagtitest talaga ng tibay mo yun at saka ng stamina. So, sabi ninyo nag-start kayo 2003. Yun yung first Southeast Asian Games gold nyo, sir. Pero, yes, before that, ano ba yung first SEA Games nyo? Baka kasi meron pa kayong ibang editions ng Southeast Asian Games.
14: Ang first na laro ko talaga is 2003 din siya, ma'am, yung pre-SEA Games. Yung parang few months before ng SEA Games, naglaro kami doon mismo sa Vietnam. Then, pagka December, or last week of November yata yun, SEA Games yun, ma'am, sa Vietnam. Then, yun ang first na nag-gold ako sa steeplechase. Then, nakalaban ko na rin yung mga Vietnamese na, nakalaban ko na yung finals nun sa SEA Games na, doon na kami nakita ulit. Nakalaban kami ulit.
13: Noong 2003, sir, naalala nyo pa yung pakiramdam ninyo, first ever gold medal nyo in your career? Ano pong tumakbo sa isip nyo nun?
14: Siyempre, talagang, hindi ko rin expect nung time na yun, ma'am. Ang ano ko lang talaga, ma'am, is yung habol ko talaga is yung makamedal ako ng Cape Bronze.
13: Mm-hmm.
14: Kasi that time, ma'am, na-hit ko yung SEA Games standard ng silver. Kaya ako yung naisama nung that time.
13: Mm-hmm.
14: Pero hindi ako expect na mag-gold ako nung dahil yung previous champion nung 2001 Malaysia SEA Games is si Eduardo Binabista.
13: Mm-hmm.
14: Dalawa kami yung naglaro na time, partner kami. Since kami yung magka-partner, I expect ko talaga siyang manalo. Dahil siya yung naging gold medalist parang previous SEA Games. Eh.
13: Mm-hmm.
14: Pero that time, nung naglalaro na kami, nasa top 5 lang ako, ma'am. Eh. Tapos may nagli-lead na taga Vietnam and Thailand. Parang nandun lang ako. Tapos yung sumigaw yung coach ko, Rene, tapos ka ikaw na mag-lead. Kaya mo na yan. Noong that time, last 3 laps, tinry ko na ako mag-lead. Ako na magdala ng pace. Nung that time, wala nag-overtake sa akin, sabi ko, i-share ko to dahil ako yung namumuna. Kung may mag-overtake sa akin, second lang ako, silver. Kung may mag-overtake, di, third ako. Pero the time, last lap, parang sabi ko, parang, kaya ko na to, iubos ko na to, hanggang finish line. Talagang pag-finish ko, talagang sabi ko na, tapos napaiyak ako.
13: Oh, first time.
14: Expect,
13: Ibig sabihin, sir, yun yung first ever SEA Games nyo rin po?
14: Yes, ma'am. First SEA Games ko rin, ma'am.
13: Wow. First SEA Games, gold kagad. At least, hindi na wala sa Pilipinas, di ba? Yung ginto medalya.
14: Ay, siyang, yeah.
13: Kasi previously, si Eduardo Benavista, tapos kayo, tapos every SEA Games na yun, no? Until 2011, kayo po yung ano gold medalist. Paano nyo po na-maintain yun? Kasi napakataas ng pressure, di ba? Para sa mga atleta natin na lalo na pag nakuha mo na yung gold, di ba? Na every Southeast Asian Games, ang taas ng expectation sa inyo niyan.
14: At the time, ma'am, hindi man talaga ako na pressure. Ang ano ko lang is yung prepared plagi ako sa training. Tapos, kung saan pa, train smart ba? Dahil time na yan, kung halimbawa ako, karamdam ko parang hindi ko kaya mag-join ng workout. Sabi lang ako sa coach, pwede mag-jog lang ako dahil parang sama talaga yung pakiramdam ko. Eh. That time yun, pinapagbigyan naman ako ng coach ko. Dahil siyempre kung ako ay nag-alibi, siyempre pagdating laro, wala din. Eh. That time parang naintindihan ako ng coach ko.
13: Eh mamaya, tanungin natin si Sir Rene kung paano ba training ng mga long distance runners no sa athletics. Baka merong mga nakikinig sa atin, 'di ba? Nanonood sa atin na yan din yung sport, makakuha ng tips mula sa ating SEA Games champion. So, mamaya po, magbabalik pa tayo, magkakaroon lang tayo ng short break and then magbabalik pa tayo sa ating kwentuhan with Mr. Rene Herrera dito po sa Sports Star of Yesteryears.
15: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
13: Nagbabalik tayo sa Sports Star of Yesteryears at kasama pa rin natin ang 2012 London Olympian and 5-time gold medalist sa Southeast Asian Games, Mr. Rene Herrera. Ayan, para maging 5-time gold medalist ka sa SEA Games, paano ba nagte-training ang isang katulad mo, sir? At naku, matinding disiplina yan, for sure. Hindi lang sa ensayo, pati sa mga kinakain, di ba?
14: Ah, yes po. Sa amin, sa training naman, talaga ako noon, that time, focus ako sa ano, sa Baguio City kasi pinaka the best training area talaga is yung high altitude.
13: Mm-hmm.
14: Kasi we train in the morning, 6 a.m. pag sa track, nag-start na kami ng warm-up. Then sa hapon mayroon na kaming ano easy run or road run na naman. Pag Tuesday, magigising kami yan ng mga 4:30 AM. Then 5 AM kahit malamig pa or minsan kahit bumabagyo pa nga eh.
13: Mm-hmm.
14: Wala naman umaga, madaling araw. Then sa hapon ganoon din. Parang ang routine namin, ma'am, is morning and afternoon. Ang pahinga lang talaga namin is Sunday.
13: Oh, dalawang then, beses isang araw.
14: Yes, ma'am. Morning and afternoon talaga yun ang training namin.
13: Mm-hmm.
14: Every day, ma'am. Rest day lang naman namin, talaga namin, ma'am, is Sunday.
13: Paano po kayo nakaiwas din sa injuries? Kasi minsan game changer talaga yan eh, no? Yung mga injuries. Usually ba sa isang runner, ano yung mga injuries na pwedeng ma-encounter?
14: Sa akin, injuries na encounter kasi talaga yung sa calf ko. Kasi yung stipulis kasi more on ano kasi siya eh. Pag nagtitrain kami, sa akin may rombari or kaya ang ginagamit ko yung hurdles. Kaya nang ginagamit ng mga sprinter na hurdles, 110 hurdles natin. Yan ang ginagamit ko tuwing training. Kaya yung impact, jump din impact. Kaya minsan yung calf ko yung natatamaan na injury. Mm-hmm. Pero mayroon naman kaming ano mami, yung mga therapist. Kaya at least pag may naramdaman kami, punta lang sa therapist, magpa-therapy lang kami. Pagto-training naman pag na gumaling na ulit.
13: Pero I'm sure mahirap din, no, nung time ninyo kasi early 2000, hindi pa masyadong, di ba, yung sports nutrition, yung, di ba, yung mga, hindi pa ganun ka-advanced compared ngayon na marami na talaga, di ba, options mga atleta. So, kayo po, paano yung sa nutrition ninyo? And yung training ba sa, kasi iba-iba yung mga events nyo, di ba, meron kang 3,000, 5,000 run, tapos steeplechase, at saka may marathon ka pa, di ba, sir? Nag-ano ka rin?
14: Yes, ma'am.
13: Oh, so, paano, iba-iba po ba yung training nun? Or may specific lang na konting adjustment sa bawat sport?
14: Yan lang, mayroon lang specific adjustment kasi yung 3K and 5K, parang ano na siya, kung saan pa. Yung training program is the same lang. Pero ang sa akin kasi nagdagdag lang ako during my training is yung barrier, yung ginagamit yung hurdles.
13: Mm-hmm.
14: Kasi kung nag-workout yung mga 5,000 runners namin ng plain na takbo lang ako, nilalagay ko ng barrier yung hurdles. Kaya at least yung pareho yung training program namin, pero sa akin lang medyo mas difficult compared sa kanila kasi mayroon pa akong barrier eh. Abang okay. tumatalong. Yun ang kwa namin. Dahil din sa kwan, kasabay din namin yung mga marathoner.
13: Mm-hmm.
14: Pero na tayo mag-long run sila. Halimbawa sila is 2 hours, 2 hours 30. Sa akin is 2 hours lang. Parang nag-adjust ako ng 30 minutes. Then, at maka-reach ko na yung 1 hour papunta doon, 1 hour rin pabalik. Parang ganun yung kwan ko doon. Kasi mayroon kaming mga designated area na route. Na ito, calculated na namin ito yung oras papunta doon, ilang kilometers din pabalik. Mm-hmm. Kaya halos yung training program namin, parang magkapareho lang, pero kami lang nag-adjust, depende sa events namin.
13: Oo, natanong ko yun, kasi sa Southeast Asian Games, yung 5 golds nyo po, nakuha nyo yan sa event na steeplechase. Pero, nung nakapasok kayo, nakapag-qualify kayo sa Olympics, sa London, 5K, tama ba? 5,000 meter run yung inyong event that time.
14: Yes, ma'am. That time, ma'am, ano kasi kami eh, yung 2011 Palimbang SEA Games, dalawa lang kami ni Maristela yung ano, nag-gold doon sa athletics. Mm. Siya sa jumps, ako naman sa run. Then that time, walang may nag-qualified or nakahit ang standard for Olympics.
13: Mm-hmm.
14: So kami as a mandatory to represent the country, pero dapat yung sa akin sana nun is people chase, pero since parang gusto pa may maghabol na maghitang standard doon, hindi at ako na-entry ng patapa that time earlier sa event ko na steeplechase.
13: Mm.
14: So, ang naging karoon ng slot lang doon is yung 5K.
13: Ah, kaya
14: so, since
13: pala
14: 5K yung entry ko, pinalaro mo nila ulit ako sa Hong Kong in international parang open nila doon. Naglaro ko ng 5K, then doon time na nag-silver ako sa taga South Korea. Doon na time na parang ako na yung probe na ipapadala talaga dun sa Olympics na.
13: Yung reason din, no? Kasi, pero pwede sana sa steeplechase kayo nag-compete ng
14: yes,
13: Olympics.
14: Yes, ma'am. Kung siguro kung maaga din na entry noong time na yun. Kasi parang may ano siya, yung parang may target date that time.
13: May deadline.
14: Kasi since na maraming mag-hit pa ng, naghabol ng mag-hit ng Olympic
13: standard,
14: since wala as a mandatory na parang sana wild card kami yung napasok ng Maristela.
13: Universality, tama po ba? Yun yung tawa.
14: Parang ganun, yun yata.
13: Kaya kayong dalawa ni Miss Maristela Torres Unang yung nakapag-compete sa London. Kamusta po yung experience? London Olympics, yun na yung pinakarurok kumbaga ng, diba, ng competition pagdating sa mga atleta. Kamusta po yung experience nyo doon?
14: parang ano mo, nakakapanindig balahibo talaga nung time na, kasi sa warm-up area, magkaiba yung warm-up area at saka magkaiba yung competition area talaga eh. Nung nakapasok na ako sa stadium, then pinapila kami sa starting area, tapos may merong kamera na nag-iikot eh. Talagang kumuha yun. Talagang ano, iba, parang maiyak ka na, siguro ito na, parang pinakayos, ano na. Talagang ano, siyempre, mga kalaban, talagang mga world class, talagang mga kalaban, gano'n.
13: Pinakamahuhusay na yun sa buong mundo. Oo. Pinakamahuhusay na sa buong mundo. Kahit nga, di ba, pumang huling pwesto ka doon, eh, okay lang, di ba? At least nakatungto ka ng Olympics.
14: Yes, ma'am. Yes, ma'am.
13: So, yung experience nyo, may nakita kami mga photos na research ni Miss Ayang Malyari. Meron kayong kuha ni Mo Farah.
14: Oh yes ma'am, kasi that time sa warm up area pa lang nag-ano ako sa kanya. Sabi ko, "I don't like good luck." Okay, parang kinamayan niya ako. Pero siyempre nung time na hindi pa siya meet gold medalist sa Olympics, napapanood ko na siya sa ano, sa YouTube sa mga world cross country. Kanto time lang nagkilala ko ito. Yata yung talagang malakas na sabi ko. And then nung naglaro na kami, siyempre nung siya nanalo nung time na nag-ano kami, yung parang pa-finish na ako ba. Tinawag yung parang yung tapos yung last run 100 meters, tinawag yung pangalan ko parang ina-announce sa kwento pa siyempre pagkaway-kaway pa ako yung mga records. Talagang paspas tapos by kaway-kaway ako pa-finish line.
13: Mm-hmm.
14: Pagdating sa finish line, hindi ko rin expect na hintayin niya ako eh. Lumuhod ako doon then humalik doon sa may rubberized sa track oval na sabi ko eh. Parang siyempre ko, yung accomplish ko na ito na yung ano ko parang talaga pinakita ko yung pinaka the best ko doon tapos siyempre na natapos ko yung laro yun lang naman ang kwan eh hindi ka na parang nanalo ko na rin ako eh
13: oo naman oh at yun yung time na sinalubong kanya ni Mo Farah. Siya ba nanalo ng gold nung time na yun?
14: Ayun, siya yung siya yung champion naman.
13: Nanalo siya no sa London ginawa eh so nanalo siya sa kumbaga sa baluarte niya kasi Great Britain ang ni-represent niya. Ang saya naman, ang saya ng experience, 'di ba? Kamusta naman po yung iba pa after the 2012 Olympics? Kamusta na yung mga sumunod pa? No, kasi ilang years na lang pala 'yon no before kayo nag-retire.
14: That time, ma'am, after 2012, pagka next year is, ano na eh, SEA Games ulit, ma'am. That time kasi parang yung competition ko doon, magkakasunod eh, doon ako nagkaroon ng injury sa calf. Kasi wala akong transition period doon. After ng kwan, Olympics, may laro naman ulit sa Thailand. Parang Thailand Open that time. Doon ako nakaramdam na parang sumakit yung calf ko. Pero hindi ko lang pinapansin nung time na yun. Pero yun pala, may punit niyo sa calf ko.
13: Oh.
14: At that time, 2013 SEA Games sa Myanmar, fourth na lang ako doon.
13: Myanmar pero, pala yun sumunod.
14: Oh, Myanmar. Nang pumalit na sa akin si Christopher Olbok. Siya na yung pumalit sa akin yung time.
13: Okay. Nung 2013 ba, merong medal ba nun si Olbok?
14: Siya yung champion nun, ma'am.
13: Ah, okay. Oh. Kasi 2015, naalala ko kami kasi yung nag-cover sa SEA Games. Sa Singapore.
14: Singapore, yes, ma'am.
13: Independence Day, nung nag-gold siya. Yes, kaya, memorable. So, siya na pala yung naging, sumunod sa yapak mo ng time na yon. And
14: kasi that time kasi, ma'am, ako yung binabantayan ng mga Southeast Asian countries sa kalaban namin. Kasi ako yung mga previous na gold eh. Hindi na expect si Olbok that time. Kaya kahit may injured ako noon, talagang parang game plan na rin namin eh. Sabi ko kung kaya mo, banatan mo na lang. Sabi ko kasi malakas yung speed ni Olbok plus 100 meters eh. Ay kung ganyang bantayan, banatan mo siya sa speed. At least nakuha din namin.
13: Oo. Pilipinas pa rin ang kampiyon noon. Ang tagal din pala no na hawak ng Pilipinas yung gold sa steeplechase mula kay Eduardo Buenavista and then sa inyo tapos si Chris Olbok. Sayang lang kasi ngayon parang iba na yung ibang bansa na yung namamayagpag eh.
14: Yes, ma'am.
13: Pero napakasayang balikan, no, yung glory days, ika nga natin, no, pagdating sa event na yan. So, finally, nag-decide po kayo 2015 na mag-retire. Talagang, yes, wala na kayong, ano nun, regrets na talagang okay na, kumbaga eh, na na-fulfill nyo na lahat yung gusto nyo as an athlete.
14: Oh, yes, ma'am. Parang that time sabi ko, try ko kayo mag-coach. Kung papala rin. That time, nakapasok na ako mag-coach eh. Kaya doon siguro nag-decide ako na mag-coach na lang.
13: Okay. Sige, aalamin pa natin yung experience naman din ni Sir Rene Herrera pagdating sa coaching at yung nabanggit nga niya, ang kanyang tinitrain ngayon ay ang kanyang mismong anak para, di ba, in the future, hopefully, maging member din ng national team natin. So, babalikan natin yung ating kwentuhan with Mr. Rene Herrera. So, we'll just take a break at magbabalik pa po ang sports star of yesteryears.
19: Congratulations, Sports Radio, on your 40th anniversary. Time really flies, ano? Ang bilis ng panahon. So proud to have been part of Sports Radio. I remember delivering on a regular basis with Sports Column on air. Long before the internet, kayo na ang source ng aking mga sports updates. Hanggang ngayon, kayo pa rin. Job well done, guys. Again, mabuhay ang Sports Radio. Number one.

0: Happy 40th anniversary to Sports Radio. Alam nyo, iba talaga ang Sports Radio because it really has been ultra-focused on championing Philippine sports and really serving the Filipino people. And it's because of its dedication to providing information, education, and even a platform and inspiration, not just to athletes and not just to those who are interested in sports, but to the entire country. That kind of dedication and focus has really, really affected and changed the landscape of sports. You really are an integral part of sports development in the country. And I am so proud na naging bahagi din ako ng Sports Radio once upon a time through our show In The Zone, and also so, dahil nabigyan din ako ng pagkakataon na mag-cover ng big events like Tour de Filipinas, hindi ko makakalimutan yung mga panahon na kasama kong nagre-report. Isa ako sa mga reporters ng Sports Radio, giving and delivering live reports from different vehicles, whether it be from a back of a pickup truck or on a motorcycle, following the peloton or the lead group, the breakaway group. But definitely, those years are part, really, of me and my 26-year career in this wonderful world of sports. So I'm really absolutely proud that part of who I am and my history and part of why I am who I am today and the knowledge that I've really gained through the years kasama ang Sports Radio dyan. Kaya maraming salamat. Talagang pinagdadasal ko na tuloy-tuloy pa ang inyong pagbibigay serbisyo, because at the end of the day, your hearts and your voices are truly the ones that uplift, that help uplift Philippine sports. Saludo ko sa inyo and mahal ko kayong lahat.
1: Hindi ko napansin. Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
2: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
3: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
2: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
3: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
2: Nanay naman, eh.
4: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
6: Nagbabalik po ang sports star of yesteryears. Kasama pa rin natin ang 2012 London Olympian and 5-time gold medalist ng Southeast Asian Games, Mr. Rene Herrera. Ang hirap gawin niya, kaya dapat lagi nating, di ba, bigyang pagpapahalaga yan. Doon ba sa 5 SEA Games edition na nag-gold medal kayo, Sir Rene? Ano bang pinaka-memorable doon? Siguro, yung first gold niyo nung Hanoi, ano na, tanggalin na natin sa ano, sa listahan. So, doon sa remaining na 4, pinaka-memorable.
7: Yung memorable siguro sa akin, ma'am, yung 2005 SEA Games sa Manila, ma'am.
6: Oo, oh, kasi
7: nagano ako doon, ma'am, eh. Nung that time, andun si President Arroyo, ma'am. Pag finish ko, nalobo ko ni President Arroyo. And that, yung pinaka-memorable sa akin. Dahil kasi yung sa akin, ma'am, yung first SEA Games ko, siyempre marami nagsasabi, chamba ko lang doon. O, siyempre inulit ko.
6: Oo. Oh. No, first SEA Games mo yung 2003, tapos gold medal ka na kagad, di sobrang tindi ng pressure noon, I'm sure. So, mabuti na lang, di ba? Sa mismong home soil, nanalo ka rin ng gintong medalya, 2005. Oo nga, very, very supportive ang ating mga officials na sa ating mga atleta. Nanood talaga sila di ba? Sa Rizal Memorial yun eh.
7: Actually, nag-ano pa ako doon, man, nag-bronze medal ako sa 1,500 meters.
6: So, dalawang medals ka pala noon, sir?
7: Yes, ma'am. Oo. Oh, 2005. Sa akin yung 1,500 meters, then sa steeplechase, ma'am.
6: Ayun. And then, nakita ko lang just now, kasi tingnan ko, no, sa Olympics, yung sabi mo nga kanina, lahat talaga ng best mo, binuhos mo na dun sa 5,000 meter run sa London Olympics. yung pala yung personal best mo, no? Sa yes, event na yon.
7: Personal best ka, no?
6: Mm-hmm. Ang oras po niya, mga kaibigan, 14 minutes, 44.11 seconds. Tama po, no, sir?
7: Yes, ma'am.
6: Oo. Oh, oh. Ang bilis. Parang yung 5K ko ba? Abot ng 45 minutes eh. Pero siya 15, wala pa, wala pang 15 minutes, 14 minutes and 44.11 personal best. Sa ano po, sa steeplechase, yung personal best time nyo, naalala nyo pa?
7: Yes, 8:49 ma'am, 2004 Thailand Open. After SEA Games ko ng 2003-2004, nag-compete kami sa ano, Thailand. Doon ako nag-PB ulit ma'am ng 8:49.
6: Ayun, syempre, di makakalimutan yan ni Sir Rene Herrera. Lalo na naging coach siya. No, naging coach siya. So, after nyong mag-retire, so, naging coach na kayo, di ba, kinikwento nyo kanina.
7: Yes, ma'am.
6: So, kamusta po naman yung experience as a coach?
7: As a coach, syempre, ma'am, yun ang pressure, ma'am, kasi syempre, from athlete, naging coach ka, yung transition ba, parang ano din eh, medyo mahirap, pero at the same time, yung ang kwan lang, yung training program, program lang, siyempre yung time, siyempre yung program ko, saka yung para sa mga athlete na ibibigay ko. Ako siyempre nag-adjust kasi nung siyempre magkaiba kami ng, ano tawag yun, yung sarap parang experience ba, mahirap din yung ano yun. Parang i-apply mo agad yung naging training mo doon sa isang athlete na naging kasama mo na. Kaya nung that time, nag-ano din ako ng seminar para at least maliwanagan po ano yung parang dapat pa i-apply.
6: Oo, mas madagdagan yung kaalaman mo. Tsaka ano po? Tsaka sir, meron kayong sasabihin kanina yung sa pagiging coach?
7: Yes, ma'am.
6: So, nabanggit nyo kasi yung bukod dun sa experience nyo, tapos nag-aral din kayo, na nag-seminar kayo para mas madagdagan pa yung kaalaman ninyo. So, ang mga kinoach nyo ba, teammates nyo dati? O bagong set ng mga atleta?
7: Merong bago, ma'am. Merong teammates ko rin dati, ma'am.
6: So, eventually, ngayon, ang kino-coach nyo naman ay ang inyong mismong anak.
7: Yes, ma'am. Oo.
6: Ayan, si Ken. Oo, si Ken Ryzen. Ilan po bang anak ninyo?
7: Dalawa, ma'am. Yung bunso ko, ma'am, is girl, ano pa lang siya? 8 years old.
6: Ah, okay.
7: So, yung anak ko.
6: Si Ken?
7: Mag-ano siya, turning, ano siya, 17 itong March 1.
6: Okay. Tama po ba sa University of Baguio siya nag-aaral?
7: Yes, ma'am.
6: And recently ayon na nanalo ng mga ano medalya na rin no sa National Open I think at saka sa
7: yes,
6: iba pang mga events.
7: Yeah, sa iligan niya ta siya. Pero first lang laro siya doon is 400 meters. Nag-bronze siya doon.
6: So talaga yeah. Po bang ano bata pa lang si Ken minulat niyo na doon sa ano doon sa mundo ninyo ng athletics.
7: Oh, yes, ma'am, kasi that time, siyempre, yung inupahan namin bahay, malapit lang sa

0: 1,500 meters. Yung steeplechase kasi ma'am, sabi ko, huwag nating madaliin kasi siyempre prone to injury kasi bata ka pa. I-build natin lang yan. Pero at least ngayon, alam mo na kung paano yung mga sequence, ano yung training. Pero focus na siya doon sa ano ma'am. Pinaka event niya kasi ma'am is middle distance mo na ngayon ma'am, 800 meters and 1,500 meters. Doon nakikita ko yung lakas niya eh. Yan muna siya. Sabi ko.
1: Wow, 'di ba? Napakalaking advantage noon. Biruin mo yung coach mo eh, si Rene Herrera. 'Di ba? So, aware naman po siya doon sa mga naging achievements niyo.
0: That time nga din niya, actually hindi talaga niya alam mo eh, nung kwan. Siyempre nung marunong siya mag nasa computer, mga mag-search-search. Okay, ikaw to? Oo naman. Tapos nakita ko yung kwan, yung binuklat ko yung mga memorabilia ko nun sa bahay. Talagang parang na-prove niya, yung mga papa, ito, ganito. Ito yung medal ko noon, ito. Ah, oh, grabe. Kahit siya naman nga, nagulat niya. Kahit noon, hindi niya alam eh, na kung atlet lang ako ba. Pero that time, nung sinabi ko na sa kanya, ganito, tapos mag-search sa mga YouTube, ay ko, papa, ikaw ito. Parang nagulat din siya eh.
1: Oo, nakakatuwa. Mas magiging inspired pa siya ngayon na, di ba? Mag-training para eventually in the future, hopefully, di ba? Maging national athlete din siya ng bansa. So, ngayon po, si Ken na lang talaga yung kino-coach nyo. Hindi na kayo nag-coach ng ibang atleta.
0: Mayroon din, ma'am, online. Minsan, may naghingi ng training program, naghingi ng advice sa akin or tips. Binibigyan ko, ma'am, marami. Kung sino yung open mag-ano sa akin sa Facebook Messenger ko, hindi naman ako madamot magbigay ng program. Tapos, in-explain ko lang. Tapos, minsan, nagpe-feedback sila. Tapos, ano, kumusta yung training? Oh? Nag-improve naman daw sila. Maraming salamat, please, kung paan. Na-appreciate ko yung ano, effort nyo.
1: Ayun.
0: Nagbibigay ka ng paan eh, ng training. Tapos, parang wala din outcome. Sabi ko, mag-feedback lang kayo at least maano ko siya. Ma-adjust ko kung ano ang kailangan pa.
1: Sa mga nakaraang, I think sa mga masters competition, parang nag-compete din po kayo, no?
0: Yes, ma'am. Nag-compete ako ng masters. Last na compete ko lang, ma'am, is 2019 sa Malaysia. Last na compete ko. Kasi that time, nag-pandemic na since nag-pandemic na, yun, stop na rin.
1: Okay. At least, nandiyan pa rin talaga. Ngayon, hindi na po kayo nagko-compete kahit mga, ano, mga fun run ba yan or
0: meron, ma'am,
1: sa age groupers, ganon.
0: Dito sa, kwan. Pag malapit lang dito sa base namin, nagko-compete ako kasi busy din, ma'am, eh. Trabaho.
1: Oh, kaya fit na fit pa rin si Sir Rene Herrera. Pero ngayon talaga focus na siya sa kanyang pagiging ano, Navy man. Ayan. So, Sir, maraming salamat po sa inyong pag-join sa ating programa. At least, di ba, nabalikan natin yung inyong makulay at napakagandang, di ba, panahon nung kayo po'y atleta, yung glory days ninyo, ika nga. I'm sure may mga mai-inspire dyan, di ba, na tahakin din yung landas na inyong tinahak. Biruin mo, galing Guimaras, di ba? Napunta ng ano national team tapos naging Olympian pa. Ano po yung mensahe ninyo para sa mga aspiring athletes na siguro ngayon baka nahihirapan sila, no? Very challenging. So, ano po yung inyong maipapayo sa kanila?
0: Akin lang siguro ano, sa mga young aspiring athletes natin, ano lang, kailangan sila magtiyaga. Tiyaga, sipag. At saka 'wag lang puro pangarap, kailangan siyempre gawa din. Yun lang ang kuha natin. Kung ano pa, stick to the goal. Kung mag-change ka ng plan, pero yung goal mo, stick to the goal ka pa rin. Yun lang may papayo.
1: Ayun, ang ganda ng pahayag ni Sir Rene. Huwag lang puro pangarap, dapat may gawa. Yun ang tama. Ayun, maraming salamat po, Sir Rene Herrera. Of course, our athletes sa larangan po ng athletics. Ayun, mabuhay po kayo and hopefully marami kayong maging inspirasyon kayo sa mga susunod na mga atleta natin at maraming na-inspire sa inyong kwento. Ayun.
0: So, maraming salamat din, ma'am. Maraming salamat sa pag-invite sa akin.
1: Ayan. Maraming maraming salamat din po.

0: 8 AM.
1: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
3: For the first time, the Saints have won their first
4: straight away. Shotty Davis.
2: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
5: Mga pre,
6: bawal ang pikon.
2: Bawal ang pikon.
5: Sports lang.
2: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
7: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, sa lahat ng ating mga listeners sa iba't ibang panig na mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat. At sa aking mga kababayan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa inyong kabos. Sa aking mga batchmate, batch 71 ng Arroyo High School. Ganun din naman sa EDSES, batch 67. Diyan po naman yan sa Mandang Paco, Manila. At syempre sa aking mga klase, Rizal Buendia, diyan po sa London, England. Nandiyan rin po ang ating kaklase naman sa PUP. Nandiyan naman po si Aleia Kasahe na nasa Dubai, United Arab Emirates. Ang ating classmate naman na nasa Calgary, Canada, si Sarina Ann Buenaventura. Sino pa ba? Si Cheryl Palaya, yung ating pamangkin na nandiyan naman sa Doha, Qatar. At siyempre sa lahat ng ating mga listener na nasa iba't ibang panig na mundo, aking classmate nga pala na si Minerva Vasquez na nandiyan naman po sa Oslo, Norway. Aking mga pinsan na nasa West Coast, ang Rumor Family, ang Matias Family, ang Flores Family at ang Rosal Family. At syempre, sa lahat na po sa inyo na walang sawa na sumusuporta sa ating programa na tuwing Sabado dito po sa Sports Radio 918. Kumbaga, stay put lang po kayo at marami pa po tayong pag-uusapan itong hapon nito. Umpisa na po natin para marami po tayong mapag-usapan. Alam po ninyo, medyo hindi ko po nagugustuhan yung nangyayari sa ating tinatawag na magaling na boxer na si Charlie Suarez. Kasi sa darating na buwan, kung ating alagatain, ay lalaban ito si Charlie Suarez, no? I think is si Manuel Avila makakalaban niya somewhere in July 11. Ganyan. Ang hindi ko nagugustuhan, hindi ko maintindihan kung bakit may ganyan sistema. Di ba kung matatandaan ninyo nung laban niya kay Manuel Navarrete dyan po sa California, kung saan ni-reverse ng California Athletic Boxing Commission yung decision dahil pinalabas doon, di ba natalo. So, ang ginawa ng California Boxing Athletic Commission is that dapat magkaroon ng tinatawag na rematch. So, hindi yun na, ano, hindi po yun na bali. Yun po ay naging estado ng sitwasyon na kahit na lumaban si Navarrete kay Nunez, kung natatandaan ninyo, kung saan nanalo ng knockout si Navarrete,

0: ay tuloy pa rin yung tinatawag na rematch clause. Pero nagulat po ako. Saan? Doon sa sinasabi nila na pag natalo si Charlie Suarez kay Manuel Avila, wala nang rematch. Wala po akong natatandaan na decision ng yung California State Athletic Commission na yan na pag natalo sa fight si Charlie Suarez, hindi na pwedeng magkaroon ng rematch. Wala pong ganun desisyon. Bakit ngayon, pinalulutang nila na pag natalo si Navarrete, si Charlie, it's all over. Wala nang Navarrete fight. I think there's something wrong with that. Sana man lang, kung sinabi yun doon sa desisyon, wala tayong question eh. Pero wala namang nakalagay doon na pag lumaban si Charlie Suarez at hindi si ano nakalaban, hindi pa si Emmanuel Navarrete at natalo siya, hindi na siya magkakaroon ng oportunidad na labanan si Emmanuel Navarrete dahil natalo siya. Wala pong ganong tinatawag na desisyon. So, ibig sabihin, whether manalo o matalo si Charlie Suarez, obligado na magkaroon ng rematch. Eh bakit ngayon pinalulutang nila pag natalo, wala na? Teka muna, saan nila kinuha yung ganong idea? At kung ganun yung idea, edi dapat yung kampo ni Charlie Suarez, hindi nalalaban kay Manuel Avila. Bakit pa ako lalaban sa iyo kung matalo nga naman ako useless pala. Dahil hindi na ako pwedeng lumaban sa rematch ko kay Emmanuel Navarrete. Ganun ba yon? Tinitingnan po natin yung tama lang na sitwasyon. Hindi po dahil sa tayo Pilipino at pinaglalaban natin si Charlie Suarez. Lumalagay lang po tayo sa totoo. Isipin po ninyo, wala namang ganun desisyon. Meron bang desisyon na mababasa po kayo regarding the rematch nung dalawa ni Charlie Suarez at saka Emmanuel Navarrete na pag natalo si Suarez in case hindi pa sila naglaban, mawawala yung abilidad o pagkakataon na lumaban para sa kampyonato si Charlie Suarez dahil natalo kung kaninong Herodes. Wala pong ganun desisyon. Ang nakalagay doon, rematch. So, hanggat kampyon si Manuel Navarrete, dapat yung clause na yon, yung decision na yon ng California Athletic Commission, dapat yon ay nananatili. Hindi dapat may mga collateral o kulatilya, whatever you call it. Hindi po pwedeng lalagyan ng kulatilya yun. Pag natalo, hindi na po pwede. Bakit? Saan nila kinuha yun? May papakita ba sila doon sa desisyon ng California Athletic Commission? Na pag natalo, it's all over? Wala po. Pero bakit pinalulutang yan? Hindi dapat hindi nalalaban si Charlie Suarez kay Manuel Avila kung ganun pala ang sitwasyon. Para matuloy lang yung laban kay Emmanuel Navarrete. Ganun yung sitwasyon dapat. Hindi ko nalalabanan yan. Bakit ko lalabanan yan? Kung masilat pala ako dyan, di useless na pala yung decision ng California State Athletic Commission. Tinitingnan lang po natin yung mga dapat tingnan na party. Kasi alam naman ninyo, yung mga nagbabasa normally, ay ganun pala. As simple as that. Pero tayo po dito, kailangan himayin natin eh. Nandito po tayo para ipakita yung ano yung true color. Yan ba dapat mangyari? Dapat nga yan eh. Dahil medyo matagal-tagal na wala si Charles Suarez na laban. Siyempre, medyo rusty yan. Magpapagpag yan ng kalawang. Natural yun, lalaban yan. Pero hindi nakalagay doon na pag lumaban siya at natalo siya, according to the decision ng California State Athletic Commission, useless na. Wala na, tapos na, period na. yung karera niya para makakuha ng pagkakataon na maging kampiyon. Wala pong ganun eh. Eh bakit pinalulutang yun? O yan ba ay sinasadya na gawin kay Charlie Suarez? Bakit pumapayag naman ang kampo niya? Nagtatanong lang po tayo dito. Dapat ina-analisa rin po yan ng kampo. Hindi po pwede na lahat ng isubo sa bibig ng kampo ni Charlie Suarez lunok lang ng lunok. Mali po yan. Siyempre, aangal ka. Teka muna, bakit naman ganyan ang gusto nyo mangyari? Na pag natalo pala, wala na. Useless na pala yung decision ng California State Athletic Commission. Wala naman nakalagay doon na pag natalo, the end of the day na. Tayo po dito ay gusto lang natin liwanagin yan. Sino nagpalutang ng ganyang idea na pag natalo, wala na? Bakit yun ang inilalagay sa kukote ng kampo ng Charlie Suarez? Bagay, kung titingnan mo, pag aalagatein mo ng malinaw yan, isipin mo, teka muna, sandali, baka some sort of ano yan, motivational factor. Ano yung motivational factor na yan? Na kailangan magpilit na manalo yung Charlie Suarez sa laban niya kay Manuel Avila. Kasi pag natalo siya, it's the end of the day. Pero ganun pa man, paano halimbawa medyo hindi nakapagpagpag ng maayos ng ano, medyo inalat. Wag naman. Sabi nga knock on wood. Wag naman, ano. After that, si Charlie Suarez mag-uumpisa ulit sa scratch para makakuha ng title fight. Ganun po ba yon? Hindi po, sa natatandaan ko, wala pong mga ganyan na mga provision sa mga desisyon ng mga Athletic Commission. Kasi kung ano yung desisyon nila, dapat yun ang manaig. Sana, kung ganyan ang sistema, dapat wala na mga previous fight before that. Yun nga, halimbawa si Nunez nga, yung sinasabi natin, kung sakasakali si Nunez ang nanalo, meron bang oportunidad na lumaban si Charlie Suarez? Wala yun sa, sabi nga, sa desisyon ng California State Athletic Commission. Mga tipong ganun yung tinitingnan natin this time, ano yan? Sinasadya na ba na talagang hindi makaabot sa laban nila ni Manuel Navarrete? Talagang dumidistance na ba yung kampo ni Navarrete na as much as possible hindi na lumaban si Navarrete kay Suarez? Kasi siyempre siguro medyo narindi sila dun sa laban na yon. At talaga naman nakatikim sila ng kakaibang klase ng suntok na pwede nilang maulit na maranasan pag lumaban ulit. So, nagpapalutang sila ng kung ano-ano mga bagay-bagay na madidiskarel yung Charlie Suarez sa kanyang pangarap na magiging world champion. Lalo na ngayon, iisa na lang po ang world champion natin. Iisa na lang po, the only world champion ngayon na lehitimo, as they say, dahil pasok doon sa tinatawag na elite boxing body, IBF world champion Pedro Taduran. No, yan na lang po, minimum weight po yan. Other than Taduran, wala na po tayong champion. So, ano po ba ang dapat na sistema na dapat na gawin when it comes to decision making ng mga tinatawag nating mga world boxing bodies? Take it away.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Alam mo ba? Ang El Nino ay isang climate phenomenon na nagaganap kapag umiinit ng higit sa normal ang tubig sa gitna at silangang bahagi ng Pacific Ocean. Ayon sa National Oceanic and Atmospheric Administration, ang pag-init na ito ay nagdudulot ng malawakang pagbabago sa klima katulad ng tagtuyot sa ilang bahagi ng Asia at mas matitinding pag-ulan sa ibang rehiyon. Sa Pilipinas, kadalasang nagriresulta ang El Nino sa kakulangan ng ulan, pagbaba ng supply ng tubig at epekto sa agrikultura. Mahalaga ang maagang babala at paghahanda upang mabawasan ang pinsalang dulot nito sa ekonomiya at kabuhayan.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Dagdling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Mga teammates, line up na! Game na!
6: Game na!
2: Esports Lab! Sa Radyo! Radyo Pilipinas Boss! 918 AM!
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga issue na mga dapat na ipahayag natin dito sa ating programa kasi ito po ang main objective po talaga. At sa programang ito, dito po kayo makakapakinig ng mga idea na talaga namang magiging kaya-aya dahil mabubuksan ang inyong isipan sa mga bagay-bagay hinggil sa mundo ng boxing habang nag-aantay po tayo ng ating guest ngayong hapong ito. At syempre, gusto nating batiin ang Carlo Paalam at ito si Clark Becerra na nagkamit ng gintong medalya diyan po sa katatapos lang na Eindhoven Boxing Cup International. So congratulations, at least may mga napapalalo na naman po tayo sa international competition. Ang inihingi ko lang sa ano sana sa ABAP na i-qualify nila yung mga boxing tournament, no? Tapos according to the ano yung category para hindi laging yung pwede tayong magpahalimbawa, let's say tatlong category yon. Yung pinakamataas, doon natin padala yung mga magagaling natin. Yung second na mga magagaling natin na nasa reservoir at saka yung third. So lahat yan, pwede natin padalhan ng tinatawag na representative natin. At the same time, dapat yung mga nananalo sa ganyan, sa mga international competition, dahil nagbibigay yan ng tinatawag na, sabi nga eh, karangalan sa ating bansa dahil sipi mo gold medal, no? Pero yan po ba ay may token appreciation? I mean, may bibigay man lang ba sa mga boxers natin? Halimbawa, may naka-silver dyan na iba at may naka-bronze, sigurado naman yan, no? Ang tanong, dapat ba bibigyan sila ng ano, ng token appreciation? Eh, nanalo sila eh. Ang sagot, yes. Kanyang pinakwa-qualify natin para hindi lahat ng mga magagaling natin magsama-sama na lang doon sa isang turneo. Bi-breakdown natin yan doon sa elite fighters natin na talagang pang mga malilupit na turneo. Doon natin palalaruin sila. Tapos yung hindi gaano, doon naman natin palaruin yung second batch natin. At kung merong third batch, doon naman natin palaruin yung pangatlo nating batch. Kasi wala naman tayong tinatawag na torneo regarding who will go to this tournament. Not even a qualifying for Asian Games or the Olympics sa local. Normally, it's just the decision of the ABAP who will go to Asian Games, who will go to the Olympics. Parang ganun eh. Or kung sa Olympics, syempre may qualifying yan. Pero yung ibang torneo na malalakas, lalo na sa Europa, no, malalakas na torneo yan. O di kaya dito sa Central Asia, kagaya ng Kazakhstan, Uzbekistan, malalakas pong torneo yan. No? Pero meron ba tayong mga torneo dito locally ha, na magpupush? Kung sino yung mananalo, na, mananalo ay yun ang ipapadala. Wala po tayong ganun eh. I'm just being honest, guys. Kasi gusto ko na hindi sila lang nan sila, dapat variety. Kanya nga mas maganda, mas maraming tinatawag na grupuhan. Grupo ng mga elite. Pag elite na, nandun lang yan sa mga higher competition. Siguro pinakamababa na lalaruin ng tinatawag na elite boxers, no, na dapat ay salansala yung Asian Games. I think that will should be the lowest, no, na laruan ng isang elite fighter. Pero yung bababa siya doon sa mga iba pang mga torneo, no, kagaya ng Southeast Asian Games o SEA Games na regional at maliit pang regional. Tapos doon rin natin, paano yung mga aspiring? Saan mo nadadalin yon? Dapat nga sila yung mga maglalaro dyan para magkaroon sila ng oportunidad na maka-experience ng international competition on a small scale. Kasi yung Southeast Asian Games, ano lang yan, small scale lang yan eh. Maliit lang na lugar yan dito sa mundo natin, yung Southeast Asia. Hindi naman talagang pwede mo sabihin na malulupit yung mga boxers dyan. Although, hindi natin minamali dahil Thailand is pretty good boxing country. Ngayon, Vietnam, isali mo, nandyan yung Indonesia. At yung mga bansa na yan, talagang lalaban ng gusto rin. Pero ang punto natin is that kung magpapadala tayo dyan ng mga up and coming, lalo na kung meron tayong tinatawag na UAAP o NCAA na ano, na mga boxing team, hanggat hindi yan nilalatag, yung UAAP saka NCAA boxing, hindi lalalim yung reservoir ng ating talento pagdating sa boxing. Eh, meron, isipin mo, meron tayong palarong pambansa, merong Philippine National Games, may mga ganun tayo eh. Pero yon hanggang high school lang eh. Paano, after college, anong aasahan ng mga maglalaro dyan? Sige nga, nagtatanong lang po ako. Sino ang pwedeng asahan ng mga naglalaro sa palarong pambansa, Philippine National Games, no, o whatever yung mga competition na meron sa ating bansa? Wala na eh. After ano, after high school, wala na sila pwedeng asahan. Hindi sila pwedeng magkulehiyo na ang gamit nila magiging atleta sila ng, o athlete ng isang eskwelahan para maging magaling na tinatawag na boxer. Wala nang ganun. Suddenly, you stop. So, canoeing. You paddle your own canoe para maging mahusay na boxer. Ganun po ang sitwasyon right now. Hindi po klaro yung kolehiyo ng isang nagsisikap na maging boxer sa tinatawag nating lower level. Gusto ko, sa totoo lang, gusto ko na makita na yung mga aspirants natin sa palarong pambansa o Philippine National Games, whatever, na ano, na mga palaro na yan, no? Gusto ko, tuloy-tuloy rin sila. hindi yung pagdating ng high school tapos na. Siyempre, kailangan niya ng total exposure. Kailangan niya ng mga torneo. Kailangan niya ng mga sponsorship, no? Eh, dahil wala na naman silang lalaruan, so, ano mangyayari sa kanila? Unless, siguro, maayos-ayos yung pamilya nila, nasa pamilya sila ng mga boxers na dati yung tiyo nila nasa national team, o yung tatay nila nasa national team, magkakaroon ng opportunity dahil pwede silang tumakbo o magpunta pamagitan ng kanilang mga kontak, kanilang mga kamag-anak sa national team para dun sila mag-train. Eh, paano kung wala? Ilan lang yun? Ilan pong mga tao yan? Ayan, the Beceras, makikita mo, yung mga boxers natin na prominente yung mga apelyido, no? Yung kapatid nila, no? Yun yung lumalaban na. Ganun na lang iyayari right now. Yung mga walang contact, pero magagaling dahil sila ay mga gold medalist nung elementary, tapos nung high school naging gold medal rin sila for so many number of years na lumalaban sila. After that, wala na eh. Dahil wala na namang boxing sa kolehiyo. Na hanggang ngayon, hindi ko maintindihan bakit hindi binabalik yung karapatan ng UAAP at saka NCAA na bumuo ng boxing team rin nila. Di ba, ang dami niyan na mag-aspire. Sigurado yan. At merong magandang kinabukasan yung gagraduate sa high school na ang kanyang kagalingan sa atleta ay naging boxer siya. Yun po yung magandang nakikita ko na hanggat hindi yan tinatap hanggang ngayon nung ilang panahon na inendorso po natin yan sa Games and Amusement Board mismo sa chairman during that time na umaattend tayo ng mga meeting, no, na bakit sabi ko hindi sumulat ang Games and Amusement Board sa UAAP at NCAA para ibalik ang boxing sa sports nila. Lahat meron eh. Bukod sa boxing eh. Eh doon tayo na gano, di ba? At least kahit isa na lang yung world champion natin, meron pa rin tayong world champion. That's the problem. Sipin mo, hindi na nga tayo matatag, nag-champion pa tayo. Come to think of it, nag-gold medal tayo sa amateur. Walang college yan. Walang level yan sa college. Diretsuhan po tayo. Inabandon yan. Hindi ko maintindihan bakit inabandon yung category na yan sa ating UAAP at saka NCAA. Sipin po ninyo na kung merong batch ng mga boxers na nandyan, di ang lalim po ng reservoir ng ating talent sa boxing. Magkakaroon tayo hindi lamang sa amateur kasi hindi naman, let's say, sabihin natin na 100 ng mga boxer sa UAAP at saka NCAA. Yung mapupunta sa amateur dyan, maybe 10, 15 at the most, marami na. Eh yung iba niyan, ang mangyayari dahil maganda ang kanilang tinatawag na foundation, pwede na silang mag-professional. So mas marami tayo makukuhan talento na lalaban sa professional rank out of this reservoir. Yun ang hinahanap natin para naman maging maayos ang boxing natin right now na sa tingin ko unti-unti na nagiging depleted. Take it away, engineer!
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news o mali at
6: fake news. Tinatakot niyo yung tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
8: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
10: Hey, this is Alex Ariza here. I want to say congratulations to Sports Radio 40th anniversary. You guys are amazing. Keep it up. We need to hear from you guys all the time.
11: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
12: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
13: Ay... Aircon ba ako?
12: Ay, Nay! Bakit asang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
13: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
12: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly. Para bawas bill mo.
14: Mga teammates, line up na. Game na.
15: Game na. Is Sports Land
14: sa Radyo Pilipinas Sports 918 AM.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo. Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ikalabing anim na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
14: Mga teammates, line up na!
15: Line up na!
14: Game na!
15: Game na!
14: Is Sports Land sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
0: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, may mga world champions doon sa elite group. Alam naman natin, pag sinabi mong elite group, andyan yung WBA, WBC, WBO, at saka IBF. Yan po yung tinatawag nilang elite group. Ngayon, sumasali na nga yung supa. Pero at the moment, yung apat na yon. Alam po ba ninyo na si Herbonta Davis, alam naman natin na magaling na boxer yan, ay 14 na buwan na po na hindi nagdidepensa. Sabi ko sa sarili ko, teka muna, pwede ka pala maging world champion na kukuya-kuya-kuya ka ng 14 na taon, ikaw pa rin yung champion. Sa tingin natin, mali po ito. Siguro at the most, not to defend the title, is 6 months. Siguro, isagad na natin. 6 months yung the least na pwede kang magdepensa. Pero for a 14-month na ikaw pa rin ang sinasabi nilang champion, I think there is something wrong with our world boxing bodies. May mali po dyan. Bakit pinapayagan nila na ang isang boxer nila, lalo na yung mga unified na tinatawag, no? O undisputed. Sabihin natin, sama na natin lahat yan, ang apat na yan. Tapos, ikaw yun yung pinakamagaling na kampiyon sa loob ng 14 na buwan, kukuya-kuya-kuya lang. Tapos, nakalagay doon sa kanyang what do you call this, resume, pag natapos siya, 14 na buwan na world champion, tapos walang depensa. Ganun na ba kalala ang world boxing bodies natin na tinotolerate nila yung ganyang mga boxer? Bakit hindi nila ilaglag kagad? Bakit sila dapat once na gumawa ng ganyan na hindi na i-depensa sa 6 na buwan? O sige, sabihin na natin, isagad na natin 9 na buwan. Na hindi nakapag dilaglag nila, and then maghanap sila ng dalawang top 2 doon sa category. Siyempre yung champion laging hindi naman kasama sa top 10 yan kasi champion siya. Yung top 2 paglabanin natin automatic para magkaroon ng world champion. Iba ang ginagawa ng mga world boxing bodies. Anong ginagawa ng world boxing bodies? Pupunta doon sa paborito nilang boxer, no? Tapos ang sasabihin, ikaw na ang world champion. Ibinibigay na silver platter. Mali pa rin yun. Dapat talaga, pag world champion ka, tanggalin mo yung hindi nagdidepensa at kukuya-kuya-kuya lang doon sa bahay nila o whatever yung ginagawa niya. Tapos, ang kategory niya, world champion. I think there's something wrong with the mindset ng mga officials ng mga world boxing bodies. Pag pinapayagan nila yung ganyan. O di, halimbawa, nakakuha ka ng bagong kampiyon. Ngayon, siya, ilalaglag mo siya kung pang ilang number doon sa ranking. O gawin mo pa number one, whatever. Saka mo lang ilaban ulit. O, pero pabayaan mo siya na huwag magdepensa. Is a no-no in the world of boxing. Sa tingin ko. Ang tanong ko, bakit pinapayagan yan? Ano ba meron yung mga world champion na yan na pinapayagan ng mga world boxing bodies na kumuyakuyakoy sa loob ng 14 na buwan na hindi nagdidepensa? Pwede ba yun sa iba? Kumbaga sa iba, pwede ba yun gawin na hindi magdepensa at kuya, kumuyakuyakoy na lang doon sa kanyang bahay at ipaghiyawa na ako ay isang world champion in spite the fact na hindi ka nagdidepensa? Dapat magkaroon ng established protocol sa mga world boxing bodies na hindi po pwede yung ganyan kahabang panahon na hindi nagdidepensa. Eh yung ibang mga world boxing bodies dyan eh, ang sinasabi pa, champion in recess. Bakit? Bakit kailangan siya magkaroon ng ganong kategory in recess dahil hindi siya lumalaban? Oh, may mga ganun mga world boxing bodies. Champion in recess ang kanila, ang tawag nila doon sa champion nila na hindi lumalaban. Bakit hindi ba sila pwedeng gumawa ng paraan para tanggalin muna 'yon dahil hindi ka lumalaban, whether injured 'yan, no? Hindi dapat tinotolerate 'yan. Let's say kunyari nangyari nagkaroon ng injury during the fight at siya pa rin yung nag-champion pero may injury siya. So dapat yun, i-qualify yun ng isang world boxing bodies kung hanggang saan yung pwede niyang ibigay sa world champion na yun na magpahinga bago lumaban ulit. So dapat malinaw yung tinatawag na medical records. Halimbawa, sabi nung world boxing body na mga doktor, eh ganito, hindi dapat natin na mag-agree kagad doon. Pupunta tayo dapat sa isang independent medical practitioner na magko-qualify ulit kung tama yung sinasabi ng doktor doon sa world boxing body. Kasi may mga doktor rin yung mga yan eh. So, halimbawa sinabi ng independent yan ay kailangan na 1 year. So, dahil ang tinatawag na area of consideration ay binigay mo sa kanya ay 9 months. So, ibig sabihin, after 9 months, dapat ilaglag mo siya sa pagiging kampiyon. Lalagay mo siya sa injured. Tapos, tinatawag na magkaroon ng isang match na magkikreate ng isang champion. Tapos, by the time na healthy na ito isa, yung dating champion, healthy na, naka-recover na, ilaban mo ngayon bilang challenger dun sa ongoing champion. So, tuloy-tuloy yung tinatawag na sitwasyon sa mundo ng boxing. Hindi po pwede na nakatunga nga yung world champion for so many number of months without defending his title. I think that is one thing na dapat i-correct ng mga world boxing bodies na pinababayaan nila para bang binibaby nila yung mga champion nila. Tama ba yon na i-baby natin yung mga world champion nila? Pati tayo, ay nganganga na lang. Sabi natin, ay oo, kasi ano yan eh, yan yung champion. Who cares kung ikaw yung champion? Kanya dapat magkaroon na ng standard protocol ang lahat ng mga world boxing bodies na depende doon sa kanyang magiging estado kung hanggang saan siya magiging champion. Halimbawa, naka-indicate doon 9 months kailangan mag-defend ka within 9 months period. On the 9th month, nag-defensa ka. Okay yun. Kung hindi kaya, i-demote mo yan. Tanggalin mo sa championship yan at maglagay ka ng dalawa na pwedeng maglaban para sa kampyonato and make that in recess na kung tawagin champion ang lumaban right after na magkaroon na ng bagong champion. Take it away, Engine.
16: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
16: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
16: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
16: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
16: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Mga teammates, line up na!
3: Line up na!
2: Game na!
3: Game na!
2: Is Sports Lab sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
4: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga tinatalakay na mga issue sa mundo ng boxing. Alam po ninyo, isa sa mga napansin natin na talaga naman napupukaw po ang ating damdamin is that itong ginagawa ng siyempre kampo ni WBO WBA world champion sa minimum weight na si Oscar Collazo. Yung Melvin Jerusalem na unfinished business dahil sabi nga natalo nung unang nag-attempt yan sa WBC pero nanalo ulit at gusto sana maka-attempt na makabawi kay Collazo, hindi na tuloy yung laban. Kanya napunta sa South Africa at medyo inabot ng dilubyo, natalo doon. Yung Oscar Collazo, mukhang nakikita natin as a fighter, no? Saludo tayo sa mga boxers . Ang mga boxers po talagang ano yan . Kahit na sino yung iharap mo dyan, lalaban yan. Parang manok yan . Yung mga sasabunging manok, wala po ako nakita ng sasabunging manok na umaatras ka agad, immediately. Meron na mga sasabungin na kung nasaktan na, ayan, pwede, iiwas na yan. Pero by nature, yung mga sasabungin manok, lumalaban yan. And the same thing with Oscar Collazo. Pero mukhang iniiwasan nila yung Pedro Taduran. Sige sir, papasukin na natin pag nandyan na siya. Ready na pala si Sir Gerald Tumeldan. Magandang hapon sa iyo, Sir Gerald.
5: Yes, Sir Romuel. Good afternoon po. Good afternoon po sa pag-invite and maraming salamat po ulit. Pasensya na po at ngayon lang po tayo nagka-ano ulit. Sobrang busy po natin.
4: Naintindihan naman kita kasi nagpunta ka pa dyan sa South Africa para mag-referee, di ba?
5: Mag-judge po ng WBC World Title kay Melvin Jerusalem po yun.
4: Ayun. Doon ka naman na nag-judge doon sa laban ni Melvin. Kwentuhan mo naman kami, Sir Gerald. What transpired really in the fight of Melvin Jerusalem?
5: Melvin, actually, maganda po yung start ni Melvin from round 1 to 4. Sa akin po, he's winning dun sa first 1 to 4 card. And then, you know, from 5th to 11, medyo talagang nakuha po lahat ng round ni Kusi. Yung knockdown lang po yung very clear na nakuha ni Melvin. Pero he's, you know, siya po yung nag-initiate. Parang narinig ko po something parang nag-cramps po siya. Yun po yung aking narinig na sa kwento rin po niya. Pero maganda naman po yung pinakita ni Melvin. Siguro talagang sadyang that time eh medyo na-off po siya. Pero babalik at babalik po yung world champion natin si Melvin. And I know him, you know, napakabait na tao and you know, still makaka-recover siya dun sa world championship. And for soon, I think makakalaban ulit siya ng world title.
4: I see. Kasi as far as I am concerned, ano, hindi dapat napunta si Kusi, ay si Melvin para labanan si Kusi dyan. Kung isipin mo, di ba? Kasi naglaban na sila dito sa ano eh, sa what we call this, 50th anniversary ng ano, ng Trila in Manila.
5: Tama po kayo, Trila in Manila last October 2025 po.
4: Tapos nanalo dyan si Melvin. So,
5: yes po, nanalo po siya via unanimous decision.
4: So, ano yung nagtulak sa kampo ni Kusi para hatakin papunta ng South Africa si Melvin? Sa tingin mo, nagtatanong lang naman ako. Gusto kong pag-usapan natin yung mga things behind the scene. No?
5: Kasi yes po. Hindi, ayan po ang hindi natin masagot, Sir Muel, because, you know, siyempre may negotiation po yan between their camps. Sa atin po, as a ring officials, yun lang po yung aking, ano, siyempre nakapokus po ko sa officiating, pero in terms po ng mga negotiation, sa both camps po yun, sila, kung ano man yung mga napag-usapan nila siguro, kaya po napunta sa South Africa yung laban.
4: Himayin natin, ha? Gusto ko kasing himayin yung laban kasi I could not, sabi nga, accept na natalo. Honestly speaking, ganun yung ano ko eh, mindset ko eh. Pero syempre, kasama yan talaga eh, boxing eh. Either tama one will win or lose, diba? Sabi mo, in the first 5 rounds, na-dominate ni, ano, ni Melvin.
5: As far as I remember, dun po sa aking card, sa first 1-4, he's leading. And then, dun po sa dalawang judge, is they are draw. Kasi meron pong ano, tinatawag po na yung scoring system sa WBC na after 4 rounds, ina-announce po yung score dun sa scorecard ng mga 3 judges.
4: Okay.
5: And as far as I remember, narinig ko lang din po na, yun nga, draw dun sa dalawang judge na from Scotland and then the other one is from South Africa. And then to my cards, lamang po si Melvin ng 1 round, ng isang round. I mean, 3 round. So 3-1. And then after po noon, after 4 round, 5th round then up, medyo talagang umabanti po talaga at you know, talagang nakuha ng South African, which is si Kusi, yung majority of the rounds.
4: Ibig mo sabihin si Melvin was more on the as a standing fighter rather than a mobile boxer.
5: Po, actually, gumagalaw po si Melvin and he's doing his thing naman po. Nasadyang talagang, medyo talagang siguro that time, pinaghandaan din po siya ng African para kunin yung round per round. And also, dun sa laban na yon yung WBC president is nandun dun mismo sa event.
4: Oh, kasi WBC ano, champion
5: yes, si
4: Melvin.
5: Mauricio Sulaiman is you know, present, nandun dun po siya sa event, you know, watching the event and monitoring din yung mga scoring ng mga judges.
4: Hindi ba sa tingin mo bilang isang both siguro referee and judge na hindi 100% yung preparation ni Melvin in the sense na alam niya na nung lumaban dito, di ba, naglaban na sila eh. Nakita niya na agile ito si ano eh, magalaw si Kusi kumpara sa kanya. Hindi, mukhang hindi lumabas na naging agile siya to cope up with Kusi. How do you see that?
5: Actually, yung performance po talaga ni Melvin is okay. Siguro that time, round number 2, tinamaan po siya ng headbutt, which is medyo malaking factor din po doon sa performance niya. Medyo siyempre, pag tinamaan ka ng headbutt and then, you know, yung blood is flowing doon sa mukha mo, yung blood, tapos hindi lang dito sa cut sa malapit sa mata, meron din dito sa ulo. So, syempre kahit na you are prepared for 1 to 12 rounds, meron pa rin pong factor yung talagang tumutulo yung blood.
4: Uh-huh.
5: And syempre kasama na rin yun, nararamdaman nyo po yun every time na hindi mo magawa yung gusto mong gawin per round kasi nga syempre may blood na pumupunta sa iyong mukha. Pero overall, I think Melvin talaga is prepared dun sa laban na yun.
4: Yeah.
5: Sadyang talagang meron lang din talagang, sa boxing talagang gano'n, merong round na talagang magaling din yung kalaban mo. And yun, nakuha po yung rounds sa kanya from 5, I think, 5 to 10 before the knockdown camp.
4: Yeah. Sir Gerald, matanong ko sa'yo. Yung cut niya na yun was made because it was intentional or accidental?
5: Accidental headbutting po. Yun po yung tinawag ng referee. So, cause po talaga na accidental headbutt.
4: Being a, being a referee too, no? Do you see na it was really an accidental?
5: I think po, totoo, accidental. Lalo na po, kaliwat kanan po sila. Kaliwete po si Kusi as far as I remember, and then si Melvin po is kanan. So, talagang pagka south po and orthodox po kayo and pag naglaban kayo, eh, talagang
4: impossibility.
5: Magka-clash of heads, yeah. Same as Manny Pacquiao and Marquez. Diba? Lagi silang nagkakasuffer ng accidental headbutting. So, ganun po talaga pagka-liwet at saka kanan.
4: Matanong kita kasi ito very, sa akin, very sensitive thing na it should be some kind of innovation na dapat may mangyari. Halimbawa, di ba may mga laban na kitang-kita na talagang hinedbat, di ba?
5: Mm.
4: Normally, pag sinadya o na headbutt, di ba, as a referee, di ba, binabawasan ninyo yon yung deduction?
5: Yes po, pagka talagang deliberate at talagang sinadya,
4: may deduction.
5: Disqualify or if bibigyan niyo po ng 2-point deduction.
4: Yeah.
5: Depende po sa assessment po ng referee.
4: Yeah.
5: Kung ano po yung talagang ginawa ng offending boxer. So, yun po yun.
4: Nandun yung point ko eh. Kahit sabihin mo pang 2 points deduction. Halimbawa, nangyari yun, let's say, on the 6th round. Nangyari, 12 rounder yan. So, on the 6th round, di na minus 2 siya, di ba? Kasi nabuo naman yung 6th round, na-deduct siya ng 2 rounds. Ito ngayon ang problema. From the 7th round to the 12th round, dala-dala mo yung sugat na yon, tama?
5: Mm-hmm.
4: Ngayon, bakit hindi dapat na laging every round thereafter, dahil sinadya mo yun, dapat lagi kami deduction kasi may epekto all the way to the 12th round yung ginawa mo.
5: Mm-hmm.
4: Hindi mo na naman ginawa dun sa 6th round yun eh. Dun lang magkaka-epekto. Mm-hmm. No. It will affect all the way to the finish.

0: Ito da last round. So ibig mo sabihin last useless round. Na yung ano yung pagkakagawa dahil nabawasan na doon sa ano round na what do you call this yung na sinadya yung pagkaka
1: And if the boxer cannot continue po talaga dahil po doon sa foul na ginawa niya, it will go to the scorecard. If the referee po talaga and pinunta niya po sa corner to check para sa doctor, if yung cut talaga na na-offend, yung final ng kabilang boksingero is hindi na talaga pwedeng ihinto, it will go to the scorecard. And if kung sino po yung lamang, for example po is lamang po yung boxer na naputukan, siya po yung mananalo. And if yung kabila naman po ang lamang, eh pwede pong mapunta sa tabla kasi siya po yung nag-offend, siya po yung nag ano ng foul.
0: Ah, so may mga ganun palang
1: Marami po sir, Romuel, medyo malalim din po ang rules. So kailangan po talaga being a referee, kailangan alam niyo po yung all the rules, and even siguro po dapat alam din po ng mga fighters and their camp lahat ng rules ng boxing kasi medyo malalim po siya. Hindi lang po basta-basta maglalaban kayo and then hindi niyo alam yung rules na rules ng boxing na ano, lalo na pag championship fight, kailangan po alam niyo po lahat.
0: Is there any possibility na yung mga boxing club, kasi dito lang sa Metro Manila, marami dyan. Nandyan yung Elorde, nandyan yung Jerry Pence, at kung ano-ano pa, di ba? Does the association ninyo is willing to go to this, what do you call this, boxing club just to make seminar on them yun sa mga rulings para at least updated sila?
1: Actually po, yung ating local commission, which is a Games and Amusement Board, meron po naman po silang mga ganyan, katulad po ng mga ginawa nung nakaraan. And pag meron po, I think last year, meron po silang ganyan na ini-encourage din po nila yung mga trainer, and then promoters and managers to attend dun sa mga rules ng mga referees para they are aware kung ano man yung proper rule. Kasi hindi lang po dapat kayo marunong dun sa pagtuturo ng suntok, kailangan alam nyo rin po yung rules para whatever happen po dun sa taas ng ring, alam nyo rin po yung sasabihin nyo sa boksingero ninyo na mga dapat at hindi dapat gawin. Ganun po. Actually, meron pong ganyan yung ating local commission, which is the Games and Amusement Board, na mga pa-seminar po sa ating mga trainers and mga promoters na yung mga boxer po nila is mag-attend.
0: Kasi importante yan, hindi lamang I think sa mga promoters, managers, ano, kundi the boxers themselves. Kasi ang dami nila
1: po,
0: eh. Ang dami nila. Kanya nga, the first thing that pops into my mind is that pumunta mismo doon sa mga gyms kasi nandun yung mga boxers eh. Na pwedeng, dahil nandito kayo, may gusto ko i-discuss sa inyo regarding this and that, no? Kasi lalaban kayo, so natututo sila slowly but surely na pag-akyat nila sa ring, hindi blanco yung mind nila regarding the rules.
1: Precisely po, tama po kayo Sir Romuel. Kailangan hindi lang po, hindi lang ninyo pinag-aaralan kung paano sumuntok, kailangan alam nyo rin po kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin doon sa taas ng rings. And alam nyo rin po, for example, nagkaroon kayo ng cut at putok, kung saan po nagmula, para aware po kayo kung saan mapupunta yung decision, for example, na maihinto yung laban. So, kailangan nyo mag-adjust. For example, naputokan kayo round number 2. Maari pong ihinto yan before or after ng 4 round, depende po sa number of rounds. And kailangan from there and there, kailangan sa mga boxer, kailangan lumalaman kayo sa puntos. Kasi pag inihinto po yan and nagkakos po ng accidental headbutt, accidental po siya, pupunta po sa scorecard if lumagpas po ng 4 round. Pag ang laban po ay nasa 8, 10 or 12. So, ganun po siya. Kailangan aware po ang mga boxers natin at alam po nila yung rules para alam po nila yung mismong gagawin nila dun sa taas ng ring or ano yung adjustment na kailangan nilang gawin.
0: Yung tinatawag mo na sinasabi mo, I mean na doon sa first 4 rounds, paano kung 4 rounder lang at nagkaroon ng cut, anong decision na kagad doon? Tabla na kagad ba yan?
1: Hindi po. Ano po, magbigay po

0: kayo ng ano, anong round po sa 4 rounds nagkaroon ng cut?
1: Halimbawa, round 2. Round 2. Eh, 4 rounders lang yon.
0: Round 2 po siya at nagkaroon ng cut. Tapo. Kailangan po matapos po yung round 2. Kailangan tumungtong po tayo ng round number 3 para po magkaroon ng scorecard. Or ng, kung sino po yung leading na score, siya po yung mananalo ng round, ng laban. Pagka ang cause po is accidental headbutt.
1: Pag ano, opo,
0: pag natapos po siya, Sir Romuel, ng round number 2 at hindi na nakatuloy, it will be technical draw.
1: I see.
0: Opo. Kasi, so, importante po, Sir Romuel, ng rounds. Every rounds po ay mahalaga sa boxingero. Kailangan po, every round is kukunin niyo po talaga, round per round, para wala po yung ano, yung tinatawag po natin yung feeling round, di ba? Yung iba po tinasabi nila, first round pa lang naman eh, nag-a-adjust pa tayo. Advice ko sa mga fighters po natin, sa mga boxer natin, every round po ay mahalaga. So, kailangan, if you are a fighter or a boxer, kailangan pagsampan nyo ng ring, talagang yung round number 1 hanggang sa matapos, eh, makuha po ninyo.
1: Mm-hmm. Kasi, I am very particular doon sa apat na sinasabi mo, generalship, something like that, na how to win a round, ano? Yun ba hindi, dapat yun ka-automatic na dapat naka-impart yun sa mga boxers eh?
0: Opo, dapat alam po nila yun eh. And dapat po yung mga trainers, it's tinuturo rin sa kanila kung paano po kumuha ng round. Kasi syempre po eh, yung ang kamay lang po nila, yung punches po nila, doon kami nagbabase kung ano po yung punches landed dun sa opponent nila. So, kung sino yung pinakamarami, sino po yung pinaka very effective, at kung sino po yung medyo damaging blows, yun po yung mananalo ng round.
1: So, pag sinabi mo damaging blows, ito yung mga medyo nakakasolid na medyo na umaatras at na mukhang natatauhan yung ano, yung boxer.
0: Tama po kayo. Damaging. Opo, tama po kayo. So, yung talagang damaging talaga, yung talagang pag tumama sa'yo is makikita niyo po sa boksingero kung dun sa kalaban, kung talagang gaano kabigat or gaano ka-effective or yung tumamang suntok sa kanya.
1: Hindi ba yun na yung isang, let's say, damaging blow is not equivalent to, let's say, 30 jabs na magaganda mo naman ng patama?
0: For example, okay po, di ba, Sir Romuel, 10 jab, tumatama.
1: Oh, solid, magaganda.
0: Oh, magaganda, tumatama po siya, landed po siya dun sa boxer A, boxer B, for example.
1: Yes.
0: And then suddenly, binigyan ko po kayo ng isang punch na talagang nayanig po kayo and medyo yung inyong paa eh nawala sa pwesto at medyo yung tinatawag nila yung nag-jellyleg po kayo. Opo, opo. So, bilang judge, ano po yung mas effective po sa inyo? Yung 10 pumasok or yung isa na talagang very, talagang nawala po sa position yung katawan ninyo and talagang medyo, ano talaga, tumama talaga yung suntok na yun na nakawala sa inyong balanse. So, tingin ko yung most damaging po compared sa number of, you know. Pero you should balance, kaya nga po meron po tayong mga judges eh. Tinitingnan po nila kung ilan po yung pumasok or ilan yung damaging dun sa round up po yun.
1: Sir Gerald, kasi may mga boxers na it takes a lot of power punch para makalugmo sila. May ganun eh. At meron naman na kahit hindi kabigatan yung suntok mo, nakakalug sila dahil meron silang tinatawag na glass chin, no? So yun, ang ibig ko sabihin eh, dapat, paano yun i-qualify yung ganon? Kasi hindi naman natin alam yung category ng dalawang boxers na lalaban. Sino ba dito yung capable na mag-absorb ng strong punch na hindi niya inintindi? Pero sa tingin nung referee as well as the judges, ang ganda nung suntok eh. Pero hindi naman niya ano eh. Kaya niyang isaluhin, sabi nga, kaya niyang saluhin. So how do you qualify things like that? Vis-a-vis doon sa number of jabs na tumatama rin na maganda. How do you qualify there?
0: Makikita po natin yan, Sir Romuel, doon sa number of punches or doon sa punches na mabigat. So bilang judge, wow, we take seminars po eh. So Katulad po nung kasama po namin kayo the last time, di ba?
1: Yung yes.
0: Sa Lordy po tayo. Mm. Then we score it round per round, di ba? Mm. Tinitingnan po natin who's leading the round. So, doon, maa-assist niyo po talaga bilang judge kasi meron naman po tayong pamantayan yung scoring system natin eh. Makikita niyo doon sa isang round, kasi ang round kasi is 3 minutes per round lang eh.
1: Mm-hmm.
0: Makikita niyo po kung sino po yung mas maraming patama or if it is close or kung sino man yung decisive na round, doon niyo po ibibigay. And siguro talaga yung damaging pa rin po talaga makikita niyo kung sino yung mas mabigat sumuntok, yung mamamayani.
1: Yung ano, yung kasi na-intrigue pa rin ako hanggang ngayon, yung dinidiscuss ninyo na there should not be a draw in every round. There should be, ano, yung bang, pwede, kailangan mag-decide ka whether A, boxer A or boxer B. Bakit kailangan na enforce na mag-side ako? Eh, sa tingin ko, let's say ako, kasi subjective ang decision making, right?
0: Yes po, subjective po ang decision making ng judges. That's why meron pong tatlong judge to score a fight.
1: Yeah. Kanya nga ang tanong ko eh, kung subjective yon, so I should abide with the way I see the fight. If I see it at 9-9, I cannot put in 10-9. Kasi yun wala yung ano ko eh, tingin ko eh.
0: Opo, wala po tayong scoring na 9-9, sir. Well,
1: yun
0: it
1: nga
0: should
1: eh.
0: Be always 10-point mass system. So, winner should get po na 10 points and then, you know, kung sino po yung ahead, siya yung makakakuha ng 10 and then yung 9 will be yung kabilang side. So, 10-point mass system po.
1: So
0: yung sinasabi po ninyo na draw, meron pong 10-10 sa scoring,
1: yes.
0: Which is WBC po, nakalagay naman po sa rules, meron pong 10-10. Pero, syempre po, as much as possible, kailangan, if you are a judge, kailangan yung maliit na bagay or maliit na pagkakaiba nila dun sa taas ng ring, kailangan ma-identify nyo po kung sino yung lumalabang. So, kailangan, alam nyo po kung
1: even
0: sino
1: at
0: yung,
1: the smallest detail, kailangan mag-rely yeah, ako doon. Para
0: details, kailangan makita nyo.
1: Oh, para nyo mag-side ako.
0: Tama po kayo.
1: Na, kasi hindi masyadong klaro yun. Mabuti nga na-interview kita ngayon. Kasi during the time that we were there, hindi masyadong klaro sa akin na bakit I have to decide on this. Na kailangan na maging 10-9 yan. Eh, pwede naman 10-10. Sabi mo nga, pwede naman 10-10.
0: Meron po, yes. Meron po tayong 10-10. Pero po, as much as possible po, kailangan bilang isang horado po, kailangan makita nyo po even the small details kung sino po yung nakalamang dun sa round na po na
1: yun. I see. So, I appreciate that so much. Ano, doon naman tayo sa ibang parte ng ano. Ikaw kasi both referee and judge. Halimbawa, judge ka. Nakita mo, the referee was doing right, ganon, all the way. Then suddenly, out of the blues, medyo namali siya ng tawag. Kasi ang tinawag niya is slip instead of a knockdown. But ako, being a judge, so subjective ako, tama? Nakita ko na teka muna, mali yung decision ng referee. Na ano, kasi nakita ko, sa pool talaga eh. Hindi naman nadulas lang eh, kundi sa pool talaga. Bakit hindi ko pwede mag-insist na ilagay yun na 10-8 dahil nakita ko knockdown at yung bigyan ko na walang halaga yung decision ng referee na slip lang yun at yun ang pahalagahan ko.
0: Actually po, ano, ang tawag po natin dun is the referee is the sole arbiter po sa taas ng ring. Even sa feeling po natin na meron pong knockdown pero tinawag po niya na slip, we should follow po kung ano po yung sinabi ng referee eh. Siya po talaga yung final decision maker dun sa taas ng ring.
1: Okay.
0: So, pagka sa scorecard po natin, hindi po tayo pwede magbigay ng 10-8. Unless na lang po, talagang medyo severe po yung laban at talagang ano, you can give 10-8 without a knockdown. Pero, talagang kailangan po natin i-justify yon. So, yung ganun po is yung referee po ang sole arbiter. Kahit na feeling po natin may knockdown, kailangan sundin po natin siya. And if that's so, nakita natin may knockdown, siguro for me, ibibigay ko po yung round dun sa nakapatumba na hindi tinawag ng referee, but I will not give 10-8 round.
1: Ay.
0: 10-9
1: lang yung bibigay mo. Hindi ka ba tatanungin at i-justify doon sa ano mo, sa decision mo regarding that?
0: Hindi naman po. Kasi yung final decision maker po that time doon sa round na yon will be the referee. Kung ang tinawag po niya is slip po. Pero nakita po natin na mayroong knockdown. Vice versa po naman, Sir Romuel. Pag mayroong pong knockdown,
1: tapos nakita mo slip lang.
0: Kung ba talaga, pero sinabi po ng referee, slip, hindi ka rin pwedeng magbigay ng ano, ng...
1: On the same token, ano? Ganun lang.
0: Siya po yung final decision maker dun sa taas ng ring. And then you should follow it.
1: Being a referee, Sir Gerald, do you undergo some kind of medical, ano, yung studies? Kasi buhay yung nakataya dun eh. Dapat alam na alam mo every smallest detail. Kagaya nga sabi mo, smallest detail. Kung ano ang estado nung health nung boxer na naglalaban, lalo na yung nagugulpi. So tama, do you have some kind of ano, medical studies?
0: Actually po, pag nag-a-attend po kami ng mga convention, meron pong mga ang mga nag ano po ng seminar is yung mga medical teams ng, for example, ako po yung member ng WBC. Meron pong seminar mismo dun sa convention na nandoon po yung mga doctors and meron pong mga videos and kung paano po i-assess yung mismong situation ng boxer dun sa taas ng ring. If nakikita po natin na medyo pwede na pong hinto, pwede na pong hinto. And with, meron din pong tinatawag na tatawag po tayo ng time, dadaling po natin sa doctors and ipapakita po natin sa kanila kung itong boxer na ito eh pwede pang lumaban or hindi na. Sabi nga po nila Sir Romuel is mas okay na po yung seconds too early than seconds too late.
1: Too late.
0: Kasi po pagka late na po yung ating paghinto, medyo danger po yun sa buhay nating mga boksingero. And kaya po meron tayong referee is for the safety of the boxer and to implement yung rules and regulation ng boxing. And nandito po tayo para po dun sa safety po nila.
1: Matanong kita kasi ito napanood ko sa video ito, no? Siyempre suntukan dalawa. Nagugulpi ni Pedro si Juan, no? Boxer A si Boxer B, no? Pero si Boxer B, bigla pumasok yung referee na in-stop niya yung fight. Pero bago niya na totally na stop, nahagip niya ngayon si Boxer A ng isang solid punch na na-knock out yung ano, yung Boxer B. Pinatigil niya itong ano dahil gusto niyang i-save.
0: Actually, napanood ko rin po yan. Yun? Napanood ko rin po yan eh.
1: Paano yun?
0: Hindi ko po nakita yung mismong decision. Pero if hininto niya na po before the yung punch, talaga ang magsisignify po doon will be yung talo po yung kabila. Kasi po, in-ave niya na po eh, bago yung suntok. Napanood ko rin po yan, Sir Romuel, yung sinasabi po ninyo.
1: Alam mo naman ako eh, lahat eh, pinag-aaralan ko rin talaga eh.
0: Opo, nauna po yung kanyang paghinto bago po pumasok yung punches. Kasi nandoon na po siya to interfere, kasi medyo nahihilo na rin po yung boxer eh, na isa. And then suddenly, biglang lumusot po yung suntok and then bumagsak yung kabila. So, hindi ko po nakita kung ano yung decision nun, kung ano mo yung final decision doon sa laban na yun. Pero as far as I know po, mauuna po yung stoppage.
1: Dapat mauna yung stoppage.
0: Kasi nag-interfere na po siya eh, bago lumusot po yung suntok.
1: Ayun. Isa pang ano, yung bang, ano yung mga signs? Kasi gusto ko matutunan rin na ating mga kababayan. Ano ba yung mga signs sa mata? Una doon tayo sa mata ng isang boxer pag ito ay medyo hindi na maganda sitwasyon. What are the signs that you see?
0: Yung talagang nakikita niyo po na medyo, 'di ba, pag tinamaan po ng punches, talagang yung eyes niya, yung talagang alam niyo po yung naduduling na.
1: Okay.
0: So, and then nakikita niyo po hindi nagre-response na yung kanyang isip dun sa katawan niya. Tawag nito, parang hindi balanse po yung kanyang tindig. So medyo titignan din po natin yan kasi the more punches na landed sa kanya, eh mahirap po, baka ma-hospital po yung ating mga boksingero. So kailangan po ano, very active din po tayo dun sa pagtingin dun sa mga fighters natin pag nakikita po natin eh medyo nandoon na po sila sa in danger situation.
1: Other ano, other signs that you see in the face of ano, of a boxer?
0: Pag tinatanong, syempre pag medyo nagkaroon po ng konting, kunwari na knockdown po sila and then binigyan niyo po sila ng mandatory 8 counts. And then pag tinanong niyo po sila kung kaya pa nila, are you okay? Kasi i-assess niyo po sila, bibigyan niyo po sila ng chance na makabalik dun sa kanyang pagkakabagsak. And if hindi po sila nag sumasagot dun sa yung response o sa inyong tanong, siguro isa po sa reasons na we should stop the fight kasi hindi na po sila nag-i-interact sa inyo.
1: Mm. So hindi na, wala na siya naiintindihan dun sa sinasabi
0: wala mo. Wala na siya naiintindihan and dahil dun siguro sa mga punches na kanyang sinalo. So ganun, dapat aware po ang lahat ng referees natin dun sa situation na mga ganyan.
1: Do you somehow count the number of ano, punches na tinotro bago mo, teka mo na, sandali, hinto ko na, delikado na. Do you do that? Binibilang mo yung number ng suntok?
0: Siguro, sa aking mind, nakikita ko. Lalo na po yung pagka, mas yung sinasalo niyo yung suntok is talagang sobrang bigat or sobrang damage.
1: Power punches.
0: Power punches and hindi po siya nakaka-reciprocate or hindi po siya nakakabawi. Mas marami siyang ina-absorb kaysa dun sa binibigay niyong suntok dun sa kabila. So, titingnan ko, i-assess ko round per round and even kaya pa po ng katawan niya and pero mas maraming lumulusot at hindi naman niya nakukuha yung rounds. Siguro, I'll decide for myself na, oops, stop na natin to kasi marami na yung sinasalo mo suntok. And mahirap na yung ma-endanger yung life mo and marami pang boxing na susunod.
1: Yung ano, yung mga boxers na mahilig lang kumover, no? Kumokover. Yung boxer A, umuopensa. Si boxer B, cover lang siya ng cover, no? Pero syempre may mga ilan na lumulusot. How do you see that? Ilan dapat yung lumusot na suntok para itigil mo yon? Kasi nakaka-respond pa siya, pero hindi na siya nakakatro to counter, but to defensively lang.
0: Defensively, pero dun sa round na po yun, is gaano po ang karami ang kanyang suntok na ibinabato.
1: Uh-huh.
0: And if lahat po puro defensive at wala naman po siyang ibinabato and lahat sinasalo niya, we assess pa rin po. And sasabihin ko, after, for example, merong rest period round per round, sasabihin ko sa kanya, if wala kang ibibigay na punches or wala kang isusukli, siguro, a reason for stopping the fight.
1: So, in short, yung referee talks to the ano, to the corner at the end of the round, lalo na pag may nakita siya, responsibilidad ba ninyo na talagang you go to that corner na, kaya pa ba ng bata mo yan? O kaya
0: po pa ba? Sasabihin lang po namin na lalo na pagka medyo in danger situation na po siya at marami siyang sinasalong suntok, maaaring bigyan kita ng itong round na to pag wala ka pang ipinakita, I'll stop the fight for your safety rin. So, ganun. Hindi naman po laging ganyan. Depende rin po sa round. Depende po sa kada laban. Per ano po siya, per situation. And siguro pagka medyo ganun yung situation at ano, binigyan ko po ng pagkakataon, sabihin ko sa kanya, if wala kang maipakita dito sa round na to, I'd rather just stop the fight.
1: Yung ano kasi, one of the things na napansin ko is that yung boxer, hindi aatras yan eh, kahit na may nararamdaman yan eh.
0: Mismo, sigurado yan.
1: Oh, ngayon, sino ang dapat na tanungin mo talaga directly? Yung boxer mismo o yung, let's say, yung coach trainer niya o someone?
0: Alam niyo po, Sir Mel, yung mga trainer, sasabihin lang din nila, kaya pa ng boxing ano ko yan eh. Pero hindi sila yung nakakaramdam kundi yung fighter nila.
1: Exactly.
0: So yung fighter po nila, being referee, assess niyo po talaga. So kami po yung sole arbiter dyan sa taas ng ring. Kailangan alam namin kung kailan yung body language nila.
1: Mm.
0: Lahat po ng situation, i-assess mo po talaga sila kung kailan mo ihihinto or kaya pa ba nitong boxer na ito. So, kailangan alam niyo po yun as a referee lahat.
1: Kanya ko kasi na Kiki, ano na itatanong kasi we want to ano re-educate our ano our sabi nga eh boxing fans, boxing enthusiasts. Kasi ang alam lang nila eh, nanalo si boxer A kay boxer B, ni knockout ni boxer A si boxer B, mga tipo lang ganoon. Eh, very superficial ano education. So tayo dito lalo na kasama kayo dahil boxing official kayo, dapat talaga may pahatid ninyo yung dapat nila matutunan para maunawaan nila what's going on atop the ring.
0: Tama po kayo, Sir Romel. Oo, kaya po yung ating mga trainers, mga boxer natin, siguro po kailangan nag-undergo rin sila ng mga seminars dun sa rules natin. Hindi lang kung paano, hindi lang sa gym nila kung paano sumunto, kung paano yung game plan nila. Kailangan alam din po nila yung rules, lalo na yung mga championship fights. Kailangan alam nila lahat yan bago sila sumampa dun sa taas ng ring.
1: Yes.
0: And even, siyempre yung mga fans po ng boxing, alam lang po nila yung nangyayari sa taas ng ring. Pero siyempre, besides that, kailangan they know also the rules.
1: Kasi alam mo, sir, nandito tayo para talaga maiklaro natin. Kasi at the moment, hindi natin pwede sabihin na, ay, naintindihan ng boxing fans yan eh. There's no such thing. Pero dahil sa inyo, ng mga boxing ring officials, ano, eh, pwede natin i-close yung gap nung real, superficial understanding at saka real one. Kasi magkaiba yun eh. Ito pala yung totoo eh. Eh, meron pa palang mas malalim yan. Let's say yung how they train, yung mga coaches, how they do this and do that. Pero, syempre, dahil nakapokus lang tayo sa judging and what do you call this, and refereeing. Sa refereeing, ano ba yung tinatawag nila triangulation sa refereeing?
0: Triangulation po, yung triangle position po.
1: Yeah.
0: Ano yung triangle position, ang triangle position, Sir Romel, is kailangan nandun ka dun sa center ng triangle or andun sa kasaside. For example po eh, kaliwete, south po, and then kanan po is orthodox. Kailangan nandun ka mismo dun sa visions ng triangular na makikita mo po yung suntok nila. Hindi ka pa pwede dun sa kabila. Kasi po hindi niyo po makikita yung suntok ng dalawang boksingero, lalo na pag kaliwa at kanan sila. Kailangan po every time na umiikot sila, makuha niyo po yung center para makuha niyo po yung proper position ng mga suntok nila. Kasi po maaring offside kayo, may suntok na dumapo,
1: hindi mo nakita.
0: If it's a low blow or legal punch. So kailangan po talagang very ano kayo doon sa position niyo sa referee. Kailangan maayos yung position niyo. Kung paano po sila umikot, kailangan nandoon din kayo sa proper position. Yun po yung triangular position doon sa refereeing.
1: Is there a certain ano distance between the two protagonists and you as a referee?
0: Yes po, not too far. Hindi rin naman ganun kalapit. Hindi kalapit, hindi ganun kalayo. Kailangan yung sakto lang. Kasi po, for example, meron pong knockdown. Meron pong nakapagpabagsak. Kasi ibang boksingero po natin, sometimes sa sobrang gigil nila, umahabol pa ng isang suntok. Bumagsak na yung boksingero, ahabol pa ng isang suntok. So kailangan yung always be hindi ganun kalayo, hindi naman ganun kalapit. Yung sakto lang po yung position para pagka sinabi niyo pong knockdown, maaawat niyo po sila agad, mapapapunta niyo po dun sa neutral corner, and then you will give mandatory 8 counts. So,
1: binigyan mo ako ng maganda idea doon sinasabi mo na, let's say, tinamaan niya, ganda. Eh, mabagal ka na referee. Mm-hmm. Nakaluod na siya, sinuntok pa. Do you have to punish a 1-point deduction doon sa ano? Dahil actually, illegal yung ginawa niya.
0: Yung ganyan po is ground for disqualification.
1: Oh, yun.
0: Kasi po, pag bumagsak po yung boxer, nahilo na po yan eh. And then suddenly, meron ka pang ibabato na isang suntok. So, yung pangalawang suntok na ibabato mo will be fatal. So, ground for disqualification na po siya. Kasi, nabagsak mo na siya eh. So, bakit mo pa dadagdagan ng isang suntok? Kaya nga po kailangan maagap ka bilang referee kasi po sometimes yung mga boxer natin hindi nila dahil sa adrenaline nila, siguro nadadala pa rin yung pahabol na suntok nila. Pero it is a foul. Sa foul po siya. So, ground for disqualification po yung mga ganyan, lalo na po sa mga title fight. Binibigay po natin yung mga yan sa pumupunta po tayo sa kanilang corner to give yung ating mga advice, yung mga ring instruction. Sasabihin natin na wala nang susuntok pagka bumagsak na yung opponent mo, and then go to the farthest neutral corner hanggat bibigyan ko siya ng mandatory 8 count, and then pag sinabi kong box, saka ka ulit bumalik.
1: May nakita pa akong punto na gusto kong i-share sa iyo. Yung mga boxer, kasi I've seen a lot of it na yung, alam mo ba yung boxer na konting kibot, umaangal, alam mo yung mga gano'n na illegal blow ko, mga tipong gano'n. How do you handle that as a referee?
0: Lagi ko po sinasabi sa kanila, makinig kayo sa aking command. Pag wala akong sinabi, continue fighting kayo. Kasi that's why nandiyan kami sa taas ng ring to implement the rules of law. And if panay ang reklamo po ninyo at natamaan po kayo ng legal blow, bibilangan ko kayo ng mandatory 8 counts. So, kailangan lagi kayong protect yourself at all times. Marami po tayo mga fighters na ganyan, and marami naman po tayong boksingero na talagang sumusunod and follow the rules.
1: Maganda kasi yung mga ganyan na pinag-uusapan natin kasi normally, you don't talk about it kahit sa ibang mga boxing yung bang sa akin, kasi lahat tinatakil ko, even yung tinatawag ng mga controversies. Yung mga controversies, kagaya nung ano.
0: Hinihimay po natin lahat.
1: How do you see the fight of Usyk and Rico? Yung in-stop 1 second to go.
0: Call po ni referee yun eh. Siguro that time, yung nakita po niya na yun, talagang paghinto na talaga. Marami man hindi na-satisfy or marami man pong hindi pumabor dun sa decision na yon, talagang yun ang call ni referee kasi syempre in danger na po yung boxer na. Tsaka hindi niyo po basta-basta malalaman yung mismong kung ilang minuto na lang, andas na lang yung 10
1: last 10 seconds.
0: Pero you are being focused po eh. Doon talaga sa nangyayari doon sa taas ng ring. And siguro po, yung nakikita ng referee is yung talagang medyo marami ng sinasapong suntok si Rico doon sa suntok ni Usyk.
1: Doon sa kasi we know very well na sa amateur, there is what we call standing 8 count. Diba? Is it about time that the professional will also absorb that kind of decision making to avoid further punishment? Na halimbawa, nakita mo, naglalaban, ikaw yung referee, nakita mo, maganda yung suntok, talaga solid. Pero dahil hindi siya bumagsak, dahil sabi ko nga sa'yo, di ba may mga titibay, pero groggy na siya sa loob. Pag yan nasundan pa, fatal na yon. So, kumita, standing 8 count, which is hindi ginagawa sa kanya ba nagkakaroon ng madalas na fatal accident sa professional rather than the amateur because of that standing 8 count na hindi ni-implement sa professional?
0: Yan po ang kagandahan din sa professional. So, sa professional po is pag hindi ka talaga nag-kneel down and marami kang sinasapong suntok, and yun yung chances ng referee to stop the fight. Yan po yung pagkakaiba talaga ng professional and amateur, yung standing 8 counts. Hindi po talaga nagbibigay ng standing 8 counts sa professional, just sa amateur lang po siya. And meron po tayong, lalo na po, Sir Romel, yung when a boxer, yung ropes po is preventing the boxer to falling down, dun lang po kami tumatawag ng parang standing 8 counts. Kasi po, kung wala po yung ropes,
1: babagsak na yan.
0: Bumagsak yung boksingero, nasapo po siya ng ropes natin, we recall po standing 8 counts doon sa professional. Kasi kung wala po yung ropes noon, automatically knockdown po yung yung boksingero. And then, yung sinasabi po ninyo, hindi po siguro mangyayari sa professional ang magkakaroon ng standing 8 counts. Yan po yung pagkakaiba po talaga niya ng professional. Hmm. And siguro, advice yung mga fighter natin, kasi matatapang po talaga yung mga professional boxer natin eh. Ayaw talaga nila mag-kneel down, lalo na po pagka
1: may matibay talaga. Mga
0: punishing blow.
1: Yes. Oh, I believe in that.
0: If that's so po, Sir Romuel, talagang yung referee will be the one i-stop nila pag talagang marami na po talagang combination punches na unanswered po in a re-receive po nung kabilang boksingero. So, yun. Hindi ko po alam, Sir Romuel, yung sinasabi po ninyo na kung i-adapt po ni professional yung standing 8 count.
1: Kung sakasakali lang. So, for ano yan, sabi nga, for the safetyness. Aside from yung decision making na isang referee kagaya mo, doon din ang makakasave. Kasi kung mapapansin mo, yung mga fatality sa boxing we fall on professional, not on the amateur. Because of that standing 8 count na pag nakita mo na, oops, groggy, ititigil mo, bibilang mo siya. Nakakapahinga pa yan eh. Pero pag yung tuloy-tuloy yon, fatal yon. At yun ang nakikita ko.
0: And dapat yung referee po is nandiyan dyan to stop the fight. Talaga. Kasi wala siyang standing 8 counts eh, and wala po sa professional ang standing 8 count. So unless na lang na bumagsak ka or tinamaan ka ng suntok and then you fall down, saka magbibigay yung referee ng mandatory 8 counts. And yun. Pero yung ibang boksingero po natin, talagang matitibay sila. Ayaw po talaga nilang mag-kneel down pagka medyo natamaan sila. And medyo, yun po yung magiging system pagka nakaka-receive pa ng too many punches na unanswered. Yung referee po talaga natin, i-assess po nila if, you know, we need to continue ba or stop the fight. Yeah.
1: Ito pa, let's talk about this. Kasi this is part of the boxing, you know. Yung ropes ng ring. Meron bang tinatawag na standard elasticity yan? O yung tension? Meron bang such thing? Kasi napansin ko eh, may mga ropes na kagaya nun sa ano, parang masyadong malambot. Meron naman matigas-tigas. So, dapat ba magkaroon ng standard elasticity o tension yung mga ropes?
0: Oo, dapat po yung hindi masyadong masikip, hindi masyadong maluwag, yung sakto lang po talaga. And before the start naman po ng isang, dito sa Philippines, ginagawa po natin siya, and with the help of our local commission,
1: yes.
0: Pag meron po tayong promotion, bago mag-start po yung bouts, talagang chine-check po natin, and sila, yung ating local commission po, yung talagang tightness po ng ring, if it is sobrang luwag, ay bago magsimula, ay kailangan i-adjust po siya.
1: May adjustment yun, di ba, sa mga corner? Maaari
0: pong mahulog yung boksingero natin dyan pagka nag-side po sila ng ropes. So, kailangan before the start of isang promotion, kailangan we check po yung ating ropes talaga bago sumampa lahat ng boksingero dun sa specific na promotion.
1: Yung, ano ba yung distance ng bawat sun rope? Just to educate the public. Anong distance yun? Ilang inches yun? From one rope to another, to another, to another. Hanggat makaabot.
0: Standard.
1: Walang ganon?
0: Hindi ko po masagot yung talagang standard. Kasi actually po dito sa atin, okay naman po lahat eh.
1: Ah.
0: Hindi ko po alam kung meron pong 5 inches or ano.
1: How about that, no? The ability to bounce. Doon sa ibabaw ng ring, di ba?
0: Yung lona po natin.
1: Yung lona. Meron ba rin protocol o standard na dapat ganito lang yung bouncing ng mga boxer dyan? How do you see that?
0: Meron po dapat yung talagang yung foam niya is hindi ganun katigas. Chine-check din po natin yan kasi sometimes pagka bumagsak po yung boksingero, pag sobrang tigas po ng lona sa Tagalog, and then yung boxer natin is umampas yung ulo niya doon sa ring, it will endanger them eh. So, kailangan yung hindi ganun katigas and then hindi naman ganun kalambot para syempre, hindi ka rin hindi ka madulas or hindi ka ma-slip doon pagka ikay umiikot sa taas ng ring. So, we check din po and then our local commission is also checking it before the start of a promotion.
1: Yeah.
0: Tinitingnan nila yung standard kung okay ba ito, kung pwede ba tayong pwede ba lang lumaban yung mga boksingero dito? And if not, meron pang oras para ma-adjust yung ring or ayusin nila para dun sa mismong safety ng mga boxer natin and referee natin na sumasampa.
1: Kasi sa akin talaga bilang isa sigurong critic o whatever you call me, komentarista, no? Eh, nakikita ko lahat yan eh. Kumbaga, I'm looking from the outside eh. Hindi ako yung nasa loob eh. Gusto ko nga one time eh, maging sa loob naman ako para nakikita ko naman yung sa labas.
0: Pag, actually, ngayon pong araw, Sir Romuel, meron pong promotion dito sa Ilorde. Dito mismo sa Ilorde promotion. Ang promotion po siya ni...
1: Ah, may laban ngayon?
0: Actually, yeah, yes po. Happening right now.
1: Magre-referee ka ba dyan ngayon?
0: Hindi po. Okay, yung mga kasamaan po natin yung mga nandiyan po ngayon.
1: Ah, I see. Sayang eh, kasi may, ano ko, may boxing program ako. Sana yung bang kumbaga kahit pahapyaw by this time siguro may mga ano diyan ano mga nakakailan round na kasi almost 5 na rin naman.
0: Opo, nag-start po sila around 1 p.m.
1: And 1 p.m.
0: I don't know if total of 10 bouts or more po siya.
1: 10 pairings. So.
0: 10 pairings po.
1: Sino main event?
0: Main event po is Chinese versus Thailand. It is for WBA po. WBA Asia.
1: Ah, WBA Asia.
0: So, yung mga both foreigners po dito ginaganap sa Pilipinas yung laban nila. Female po siya, Sir Romuel.
1: Ah, sa female side. Oh, that's nice.
0: And yeah. Alam niyo po, Sir Romuel, napakarami po nating magagaling na boksingero sa Philippines ngayon.
1: Aha.
0: Talagang very world-class talaga yung mga fighters natin. Opportunity lang din. Mabigyan sila ng opportunity overseas. Lahat can compete. Doon sa simula sa weight class na 105 hanggang doon sa 140, 147, meron po tayo eh. So, napakagaling po ng mga boksingero natin. Nakikita ko po sila every time na merong mga promotion, mabigyan lang sila ng chances lumaban overseas, you know. Ano po talaga sila? Magsashine po talaga sila.
1: Yun ang maganda sa mga Filipino fighter, ano. Although most of their training is the old school way. Sa totoo lang, old school way. Siguro 90%, 85 to 90% old school way pa tayo eh. Hindi tayo doon sa... Kasi pag sinabi mong scientific, yung mga malalaking punching bag, dapat yun meron ng what we call this, chip sa loob na once na sinuntok mo yon magre-register how heavy yung punch mo. Yun yung mga scientific eh, para lahat pati yung gumagano na mabilis, what do you call that? Dapat pati yung kamay mo, nabibilang yon kung gaano kabilis per second yung ano. Everything, kanya nga scientific. Kanya nga sabi ko, it's still old school. Kasi wala tayo nun eh. We don't, there's no such thing as monitoring such how fast your hands yung hit that bag. Or how heavy your punches are. Wala tayo nun eh. Pero siguro sa ibang bansa, at this point, mayroon na sila dun. It is impossible with the advent of technology.
0: Mm-hmm. Pero kahit old school po, or ano, nakakasabay pa rin po yung mga fighters natin eh.
1: That's a good thing.
0: Talaga, yun naman ang chances na po, Sir Romuel, mabigyan sila ng chances to fight, mapa-championship man, or ano, buo po ang loob ng mga Filipino boxer natin eh. And talagang, syempre, dalawa lang kayong lalaban sa taas ng ring eh. Ikaw, as a Filipino or opponent po ninyo. And talagang, syempre, alam niyo naman po natin eh, yung ibang mga boksingero po talaga natin eh, galing po talaga sa, you know, hirap. And they will do all things talaga to succeed eh. So, boxing po yung isa po talaga sa kanilang pinasok para umunlad yung buhay nila. And yan, doon nila inilalabas talaga para sa family po nila.
1: Ito maganda. Gusto ko itanong sa ito. Bilang isang judge, no? How do you see the possibility of what we call judging you using artificial intelligence?
0: Iba pa rin po eh. sinabi na po nila yan, Sir Romuel, eh. Pero iba pa rin po yung mind. Tsaka yung pagtingin po ng tao.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang gumawa po ng AI is si tao rin po eh. So, iba pa rin po yung decision making ng tao dun sa mismo AI. So, hindi nila maririnig yung talagang yung tunog ng suntok ng kamao, maririnig nila kung gaano kabigat. Iiba pa rin po yun eh. As far as I, you know, sa aking pong decision, mas okay pa rin po ang scoring ng regular na judge compared po sa AI intelligence.
1: Sir Gerald, dahil halos wala na po tayong time, ano, I will ask for you some message at ano muna rin, i-announce muna rin yung sabi ni Sir Hill sa akin regarding yung mga women sa boxing official na tumatanggap na sila ngayon.
0: What do you mean po? Nag-encourage po sila na
1: pumasok yung mga women sa refereeing,
0: actually,
1: judging.
0: See? Open naman po tayo. Eh, meron po tayong games and amusement board. Pwede, if you're, you know, gusto niyo pong mag-apply as a boxing judge, pwede po tayo doon magtanong and mag-apply kung you are willing to become a judge and you will undergo naman na maraming training and seminars hanggang sa mahasa po kayo. And yeah, dadaan din po kayo doon sa ating, you know, organization which is the APRO. And then if nakita nila na okay na po kayo, magbibigay na rin po sila ng go signal dun sa ating local commissions na pwede na po kayo. So, we encourage naman po lahat. You know, if you are willing, gusto nyo pong maging isang referee or isang judges, you need to apply po sa ating local commission, which is the Games and Amusement Board po.
1: And with that, thank you very much, Sir Gerald, for gracing my radio boxing program. Thank you very much.
0: Sir Romuel, maraming salamat. Ang gaganda po ng tanong ninyo.
1: Keep punching.
0: Nasagot po ng tama lahat. And kung may pagkakamali man, pwede po natin baguhin. Pero hopefully po, sana okay lahat ang naisagot ko.
1: Yeah, no problem with that. Thank you very much and keep punching. More power with you.
0: Maraming salamat, Sir Romuel. Maraming salamat po, Sport Radio. Thank you po. Thank you.
1: Yung what do you call this, report ng ating sige, antayin lang natin yung... sige, take it away, engineer.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
3: Colab.
2: Magazine. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AL.
4: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
14: Sports Radio 918.
15: Radyo Magazine 1278.
16: At Radyo Pilipinas World Service.
17: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
18: Mapapakinggan na
19: sa Capital 104.3 FM.
20: Capital 104.3.
21: Radyo Pilipinas World Service.
22: Sports Radio.
23: Radyo Magazine.
24: Serbisyo Publiko.
25: The AM and FM collab.
26: Sa Capital 104.3 FM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Pilipinas.
29: And Capital 104.3 collab.
30: Collab.
31: Mga teammates, line up na.
32: Line up na.
31: Game na.
32: Game na.
33: Is Sports Live.
34: Sa Radyo.
35: Radyo Pilipinas Boss.
36: 918 AM.
1: Si Sir Jess Lide. Live dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Come in!
37: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
38: Yes, magandang hapon Sir Romuel. Magandang hapon to our viewers and listeners. Tama, katatapos lang ng finals for our volleyball competitions dito sa Palarong Pambansa secondary level. Yung natapos na earlier, ngayong hapon lang, at muling nagwagi at nagreyna para sa Palarong Pambansa 2026 ang NCR with a 3-1 straight sweep. Kumbaga, come from behind na victory kontra dito sa Negros Island region for the secondary girls. So back-to-back championship ang nakuha ng ating NCR Metro Stars sa pangunguna syempre ng mga miyembro na ulit team natin is from the National University with some other members. And syempre sa pangunan natin, si Coach Ray Carl Di Makulangan ng National University. Ang naging score, 25-22 per set para sa Negros Island Region. But after that, hindi na tumingin papabalik itong NCR with 25-14 in the second set, 25-19 in the third set, and in the final set, 25-18 para nga makompleto itong reverse sweep kontra sa Negros Island Region. On other results po, no, for volleyball, in the secondary volleyball for bronze, Region 13 ang nakakuha in straight sets, 25-22, 25-23, 27-25 sa kanilang matchup kontra Region 3. Samantala sa secondary boys naman po, National Capital Region Metro Stars smashed itong Calabarzon Heroes in straight sets, 25-15, 25-19, 25-15 para makuha at ma-depend ang titulo sa secondary boys volleyball event sa 2026 Palarong Pambansa. The Metro Stars lost the title in last year matapos silang ma-eliminate sa host Ilocos Region in the quarterfinals. Kaya bawi itong nagawa ng ating Metro Star boys. And finally, sa bronze medal match, Region 11 Davao Eagles clinched the bronze in a hard-fought four-set display against Region 12 Soxarten, 25-19, 23-25, 29-27, 25-15 para makauwi yung third place finish dito sa Palarong Pambansa for the volleyball secondary tournaments. Halos nagra-wrap up na ngayong hapon. Tutunguhin na natin yung finals for the football. Mauuna dyan yung football women's finals. Then right after 7 p.m. will be the finals naman for the men's. At halos ready na wrap up para bukas closing ceremony itong Palarong Pambansa 2026. Kaya naman po, sa meron tayong mga panayam na pwede natin ihatid, ibahagi sa ating viewers and listeners ng Sports Time sa Rumble. Maraming salamat to allow us to give itong mga updates dito sa Palarong Pambansa 2026. Sa tulong na rin syempre ng ating Presidential Broadcast Service, Department of Education at Philippine Sports Commission. Para sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Just Light Sports Radio 918.
36: Palarong Pambansa 2026 sa Sports Radio 918.
1: Salamat po sa ating sports reporter dyan po sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur, Jess Lied. At tayo po'y nagpapasalamat sa ating mga engineer dyan po sa ating tower sa Malolos, Bulacan. Siyempre sa ating mga engineer dito na talaga naman full support sa ating mga ginagawa dito, lalo na sa ating interview, na kung wala sila, wala po tayong magagawa masyado. At syempre, sa lahat po ng ating mga listener, mga supporter sa ating programang Sport Lang dito po sa Sports Radio 918, marami pong salamat sa inyo. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, sa patuloy ninyong pagtitiwala sa inyong lingkod. And with that, happy weekend po sa inyong lahat. I love you guys!
0: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas na naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para... bawas bill mo.
36: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: WIPR 104.3, now boarding.
3: Hey, that's us.
4: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitude.
3: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
36: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
6: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
36: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
6: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
36: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
6: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
36: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
6: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
36: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
7: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
8: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
9: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
7: Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
8: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, mayroon din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang hanap.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani.
36: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa.
37: interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
10: At magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Friday!
11: Yes! Finally! Magandang hapon sa lahat.

0: City.
1: Next episode, pag-usapan natin yan. Mag-invite tayo ng mga kasama mo dyan. Tapos, kwento nyo sa amin yung nangyari. Kaya
0: Actually,
1: mo,
0: I
1: ikaw.
0: saw a picture doon once. Ano siya? I think he's a 9-year-old or 11-year-old kid. Wala siyang paa, pero nakatapos siya ng 1.5
1: Oh
0: kilometers.
1: my gosh.
0: Oh my God,
1: Wow.
0: talaga. Wow.
1: Yun ating i-feature. Anyway, sa susunod ha, magyaya ka naman. Ha. Bigla ka lang kasi nawawala eh. Nagugulat na lang po ako dyan. Ha. May nakikita ko na lang sa Facebook. Oh, nakasakay sa aeroplano. Sabi ko, saan na mapupunta to si Biyernes? Kaya ang tanong ko sa kanya kanina eh, asan ka? Anyway, ayun, nakakatuwa kasi ito rin ating guest ngayon. Eh, tinanong ko rin, ma'am, nasan kayo? Ngayon, nasa ano sila na nag-Carlan. Kaya medyo kailangan natin bilisan dahil yung kanyang nagpa-fluctuate, yung kanyang signal. Eh, nandun daw po sila sa paanan ng bundok. Eto, nagbabalik Friday. Let's all welcome back here in Sports Lockdown si Miss Mau Orioste. Ano
0: yes.
1: ba yung kanyang surname? Kopison Kopisova. Ayan na, di ba?
0: Orioste.
1: Kopisova. Diba?
0: Kopisova.
1: Kopisova. Pa-unmute po.
0: Magandang hapon, Miss Mau.
1: Gumaganda na.
0: Bati ka muna sa atin.
2: Hello, binabati ko po lahat ng taga Laguna at lahat ng viewers ng Sports Lockdown.
1: Ayun. Nag-Carlan Laguna.
2: Sa family ko dyan sa Laguna. Good evening.
1: Magandang
2: hapon po, Miss Friday and Sir Monty.
1: Ayan. Welcome back.
0: Hello, Miss Ma. San Pedro? Taga saan po sa Laguna?
1: Hindi, nag...
2: Ang hometown ko po talaga is Nag-Carlan, Laguna. Ngayon po, nung nakapangasawa na po, ay nandito na po tayo sa San Pedro, Laguna.
1: Oh,
0: ayun.
1: Ang kanyang surname, ha? Kopisova. Diba? Parang...
0: So, ano po yes. Russian?
1: Russian, of course. Diba?
2: Yes, so, Russian po ang aking husband na kamukha ni Ian Denerasyon.
0: Ay!
1: Oh!
0: Ikaw na.
1: Ikaw na, di ba? Sana ko. Di ba?
0: Sana all.
2: Ipag-pray niyo po kung meron po kayong ano, prayer request, isend nyo lang po.
1: Ay, oo naman.
2: Ipag-dabisal po natin.
1: Ayan. Uy, kumusta ka na magmula nung huli nating dami mo nang ginawa. Magmula nung the last time we you guested here in Sports Lockdown. Ang pinag-usapan natin noon kasi is you being an athlete, a basketball player, and at the same time, nagbigla ka naging referee ng PBA Friday.
0: Wow!
2: First, hey, Sir Monty, I think the first nice. Time I guested, year kaka-retire ko na po noon.
1: Oo.
2: Kaka-retire ko lang po as PBA referee.
1: Were you the first?
0: Year po ba yun?
2: Sorry, come again po?
1: How many years ka nga, no?
2: We started training po no 2014 sa PBA D-League. Tapos nag-PBA Academy din po kami with Janine Nicandro. And pito po kaming babae nag-start na sumubok maging PBA referee. And that was year 2014. Nakaakyat po na unang kauna-unahang PBA referee si Janine Nicandro noong 2016 pero at saka si Ma'am Edita Boticario. Pero one conference lang po, sumunod na po ako sa kanila that same year.
1: So ang unang-una si Janine?
2: Yes po. At siya na, siya ang una at siya na lang ang huli. Siya na lang ang naandon. The last
1: andon.
2: Woman standing.
1: Pero yung batch niyo were the first.
2: Come again po?
1: Kayo, yung batch nyo were the first
2: Ay,
1: to
2: yes
1: be trained
2: po.
1: As referees.
2: Yes po, kami po ang pioneer.
1: Kayo ang pioneer.
0: Anong batch nyo first?
2: Opo, year 20, ano po kami, 14. We started na pito po.
0: Anong batch na? Number ano na?
2: Ako po is number, si Janine po is

0: Number 41. Ako po ay number 42. Si Ma'am Edith po is number 40. Pero si Janine po yung unang nabunot na babae. Kasi po, it's a draw lots po eh. Pag po pinareport ka sa, opo, pag pinareport po kayo sa PBA, expect mo lang na tatakbo ka or mag-officiate ka ng game. So, nagkataon po na si Janine po yung nabunot at siya po yung kauna-unahang babaeng nag-referee sa PBA.
1: Ah, so ngayon po ba,
2: ako, ano?
1: Meron pa rin mga women referee as of yun, this time?
0: Marami po. Actually, dito lang sa katabing bayan namin sa Cavite, napakarami. So, dito sa San Pedro, meron na din akong itetrain na mga high school girls pa lang. Pero, papipituin ko sila sa ka-age level lang nila. Sa mga high school din. Hindi ko sila isasabak sa mga commercial league or matataas na liga. Pero gusto ko muna silang hasain. Meron din kami dito ng grassroots ng referee na babae.
2: Eto, Fry. Bigyan kita ng trivia. Si Miss Mau, yung kanyang historical photo na nakuhanan na tinechnical foul niya si Coach Yeng Yao.
0: Opo. Hindi ko po makakalimutan yung
2: hindi niya makakalimutan yun. Siya nag-technical foul kay Coach Yeng Yao.
0: Na-thrown out ko po si Coach Yeng. Pero si Coach Yeng po, kung gaano siya kahalimaw sa loob ng court, ganun kabaligtara naman sa labas. Sobrang bait. Siguro po kailangan lang po talaga nilang magtrabaho. Pero i-erase na lang po natin yung mga foul words. Mabuting tao po yan si Coach Yeng.
2: Ano yan eh? When you're in your area of work, di mo may iwasan yun eh.
0: Opo.
2: Di mo may iwasan yun. Kasi it's for the moment.
0: Even ako na coach na ako ngayon, pag naiintindihan ko na sila ngayon, magagalit ka lang talaga if there is a very obvious and clear violations of or fouls na hindi tinawag ng referee, mapapasigaw ka pala talaga. Kaya ngayon po ang sakit ng lalamunan ko, kakatapos ko lang mag-coach sa 12 under, panalo kami.
2: Ayan. Pero ito ulit, matanong ko lang, Fry, natanong mo ba kanina? Kailan ka ulit nag-retire nung 20...
0: April 30, 2023 po.
2: 2023.
0: Opo.
2: Pero since... So, since then, ano na ginagawa mo ngayon?
0: Meron po kaming company. We do have sports news company, scoreline.ph and grassroots.ph. We focus on yun po, grassroots development program. And at the same time, yung page po namin, malaki yung traction sa mga women athlete and women sports eh. Women and sports So, yun po yung aming focus ngayon, and may mga kumokontak na din po sa amin, mga ilan-ilan na gusto na din pong magpa-cover nung games nila. So, yun po yung aking pinagkakaabalahan dito po sa San Pedro.
2: So, diyan ka na naka-base.
1: Tanong ko lang, Miss Mau. Anong age ka nag-start mahilig sa basketball?
0: Nung pitos pa lang po. Hindi po, 7 years old po. 7 years old po.
1: At hindi ka na tumingin sa ibang sports. Love mo na talaga siya.
0: Yes po. I tried volleyball once lang po. Pero nung nagkapasa-pasa po yung at hindi po ako makapagbihis at hindi ako makapagsulat, sinumpa ko po yung volleyball. Sabi ko, kung may sasakit sa akin, buong katawan ko na lang, at least nakakapagbihis ako. Kasi ako po, nag-try ako ng volleyball, puro pasa po yung yung arms ko, tapos hindi po ako makapagbihis. Sobrang sakit.
1: So from then on, hindi ka na tumingin at basketball na lang talaga?
0: Opo, kasi naiinita ko po yung father ko tsaka yung brother ko na naglalaro po.
2: Hindi ka ba, di ba na-miss nung nag-retiro ka? Na pumito? Lalo na kapag nanonood ka.
1: Baka po may pito pa rin siya.
2: May dalang pito eh.
1: May dala pa rin siya sa gilid.
0: Yung pagpito po, hindi ko na-miss, pero yung paglalaro po.
2: Ah, mas na-miss mo yung pagiging player.
0: Opo. Kasi nabanggit ko din po before na Ayoko po talaga maging referee. Nagkataon lang na wala kasing professional league for women. So, ayun po. Doon po ako napunta sa pagre-referee po.
2: So, ano na ginawa mo, Miss Mao, pagkatapos mo magretiro? Ano na? Nabanggit mo sa akin noon sa isang video call natin, women's basketball, di ba? Pumipito ka sa women's basketball. Tama ba?
0: Ano po?
2: Yung league.
0: Kinukuha po ako technical supervisor po of official sa WNPBL.
2: Oh, okay.
0: Pero nung una po, tinanggap ko siya, kaya lang, ako po kasi yung CEO ng company namin, so nagka-conflict po ako sa husband ko. I have to choose kung saan po ako magpo-focus.
2: Oh, okay. Mabigat ba yon yung pagiging technical, ano? Kakain ba ng maraming oras yung ganong trabaho?
0: Opo, tsaka nandito po kasi ako sa San Pedro, kaya ang game po sa Manila, medyo kakain po talaga ng oras.
2: Ah, okay, ang layo.
0: Opo.
2: Oo. Ayan. So, yun ang ano eh, yun ang sabi, iba yung ano kasi, di ba? Yung patulad ng ginagawa ni Miss Mao, yung pagiging nasa court at pumipito. Tapos nakikita niya yung ano, nanonood na lang siya. Tapos ngayon, gusto niya sigurong ano, medyo ang hirap na. Nahihirapan ka ba doon? Yung nanonood ka lang tapos may maling tawag.
0: Ano po, binibigyan ko po ng technique yung referee like kanina. Very obvious yung foul. As in, kita ng lahat ng nanonood na foul, pero yung referee walang tawag. Sabi ko sa kanya, hindi mo talaga matatawagan kasi hindi ka bumababa. Wala ka dun sa tamang posisyon.
2: Oh.
1: Nasaan ba dapat ang disposition ng referee?
0: Meron po kasi tayong tinatawag na mechanics. Meron po tayong lead official, center, at saka, or yung slot, at saka yung trail. So, meron po tayong area of responsibility. Pag wala ka po dun sa position mo or na-late ka, malamang sa malamang mamimiss mo po yung infraction o yung violation. Kapag wala ka po sa tamang position at pwesto.
2: Sigurado, hindi mahirap naman pumito pag malayo ka.
0: Correct. Ang nangyayari po kasi, pag po ligang barangay, minemenos po nila yung game. Especially kung bata ang naglalaro. Kaya, ang payo ko sa mga referee, always treat the game na championship kahit bata yan, naglalaro, babae yan, or ano kasi, same infraction at violation na hindi naman ang itatawag mo. Bakit less effort pag sila yung naglalaro?
2: Pero napansin ko Friday. Sorry sa mga basketball enthusiast, sa mga basketball fans. Napansin ko ngayon, Miss Mao, ang basketball parang masyado na nagiging rough. Parati na may away, parati na lang may suntukan, parati na lang may brawl.
0: Yan po ay ibibigay ko po yung blame niyan dun sa tatlong referee na nasa loob. Ibig sabihin, hindi nila na-control yung game, hindi nila na-manage ng maayos para dumating sa roughness. Kasi ako po, ang principle po namin, dapat first quarter pa lang, control mo na yung game. What you allow will continue. Kung ina-allow mo yung roughness, madedevelop yan, mamaya magsasakita na yan. Pero kung tinatawagan mo, hindi na yan para lumalapa from the beginning.
2: Kasi nag-i-escalate yan eh. Mapapansin mo yan eh. Kahit na ang, halimbawa, ang sitwasyon eh, ang attention is nasa ball handler, di ba? Pero opo, nagkakaroon na ng coalition dito sa gilid.
0: Yan po yung tinatawag natin na off the ball officiating. Dapat po ang referee hindi lagi naka-magnet sa bola. Dapat may alam mo yung area of responsibility mo. Kukuha ka ng apat na players na nandun sa area mo. Doon ka titingin. Kung may play doon, nandun yung bola, hindi ka doon nakatingin. Tinatawag po natin yung off the ball officiating.
1: Ilan
2: Kasi
1: po ba
2: doon karaniwan nag ano Friday nag-uumpisa yung away.
1: Oo nga.
2: Doon sa walang hawak na bola, doon
1: Friday.
2: nag-uumpisa.
1: Ilan po ba Coach Mau yung ano, referee sa loob ng court habang may game?
0: Ano po, may tinatawag po tayong two-person officiating at three-person officiating.
1: So, lima.
0: So, hindi po. Meron pong dalawahan lang, meron din
1: Ah.
0: pong tatluhan lang na referee po sa loob.
2: Mm-hmm.
0: It's either two-person or three-person officiating.
2: Sa
0: Sa ganito
2: yun na, ano.
1: mga liga na non-pro, usually,
0: Yun
1: ano,
0: po, doon nyo pong madalas makita yung two person sa barangay, sa company,
2: yeah.
0: yung mga less competitive na mga liga.
1: Yes.
2: Mm-hmm. So, yun ang nakakaano yun, no? Yun ang, at saka mas ano yan, mas kailangan mong, kasi walang replay dyan.
0: Opo.
2: Diba?
0: Kailangan
2: Wala
0: ano
2: kang
0: po.
2: pabasena ng call mo dyan, kung
1: Dapat.
2: tama ba o mali yung call mo. Kasi walang playback.
1: Yes.
0: Opo. At saka, ang suggestion ko po, sa mga barangay, doon natin iayos, doon natin simulan. Kasi mga bata yung naglalaro. Ngayon, yung mga bata, magre-reklamo sa akin, Coach, tinulak ako, hindi tinawagan. Coach, sinampas ako, hindi tinawagan. So, dapat, na-educate din natin sila. So, huwag nating imenos yung ano, mga batang, mga 12 under, 16 under, huwag nating imenos yung game nila. Dapat, as early as, ano, habang maaga pa, malaman na nila kung ano yung legal at illegal play para hindi na nila. Kasi pag tinulak siya, tapos di mo tinawagan, gaganti yung bata ko, itutulak din yung ano, tapos siya
2: oh,
0: pa
2: tama.
0: Matatawagan.
1: Doon na mag-uumpisa.
2: Totoo yan.
0: Ngayon,
2: gaganti yan eh, kasi
0: sila.
2: Akala niya, ano lang eh, wala lang eh.
0: Opo, at kasi sabi niya, ah, inalaw ni referee, gagawin ko dito. Tapos pinituwan siya, may question mark ngayon siya sa ulo niya, bakit ganun?
2: Tama, oo.
0: Pag tinulak
2: bakit
0: ko, hindi
2: ako,
0: naman
2: tinawagan
0: tinatawag.
2: Siya eh. Tama.
0: Opo.
2: Normally yan, ganyan na nangyari Friday sa mga, ano eh, sa mga liga ngayon eh. Doon na,
0: kaya
2: doon
0: po
2: na,
0: yung
2: doon.
0: Ano, yung tinatawag po natin na consistency, hindi po natin mahanap-hanap kasi ang mga referees, iba-iba sila ng background, iba-iba sila ng training program. So, yung pinipito nitong isang referee na to, maaaring hindi pinipito ng isa. Ngayon, ang technique po doon, pag nakita mo na ipinito ng kakampi mo doon at nangyari dito sa kabila, huwag mong i-miss kasi magkakaroon ng confusion pati yung coaches, pati yung players.
2: Mm, tama, tama.
1: Dapat may communication.
2: Ito na pag-uusapan.
1: No?
2: Oo.
1: May
2: ito na pag-uusapan na.
1: Po.
2: Oo, sorry. Ito na pag-uusapan natin kanina, mini-mention ni Miss Mau. Eh, yung ano, bata. Puro bata. Dito tayo ngayon papunta sa ginagawa niya ngayon, yung grassroots program. Pero, Miss Mau, bago natin pag-usapan niya, ngayon ko lang nalaman na Marily pala ang pangalan.
0: Opo. Ano po siya? Combination po siya ng name ng mother ko, Marita, and father ko, Leo. Pinag-combine po nila, Marily.
2: Oh. Pero, bago tayo mag-break, big shout-out lang kay Miss Marily Estampador. Kasi, alala ko si Miss Marily Estampador because of your name.
0: Opo.
2: Si Miss Marily. Shout-out, Miss Marily. Ayan.
0: Hello po.
2: Miss ka na namin ni Friday. Anyway, yun nga, pag-usapan natin, kasi nabanggit mo kanina, puro mga bata. Pag-usapan natin, pagkatapos ng ating, ano, magbe-break lang tayo sandali, yung grassroots.ph, ayan, yung ginagawang project ni Miss Mau under her company. Ayan, pero bago natin pag-usapan yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh, eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Puto na asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan, pero hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Binabati ko na happy 40th anniversary ang Sport Radio 918. Sana bigyan pa kayo ni God na maraming maraming years para mag-serve sa, I think, sa lahat ng athletes, hindi lang sa amin. At maging bosses din namin. Maraming salamat doon. Kasi kung hindi din dahil sa tulong nyo, I think hindi kami makikilala. At hindi ma-recognize yung mga achievement ng mga athletes. So, sana more power pa and God bless sa inyo lahat. At yun, happy anniversary.
5: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
2: And we're back, ladies and gentlemen. And we're still here with our good friend, si Miss Mau Orios, Orioste. Ayan. Hindi ko muna sasabihin yung married name. Kasi ang Kopisova. Ayan, Kopisova. Oh.
0: Kami,
2: si
0: Constantine. Hello,
2: minahanap
0: na ako ng husband
2: ko. Oh, ayun. Yeah, shout out kay husbandry.
0: Constantine.
2: Si husbandry. Si Constantino pala yan. Ikaw pala ang Reina Elena, di ba? Constantino yung ano. Anyway, ayun, yun na nga. Constantino, di ba? Pag Santa Cruza. Si Constantino. Anyway, Miss Mao.
1: Nabanggit.
2: Oo. Nabanggit mo nga kanina yung mga bata. Ang talagang reason kung bakit namin inimbitahan ulit si Miss Mau ay hindi dahil sa pagiging referee niya ng PBA dati or pagiging referee niya, kundi do sa programa nilang grassroots.ph, yung kanilang ginagawa para sa mga kabataan. Hindi lang po si Miss Mau referee, kundi nagtitrain din sila ng iba-ibang mga bata sa iba-ibang sport. Kaya nasa off the air kami kanina, nagmamaya doon sa kanyang pagko-coach. Ayan. Ano ba tong grassroots.ph, Miss Mau?
0: Hello po. Ito pong grassroots.ph. Ito po yung non-profit organization. Parang ito po yung CSR ng company namin. The way para makapag-give back kami sa community, makatulong kami sa community. Nag-offer po kami ng free sports clinic sa mga bata. Welcome po lahat. Mayaman ka or mahirap, welcome ka po. Kasi nabanggit ko, di ba, Coach, Sir Monty, na nung bata ako, I wasn't able to attend any sports clinic kasi wala kaming pera. Mahirap lang kami. Sariling sikap lang yung training, sariling jogging. Kaya nga yung shooting form ko ngayon, hindi maganda talaga kasi walang nagturo. Pero pumapasok naman po yung pera.
2: So nakita mo sa sarili mo?
1: Basketball lang po ba to or any other sports?
0: Any other sports po. Ang focus ko lang po talaga, number one, women's basketball, and then men's basketball, volleyball, and then other sports po. Why women's basketball? Kasi wala po nagpapaliga masyado sa babae, especially sa grassroots.
2: Oo nga.
0: Dito po, yung mga coaches dito sa San Pedro, nahihirapan po sila mag-develop ng bata kasi elementary schools, hindi sila makakreate ng women's basketball team. So, ngayon, nag-meeting kami na hingi tayo ng tulong sa LGU tsaka sa school para simulan natin na doon pa lang sa elementary, nagsisimula na silang mag-aral mag-dribble. Kasi nagpunta ako ng Japan, tapos pinapaturuan sa amin yung mga bata. Pagtingin ko doon sa mga bata, ang gagaling mag-dribble elementary pa lang. Kasi ang gagawin, patutugtugan lang sila ng music, tapos sasabayan nila ang
1: dip-dip-dip-dip-dip.
0: Opo.
2: Tsaka may mga ano eh, no, Miss Mau, may mga clinics tayong alam during summer, di ba? Mga summer clinics, sports clinics, na medyo yung iba kasi, they can afford, di ba? Pero marami kasi mga bata, lalo na sa probinsya, na hindi rin naman inaabot ng mga ganun eh, di ba? Tsaka mahal.
0: Correct. Last April to May, nagpunta kami ng Leyte, doon talaga sa mga liblib na lugar sa Bulod, Barangay Mohon, and Barangay Hugpa. Nandun sila, yung mga bata doon, walang mga sapatos. Pero sobrang love nila yung basketball. Kaya nung nakita nila kami, very excited sila. Even yung mga girls, ayaw nila mag-join. Ayaw nila mag-join kasi nahihiya sila. So, siguro nakailang yaya ako doon sa mga bata na this is open for everybody kahit zero knowledge. So, ayun, nag-enjoy yung mga bata. Ang daming girls na nag-join. Tapos, nung merong tumatak sa akin na isang batang babae na nakachinela siya, tapos lagi siyang tinutok. So, pag tuwing hawak niya yung bola, kasi maitim siya eh, maitim na maitim siya na bata, tinutokso siya ng mga ibang bata. So, sabi nga, ayaw niya humawak ng bola. Pero nung training, sabi ko, halika dito, huwag kang mahiya. It turns out, magaling pala siya maglaro. Wow. Marunong siya sa mag-dribble, marunong siyang pumasa, nahiya siya kasi wala siyang sapatos, nakachinela siya. Sabi ko, okay lang yan, kahit nakachinelas, sabi ko, if magkasipag nga
1: lang sa pangalang
0: paa, opo, maiibigay ko yung sapatos mo sa kanya. Pero, yun, isa tuloy sa advocacy namin, yung mga, may mga spare shoes dyan or old shoes, ibigay nyo sa amin, makakarating yan dun sa mga batang cannot afford to buy their own shoes. Shout out po natin yung nag-donate sa akin ng 21 pairs of shoes, USC Women's Basketball Team and Coach Heidi Ong. Thank you so much po. Meron na po tayo
2: Coach mga... Heidi.
1: Thank you, Coach Heidi!
2: Si Coach Heidi, ayan, ng UST. Tigress. Tama ba? UST Tigress. Sila. Tigress. Oo, galing.
1: Mag-drive tayo ng ganyan. Basketball shoes drive. Paalam nyo lang sa amin, Coach, kung anong mga sizes ng mga bata.
0: Ay, sige po. Thank you so much po. Thank you in advance po, Ma'am Friday.
2: Oo. So yun, hindi lang Fry, natanong mo kanina ano mga sports, hindi lang basketball yung kanilang claim.
0: Muay Thai.
2: May skateboarding, may Muay Thai.
0: Yung pong ating youth sa Nagkarlan, some of them lumalaban na sa ibang bansa at nagbibigay na po ng medal. Shout out kay Coach Precious at sa husband niya po. Sila po yung mga tinutulungan natin before and ngayon, nagbibigay na po sila ng karangalan sa Pilipinas.
1: Nice.
2: Oh. Ang galing. Yun ang yun ang maganda sa ginagawa nyo mismo. Kasi marami po tayong mga clinics, ha? Lalo na nga, pag dumadating ang summer, ang dami, as in, sobrang dami. Pero ang problema, not all people or not all kids can afford.
0: Correct po. Tama po.
2: Yun
0: sir,
2: ang how do you do it? Do you involve or do you collaborate with the LGUs?
0: Yun po yung next plan ko kasi syempre sa ngayon po ang sponsor ko si Lord at yung husband ko. Pero sabi nga nung husband ko, baka naman mag-run out of money na siya kapag, kasi napaka on fire ako to give eh. So sabi ng husband ko, I will help you start. Bibigyan kita ng help financially. So, sabi niya, but gumawa ka ng paraan, how will you sustain it?
1: Yes.
0: Mm. Yes. So,
2: ayan, Friday mo, ayan yung poster.
1: Netball din.
0: Opo. Mm-hmm. Coach Ewan and Coach Piao.
1: Ang mga LGU, Miss Mau, meron silang sports development program. Pwede tayo maki-partner. Kasi yung mga, ang LGU, meron silang budget for like that kind of program eh. So, magandang ma-involve itong grassroots PH ninyo sa LGU.
2: Madadagdagan pa ng dance yan. Sabi ko nga kay Miss Mau, Sabi ko sa isama niya, ipapakilala ko siya, Coach Melvin Ang.
1: Pwede din tayo nagtagbayan ng ano, frisbee. Ultimate frisbee.
2: Oh, si ano naman, si Friday naman, ultimate frisbee naman sila.
0: Sige po. Okay po. The more the merrier po. Tsaka po, dadagdag din po ata ang pickleball kasi may ka-meeting kami yesterday po.
1: Ang dami pickleball sa Laguna.
0: Opo, from Vietnam, may ka-meeting kami and sabi niya, once na, Vietnamese po siya, pag-visit niya daw po dito, we will do a charity event and league na pickleball.
2: That's nice. Last week, ang ano ko, ang guest ko si Coach Icon Cornea. Baka pwede rin natin kasi ang interim president nila si Sir Magno Membrere. Baka pwede natin yung grassroots program ng rowing.
0: Sige po.
2: Rowing kasi
0: yung mga bata po, since this is a basketball country, sometimes binibilit nila na doon sila sa basketball na hindi naman sila nag-excel. Pwede sila mag-excel sa ibang sports. So, yun po, para marami po silang options at magkaroon din po sila ng interest sa ibang sports.
2: Tsaka maganda yan, Miss Mau, kasi pwede yan maging stepping stone going to batang Pinoy, palarong pambansa.
0: Oo.
2: Yan yung entry points nila eh. Pwede yan.
0: At ang pinaka goal po natin dito, Sir Monty and Ma'am Friday, itong mga batang to magkaroon ng full scholarship ng high school, ng college, para mapagaan po yung pamumuhay nila, tsaka hindi na sila umasa sa parents nila kasi meron na silang allowance, meron na silang accommodation. Ngayon nga lang, happy, I think, yung aming 15 under ng women's basketball. I think dalawa yung pumasok sa Chiang Kai-shek kanina sa tune-up. Meron na pong kinausap yung mga coaches from Chiang Kai-shek na gusto nila yung bata from San Pedro. Kakatapos na.
2: Oh, that's good! Ang galing! So may opportunity na makapag-aral ng maging varsity. To have a better brighter future for these kids.
1: Hindi na ultimate goal syempre ng mga grassroots syempre, 'di ba? Gusto din natin yung galing sa ating program, eventually doon din sila pupunta sa kumbaga higher grounds ng college, maging varsity.
2: Yeah.
1: Varsity sila ng college, 'di ba? University athlete, 'di ba?
2: At ito pinakamaganda dito, Friday. Nakita mo yung sports, 'di ba? Yung dami ng sports na kahilera. Tapos yung nagsabi nga ni Miss Mau, nagte-train din kayo na for referees, 'di ba? Yung hindi nag-excel sa basketball at gusto pumasok sa pagiging referee naman, nagte-train din sila, Miss Mau.
0: Opo, at meron pa po, marami pa silang options kasi meron pa kind of table officials, game announcer, statistician. So kung passion mo yung basketball, nandun ka pa rin.
2: Yeah.
0: At ang maganda doon, pwede kang magkaroon ng allowance sa school dahil sa pagtitable, sa pagre-referee. So, malaki po yung...
2: Pati yung Barker.
0: Game announcer. Opo.
2: Game announcer. Tagasabi na, Orioste, 3 points! Ganon, di ba?
0: Garma, 3 points!
2: Garma, 3 points! Foul, Garma! Di ba?
1: Ito pa,
2: Friday. You have seen nothing yet. Ito ang maganda dito sa ginagawa ni mismo. At saka ng asawa niya. They spread the word of God.
0: Yes, ang motto po namin is God first, game next. And binibigyan po namin sila ng godly wisdom and godly advice na marami po kasi tayong naririnig na murahan sa court. As
2: ayan,
0: in,
2: ayan,
0: ang
2: daming
0: mga bata pa lang marunong na magsabi ng bad words. So, pinagbabawal po natin yan. Tinuturuan po natin sila ng respect sa kapwa at sa mga kalaro nila. Pinagbabawal po natin yung pagmumura. So, ngayon po, nung siguro first day ko, ang dami pang nagmumura. ang ginawa ko, nag-invite ako ng pastor kasi hindi pwedeng ako din yung sasaway. Tapos, baka sabihin, oh, coach, sabi mo, slow to anger, bakit ka nagagalit sa akin? Kasi babalik sa akin. So, ang ginawa ko po, nag-invite po ako ng ating mga brothers and sisters in Christ, nabibigay po sila ng testimony. I would like to greet si ano, Ate Angel Salvador, Police Colonel Angel Salvador sa Krame. Dumadayo pa siya dito, bumababa siya dito just to spread the word and gospel. So, at ang maganda pa po doon, nagpapakain pa po si Ate Angel sa mga bata. So,
2: yun!
0: Ayun po. Isa po sa ano, mga tumutulong sa atin. Tsaka si Boss Manny ng Joshua's Meat Products, nagpadala po siya sa mission namin sa Leyte ng 50 kilos ng meat products na naipamigay po natin doon lahat sa ano po, sa Leyte. So, yan po yung ating mga brothers and sisters in Christ na tumutulong po sa atin.
2: Iba talaga pag si Lord ang kasama mo, you know, He always provides.
0: Ito po.
2: Diba? Galing, no? So, paano mo ano to? Paano, marami, ano, do you have staff to help you?
0: Ano po kami po? Volunteers po kami. Mga volunteers po kami. Sina pastor, mga taga-church po. Mga volunteers po.
1: Volunteers na.
2: Pati mga, ano, halimbawa, swimming coach, yung mga nagpapaklinik, yung mga
0: sila mga Sir Dexter po yan eh. Mga teacher naman po yan. Sila Sir Dexter po yung pinupunta sa akin sa swimming, sa nag-girlan. Sobrang layo. Pero pinupuntahan po nila kami. Ang syempre, dahil po kailangan din nila ng gas and transportation allowance, tsaka meal allowance. Yan po, syempre nakakaya naman po magpapunta ng hindi mo po pakakainin, hindi mo po pagagas. At syempre, mapapagod din po yung mga yan. At kung may honoraryong po na galing sa LGU, yun po ang nakakatulong para mahikayat po natin silang bumalik. Kasi hindi po pwedeng ano eh, one time lang eh. Kailangan talaga.
2: Yeah. May follow up? Oo, hindi pwedeng.
0: Eh. Dahil continuous eh. Hindi pwedeng ay, isang beses lang tapos na. Kaya ang kailangan po din natin i-develop is yung we train the coaches. Kailangan din po natin i-train yung mga coaches. Local coaches na pwede mong bigyan ng program tapos balikan mo ng ika-six month or once a year kung nagawa ba nila yung mga programs at kung nade-develop ba talaga yung mga bata.
2: May ano ka ba? May plano ba kayo na i-branch out yan? Halimbawa, hindi lang sa Laguna. Halimbawa, si LGU ng Baguio would like to get in touch with you and yun, ite-train mo yung mga coaches nila doon.
0: Opo.
2: Para pareho kayo ng standard ng clinic. Are you open to that, coach?
0: Yes po. Ngayon po kasi ang ginagawa po namin muna is implement po muna siya sa isang barangay para makita nila yung program. Tapos ngayon, ang nakakatuwa, yung mga kalapit barangay, kinokontak na din ako na, Coach, magpaganto ka din dyan. Dapat kami din. Mga barangay captain po. So, I think it will spread out din po. Unti-unti. Gradually.
1: Oh, ganun naman yun eh. Next na word of mouth. From barangay to barangay hanggang lumaki na.
2: Yeah. Sa ngayon ba, ilan na ba ang batang na nasa clinic niya?
0: Madami po. Minsan po, pag nagpa-clinic kami, 100 plus.
1: Wow.
2: Oh my gosh.
1: Tapos ilan kayong coaches nag-a-attend?
0: Mga 10 po.
1: Nakaya naman.
2: Pero konti yun, ha? Friday, sa so 100 plus. Konti yun. Kaya pakinggan mo yung boses ni Miss Mao.
0: Opo, halos wala na po akong boses. Tomorrow po na sa ano po kami, Barangay Banila, nag-Carlan, Laguna. Ang sabi po ng registered kids na po is 120 plus.
2: Oh my gosh.
1: Pero anong usual, paano start off your program, coach? At paano nyo ginagawa?
0: Kumakanta po kami ng worship song.
1: Yun na muna ang una.
0: Opo. Ang ginagawa po namin, yung basketball court or yung venue, ginagawa po namin place of worship. So, what we do is we sing for the Lord, we thank the Lord, we pray, we spread the good news of salvation, and then there's a testimony, someone will testify kung gaano mabuti ang Diyos, and then we will have opening remarks, and then clinic, and then mamayang hapon, liga na tayo. May champion na mamaya. Bago tayo mag-uwian, may MVP na, meron ng mga awards yung mga bata. Meron na silang
2: mga... So may ano agad, may resulta agad. May resulta agad.
1: Clinic ng umaga, tapos sa gahapon, yun na, liga na.
2: Yun na, liga na agad. Ang galing, ganda no, ano, ganda Miss Mau. Ang ano natin sabi nga, ano ba ang ano pa ba ang gusto mong mangyari dito sa ano na to, sa ginagawa mo? Kasi naumpisahan mo na eh. What is your ultimate goal on why are you doing this?
0: Number one talaga, to save more souls, mapakilala si Lord sa mga tao, sa mga bata, especially mga bata. Kasi once you have that personal relationship with the Lord, ibe-bless ka niya. Nakita mo kung gano'n siya kikilos sa buhay mo. Kasi gano'n yung nangyari sa akin. So, gusto ko rin maranasan nila yung love ni Lord. Para, kung mahirap man yung pinagdadaanan nila ngayon, one day, yung test na pinagdadaanan nila, magiging testimony na din nila. And, yun nga, pangalawa, magkaroon talaga sila ng ano, goal sa buhay na makatapos ng pag-aaral, maging professional. Nang libre. Nang libre. Dahil na-develop natin yung skills ng mga bata sa kahit anong sports na nakuha sila ng kahit anong school. Nakita mo makatapos yung mga bata na yun, tapos maging professional din sila. And yun nga, gayahin din tayo ng ibang mga tao sa paligid natin para naniniwala pa din po kasi kami dun sa kasabihan ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So, kung sisimulan natin sa bata, siguro mas uunlad po yung Pilipinas. Mas gagaan po yung pamumuhay natin. Lalo na sa pinagdadaanan ng ekonomiya natin ngayon. Nakita ko, ang problem ko, yung mga batang magagaling, pinag-aalaga din ang bata. Ang ano nila.
2: Totoo, totoo yan. Lalo sa probinsya, no?
0: Yung mga players, sinahanap ko, nasan si ganito? Nag-aalaga po ng bata. Bata pa din yun, ah. So, dapat po talaga ma-educate po natin yung mga magulang din na kailangan i-support natin yung mga bata, lalo na kung meron silang potential.
2: Yeah. Yes. Galing. Ang galing, ang galing. Kaya lang, wala tayong oras, Miss Mau, pero baka may gusto kang pasalamatan.
0: Opo, ang una-una si Lord, tapos yung mga volunteers natin, Pastor Michael, Brother Ronnie, Brother Gerald, hindi ko na kayo maisa-isa, Coach Pa, Coach Mon, Coach Ewan, lahat po kayo, lahat po ng coaches na pinagbibigyan ako tuwing nag-send po ako ng invitation, Malakay, Skate Sports, thank you so much, Brother Jose, and sa family ko dyan sa Nagkarlan, sa family ko sa buong ano, Pilipinas, binabati ko na kayo. Sana support nyo kami. We accept in-kind or cash donations and we will ensure na maraming magbe-benefits ng mga bata. Kahit mga tumang sapatos o kaya school supplies, we are willing to accept everything that you can give. Nandito yung office namin sa San Pedro, sa Building 30, sa Olympia Phase 1. Yan, pwede niyo siyang ipadala. Katulad ni Coach Heidi, nagpadala siya ng 21 pairs ng sapatos.
2: Ganda, galing, galing, galing. Ganda lang mo na advocacy mo. You're not only discovering new talents and securing, maybe the future of this kid. Pero, ang maganda kasi doon, dinadala mo si Lord sa kanila.
1: Amen.
2: Yun ang pinaka-importante doon. Kasi, sabi nga nila, anything that you do for the Lord, definitely it will prosper. And, we honor you for doing that, Miss Mau, kasi, not a lot of people does that. Eh. So, maraming salamat. And, I would like to take this opportunity to thank you for doing this and for inspiring us not only us but also those kids na pagdating ng panahon, yung experience ninyo, yung word of God na i-contribute nyo, na ibibigay nyo sa kanila. Di nyo lang alam kung gaano kasaya ang si Lord sa ginagawa.
0: Glory po. At yun po, kasi ako na nataniman lang din po ako ng gospel nung bata ko. So, nung harvest time na talaga, ganun ginagawa namin. Mga ngayon, kami na yung farmer, kami na yung nagtatanong sa kanila. And kapag time na magkaroon sila ng calling, katulad ng nung ginagawa ko ngayon, ayun, mas madami pang mabe-bless. Kasi ang tunay na blessing kasi is blessing others. You cannot say that you're blessed kung di mo nabe-bless yung ibang tao. And
2: totoo.
0: Sobrang grateful ako and thankful kay Lord kasi I have blessed with so much, as in siksikliglig at umaapaw, kaya wala na akong maihiling pa kundi ibigay na lang din sa mga mas nangangailangan pa.
2: Amen to that. And with that, ladies and gentlemen, palakpakan natin si Miss Maho. Ayan.
0: Thank you po, Sir Monty and Ma'am Friday. Hope
2: Bako,
0: you meet
2: po, kami po ang
0: magcha-up po tayo.
2: Magpapasalamat kami sa inyo. Huwag nyo kami pasalamatan. Kami po ang magpapasalamat sa inyo sa ginagawa ninyo. Hindi po madali yan. All the hard work tinitiis nyo just for you to focus on your goal. And to give glory to God. Yun yung pinaka-importante sa lahat. And with this, Ms. Mao, maraming pong salamat. At bago tayo magpaalam, Ms. Mao, mabilis lang. Paano kanila makokontak?
0: Ano po, Facebook account ko po, Mao Orioste Cobesoba. Pwede niyo po kami i-contact sa grassroots.ph na page. And yun po, ang email ad ko po, wag na yun. Ano, yun na lang po. Ito po, dumating po yung mga coaches natin na volunteer kasi 5 a.m. babiyahe na po kami bukas. Kaya nandito na po sila.
2: Ayan.
1: Okay, good luck.
2: Or contactin nyo kami dito sa Sports Lockdown. Opo. Didirect kayo kay Isma.
0: Sir Monty and Ma'am Friday. Yan ating mga kaibigan dyan sa Sports Lockdown.
2: Hmm. And with that, ladies and gentlemen, thank you so much. But before we go, we would like to thank our station manager, Ms. Cecil Timlat, for giving us the opportunity to do this. Maraming pong salamat sa lahat ng Sports Radio 918. And with this episode, I'm so honored to have Ms. Mao here in Sports Lockdown again. And we'll be seeing more of her in the days to come. Ladies and gentlemen, this has been Monty Mendicoria.
1: Friday Garma, wishing you a happy weekend. Thank you, Miss Mao.
2: Happy weekend, Miss Mao, and stay safe. See you again next week. Bye.
0: God bless you.
5: Tapos na ang paghihintay. Hiniling ang kanyang pagbabalik at hindi tayo binigo. Umigkas na siya sa pagkahimlay sa katahimikan. Narito siya ngayon at nagbabalik sa pagsalubong sa 40th anibersaryo. Maligayang pagsalubong sa isang bagong simula. Sports Radio 918. Humanda para sa kakaibang tunog, sapagkat narito muli ang Sports Radio 918. Hindi na sayang ang mahaba mong pagsisikap at pagpupunyagi na namulat mula pa noong 1986, kasunod ng makasaysayang Bloodless People Power Revolution. Umusbong na mabilis ang DZSR Sports Radio na kilala na ngayon bilang kaisa-isahang radyo na nakatuon ang focus sa daigdig ng palakasan. Lahat ng sangkap ng commercial radio station sa bansa ay taglay niya. Ngunit may spesyalidad na ipinagmamalaki, ang Sports Radio 918, na hindi nila mapapantayan, ang pagiging dalubhasa sa paghahatid ng kawili-wili at nakakapukaw damdaming sports balita, hindi lamang sa loob ng bansa kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Kaya naman, hindi lang basta nakikinig ang aming mga suki, kalahok sila sa isang kilusan sa pagbo-broadcast. Ang Sports Radio 918 ang nangunguna dahil nakaugat kami sa istruktura ng sporting community na siyang puso ng mamamayang Pilipino. Dahil dito, tinanggap ng Sports Radio 918 ang pagkilala bilang institution in Philippine sports broadcast na kinikilala ng Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, National Sports Associations at mga pribadong organizer ng mga palaro. Ngunit ano nga ba ang simulain ng Sports Radio 918? Ang Sports Radio 918 ay bumukal mula sa dating DZFM Radio na acronym ng pangalan ng American founder na si Ginoong Frederick Marquardt, na ang orihinal na frequency na 738 kHz ay ginamit upang gabayan ang American forces sa Pasipiko noong palayain nila ang Pilipinas mula sa puwersang Hapones sa ikalawang digmaang pandaigdig. Nang matapos ang digmaan, idinonate ni Ginoong Marquardt ang DZFM sa pamahalaang Pilipino. Sa paglipas nga ng panahon, kasunod ng EDSA Revolution noong 1986, ang bagong direktor ng Bureau of Broadcast Services, ang artista at politikong si Ginoong Jose Marie Gonzalez, ang nakaisip na likhain ang isang bagong pagkakakilanlan sa DZFM upang maging kakaiba o diverse sa kahit aling himpilang radyo sa Pilipinas. Naisip nga ni Director Gonzalez ang titulong Sports Radio at call sign na DZSR na ang dalawang huling letra ay daglat ng Sports Radio. Ngunit ang hindi alam ng marami, ang titulong Sports Radio ay hinalaw ni Gonzalez galing din sa isang munting tanggapan sa loob ng DZFM noon na ang tawag ay Radio Sports. Ang yumaong veteranong broadcaster na si Reynaldo Roa ang naging unang station manager ng istasyon. At noong March 1, 1996, sa bisa ng Presidential Order 293, ay inilipat ang DZSR Sports Radio 738 sa frequency na 918 kHz AM na pwesto nito hanggang ngayon. Ang kakatwa sa pagpapalit ng mga administrasyon at pamunuan ng pamahalaan ay gayon din ang ginawang pagpapalit sa titulo ng Sports Radio, na minsan ay tinawag din na DWSY Sports and Youth at Radyo Pilipinas dos Sports. Ngunit hindi ito naging balakid sa masigasig at walang patid na serbisyo publiko ng istasyon. Ang mahalaga ay ang taimtim na pagsunod nito sa kanyang format commitment at linya ng paglilingkod na tumagal na ng apat na dekada. Hindi maikakaila na noong panahong wala pang internet at social media, radyo ang tanging inaasahan ng mga mamamayan para alamin ang mga pinakasariwang balita. Tanging ang radyo lamang ang may kakayanan noon na magsagawa ng mga live broadcast at hindi nahuhuli ang sports radio. Bukod sa mga regular na serbisyo, special dish nga ng sports radio ang maghatid ng exciting at makapigil hiningang aksyon sa magkakaibang sports competitions, mapa-local man o international. Sa katunayan, dahil sa sports radio, nauso ang taguri na Carabao Radio listeners. Sila yaong mga magigiting nating magsasaka na kahit sakay ng kalabaw ay nakadikit ang tenga sa kanilang transistor radio at nakikinig sa live coverage ng Sports Radio Partikular ang Tour of Luzon hanggang sa mas modernong Ronda Pilipinas. And speaking of cycling events, walang ibang istasyon ng radyo maliban sa Sports Radio ang nakapag-cover ng live comprehensive running account ng mga naglalakihang cycling events mula pa sa Tour Pilipinas noong 1981, Marlboro Tour, Padjak Pinoy at Le Tour de Filipinas. Ipinagmamalaki rin ng Sports Radio ang walang palyang coverage nito sa Southeast Asian Games simula noong 1985 sa Bangkok, Thailand, Asian Games mula 1986, maging ang aktwal na pagsaksi sa 1988 Seoul, 1992 Barcelona at 2000 Sydney Summer Olympics. Malaking bahagi rin ng katuparan ng mga coverage na ito ang partnership ng Sports Radio at suporta mula sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at mga national sports associations. Dahil sa pakikipagtulungan nila, lalong hindi nawawaglit ang Sports Radio 918 kahit sa mga updates ng palarong pambansa, Batang Pinoy, Prisaa at mga national championships ng iba't ibang national sports association saan mang lugar idaos ang mga yon. Maging ang PBA na pinakamatandang professional basketball league sa Asia, naging tahanan din ang Sports Radio. Lagi rin itong sinusubaybayan ang mga paboritong college league sa bansa, gaya ng UAAP at NCAA. Ngunit sa kabila ng mahabang panahon na umalingaw-ngaw sa himpapawid, kasama ang Sports Radio sa mga dumanas ng pagsubok ng tadhana. Ang pandemya ng COVID-19 ay nagdulot ng malawakan at matinding pinsala sa buong mundo na humantong sa matinding pagkawala ng buhay ng tao at walang kapantay na pagkagambala sa lipunan at ekonomiya. Naapektuhan nito ang halos lahat ng aspeto ng buhay mula sa individual na kalusugan hanggang sa mga pandaigdigang sistema. Halos 2 taong hindi nakapagsagawa ng live studio broadcast ang Sports Radio. Ngunit hindi naging balakid ang COVID-19 para pigilin ang determinasyon ng Sports Radio. Sa katunayan, tila nakinabang pa nga ang Sports Radio dahil sa mga restriction na ibinunga ng COVID-19. Kaya naman naging eye-opener para sa pamunuan ng PBS at Sports Radio ang tulong na magagawa ng social media para hawiin ang daan tungo sa mga bagong oportunidad para mas marami ang maabot nito na kahit saan pang panig ng mundo. Kahit na terrestrial radio ang original orientation, sumabay ang Sports Radio 918 sa hamon ng digital media. Napapanood at napapakinggan na rin ito sa Facebook at Free TV. Maaari rin na ito ay subaybayan sa PBS Receiver app. Ngayon, umaabot na sa million views ang social media content ng Sports Radio 918 dulot ng mga exclusive interviews, specialized sports programs at ng Sports News Roundup, ang official newscast ng istasyon na naglalaman ng biggest sports stories sa araw-araw. Hindi maaabot ng Sports Radio 918 ang tagumpay kung hindi dahil sa masisipag at magigiting na personalidad na nagtaguyod nito mula pa noong 1986. Nakalulungkot man na marami na ang nawala

Lingang pangkaisipan at pagkakaisa ng lipunan. Ito ay isang makapangyarihang kasangkapan para sa pagsasama-sama at pagkakaisa ng mga tao, pagpapaunlad ng mahahalagang kasanayan sa buhay, at pag-aambag sa pangkalahatang pagkakakilanlan at pagmamalaki ng komunidad. At sa pamamagitan ng Sports Radio 918, hindi lang basta resulta ang inihahatid nito sa bayan, kundi ang makukulay na kwento ng buhay, ng paghihirap, ng pagdurusa at sakripisyo ng bawat atleta tungo sa inaasam na tagumpay, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kanyang bayan. Halos lahat ng tampok na atleta, silang mga hindi pinalad, at higit sa lahat, silang mga nagtagumpay tulad ng mga Olympic gold medalists na sina Heidelin Diaz at Carlos Yulo, at maging ang kaisa-isahang 8th Division World Champion ng boxing at dating Senador Manny Pacquiao. Lahat sila ay dumaan sa pagkalinga ng Sports Radio 918 mula sa panahon ng pagsisimula ng kanilang sports career. Hindi ito matitigil dito dahil mas maraming storya pa ang aming ikukwento dito sa kinagisnan at kinagiliwan ng karamihan. Nagbabalik

0: ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkala sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
5: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
5: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
8: Magandang araw, Pilipinas. Bayan, naging produktibo ang state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan.
9: Nakakalap ng bilyong-bilyong pisong halaga ng investment commitment ang Pangulo at napatatag pa ang diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan. Yan ang ulat ni Kenneth Paciente.
10: Pinalakas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ugnayang Pilipinas-Japan sa pamamagitan ng pormal na pag-angat ng ugnayan nito bilang Comprehensive Strategic Partnership matapos ang pagpupulong niya kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae. Pinagtibay rin nila ang kooperasyon sa ekonomiya, enerhiya, depensa, seguridad at maritime affairs, kasama sa mga nilagdaang kasunduan ng avoidance of double taxation at pagpapalawak ng kooperasyon sa agrikultura, pangingisda, kalusugan at human resource development. Nagresulta rin ang state visit sa $3.4 billion o mahigit kumulang 210 billion pesos na halaga ng investment pledges mula sa mga pangunahing kumpanya sa Japan na lilikha ng libu-libong trabaho para sa mga Pilipino. Sakop ng mga ito ang electronics, semiconductors, shipbuilding, renewable energy, logistics at digital industries. Dagdag pa rito ang nakuhang 56 billion pesos na potential investment mula sa Japanese business leaders para sa expansion ng mga operasyon at bagong joint ventures na inaasahan namang lilikha ng nasa mahigit 10,000 trabaho.
11: It has been a very constructive and highly productive visit, considering that we are actually in Japan. We were actually in Japan for just about 3 days, almost exactly. And yeah, but yet in that little time, we were able to do a great deal.
10: Nagkaroon din ng pambihirang pagkakataon ng Pangulo at si First Lady Liza Araneda Marcos na makilala ang Imperial Family ng Japan sa isang state banquet. May personal ding interaksyon si Pangulong Marcos Jr. kay Emperor Naruhito. Nabigyan din si Pangulong Marcos Jr. ng pribilehiyo na magsalita sa National Diet ng Japan kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng maritime security, international law, bilateral cooperation, teknolohiya, AI, clean energy at digital innovation. Hindi rin nakalimutan ng Pangulo ang mga Pilipino sa Japan. Sa pagtitipon noong Martes, pinasalamatan niya ang mahigit 350,000 na overseas Filipino workers sa kanilang ambag sa iba't ibang sektor sa Japan. Bago ang state visit, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa Sunog Apog Pumping Station sa Tondo na bahagi ng flood mitigation program sa Metro Manila. Binisita rin ng Presidente ang mga biktima ng sunog sa Delpan Sports Complex. Inatasan niya ang DSWD na tulungan ang mga apektadong pamilya. Pinanumpa rin ng Pangulo

0: si dating Senador Francis Tolentino bilang acting secretary ng Labor Department bilang kapalit ni Bienvenido Laguesma na nagbitiw dahil sa kalusugan. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: At para mabigyan tayo ng mas malawak na perspektibo sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan, makakausap po natin sa linya ng telepono si Sir Astro Del Castillo, isang ekonomista. Magandang gabi po Sir Astro, si Ryan Prito at kasama natin si Clazel Pardilia ng PTV.
2: Magandang hapon Ryan, magandang hapon Clazel.
1: Opo,
2: magandang hapon nito sa ating mga kababayan.
1: Opo, sir, unang-una po, gaano po ba kahalaga itong katatapos lamang na state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan? At paano ba ito dapat tinitingnan ng mga Pilipino, sir?
2: Well, itong pagbisita ng ating Pangulo ay mahalaga talaga, no, para makahikayat ng dagdag na pamumuhunan ang bansang hapon sa atin, no? At ito din ay mapapalakas ang relasyon natin sa iba't ibang aspeto, no? Lalo na para sa ekonomiya, sa depensa at sa security needs ng hindi lang ng ating bansa at bansang hapon na din, no? Itong pagbisita na to ay makakatulong din na mabalik ang investor confidence sa ating bansa, lalo na kung matututukan natin ang ease of doing business, mapababa ang presyo or cost of doing business, at matutukan talaga ekonomiya at hindi politika.
3: Opo. Sir Astro, gaano po ka-importante, lalo na tayo po ay nakaranas ng epekto ng krisis dyan po sa Middle East?
2: Yes, ang laki ng epekto, no? Nakita nyo naman, tumaas ang presyo ng bilihin, tumaas ang inflation, at humina ang ating ekonomiya, bumagal, no? So talagang kailangan talagang pag-usapan to ng pag-isipan na maayos ng ating gobyerno, no? Kaakibat doon ito ang pribadong sektor dapat, no? At lalo na ang mamayan para naman malampasin natin itong mga krisis na ito.
1: Sir Astro, siguro yung kadalasang tanong ng publiko, kailan ba mararamdaman? Lalo pat alam naman natin na maraming kasunduan ang napirmahan sa naging pagbisita nga ni Pangulong Marcos dyan sa Japan. Kailan mararamdaman ng mga Pilipinong epekto nito, Sir Castro? Astro?
2: Yes, well, narinig natin na around 210 billion pesos from Japanese companies and around $13 billion, if I'm correct, na development financing and commitment ng Japanese government. So malaki ito. Itong commitment ng gobyerno hapon ay dagdaga investments talaga sa ating bansa at makakabigay ng trabaho at kita para sa ating mamayan at dagdag sigla sa ating ekonomiya. No? So the Japanese commitment of the Japanese government or energy, infra and defense needs will already be a big help to our country as well, no? Pero again, we should put our house in order, no? Focusing on the ease of doing business and focusing on the economy. Pero kailan mararamdaman? Ano ba yung talagang mararamdaman agad, no? Yung mararamdaman agad, well, it will definitely boost immediately investor confidence, no? Sana. And it also help accelerate the existing projects that we have with Japan, no? Like the railway projects that we have with them now, no? So yung agreement na yun, also pala yung agreement between the private sector and Japanese businesses during the visit will help generate not only investments but also trigger job creation. So yung mga immediate na projects na andyan na pag-agreehan na between our two governments and also the private sector, this will eventually trigger job creation.
3: Opo, Sir Astro, naka-focus din po yung mga Japanese companies sa expansion ng paggawa ng mga vessel. Pareho po ba yung nakikita niyong pananaw doon sa tingin ni Pangulong Marcos na posibleng umarangkada pa yung ship building industry po natin?
2: Yes, oh, napaka-importante yan, no? Napakahalaga ng ating ship building industry, ng shipping industry actually as a whole, no? Matagal na naming pinaglalaban yan sa pribadong sektor, sa akademiya, no? Considering that we're an island nation, eh, ang dami nating mga islands pati na pag pamalakas natin yung shipbuilding na yan, ang shipping industry, malaking tulong yan sa ekonomiya sa pagdadala ng ating mga kababayan, pagdadala ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang bansa. It will also help to the lowering of cost of doing business. So maganda yan.
3: Opo, Sir Astro, ay tinuturing na makasaysayan itong mga event na dinalohan ni Pangulong Marcos dahil una, siya yung ikalawang world leader na binuksan yung Imperial Palace po para sa kanya na imbitahan, ano? At humarap din siya dun sa National Diet. Ano po yung nakikita niyong kahulugan nito para sa liderato ng administrasyon? Gaano po kalaki yung tiwala nila kay Pangulong Marcos para ipagkatiwala yung mga ganitong pribilehiyo?
2: Well, sa kadahilanan na yan, talagang seryoso ang Bansang Hapon, ang Imperial Family, no? Sa pagkakarelasyon sa ating Pangulo at sa ating gobyerno, no? Ito talaga ay important rin considering that it will help attract other investments, no? Itong kumpiyansa na ito will hopefully magnet also other investments and additional confidence to our country, no? Kasi bihira nga ito nangyayari sa isang presidente, sa isang gobyerno.
1: Mm-hmm. Sir Astro, sorry, lihis lang ako ng konti kasi may lumalabas na projection yung Bangko Sentral na pwedeng lumampas ng 7% yung inflation. Sa tingin niyo po ba ay posible ito? Sir?
2: Well, posible pa rin ito dahil hindi pa din tapos ang kaguluhan sa Middle East. No? Until the oil problems are not solved, we may see prices of goods and services still going up. No? Kaya kailangan talaga ito harapin ng maayos ng ating gobyerno para di na lumala pa ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
3: Mm-hmm. Sir, ang pinaka-apektado po kasi sa tuwing bumibilis ang inflation ay yung tinatawag natin bottom 30% ay yung mga pinakamahirap. At sa ngayon po ay nagbibigay na ng ayuda ang administrasyon. Ano pa po yung nakikita niyong pwedeng gawin para maibsan po itong inflation at paghihirap ng mga Pilipino na tinamaan nga po nitong sobrang mahal na presyo ng langis?
2: Oo. So, dapat palakasin pa rin natin ang crisis system, no? Hinarap natin ang crisis sa oil crisis. Last year, nag-umpisa na yung kaguluhan sa governance, no? Dahil doon sa so-called DPWH problems, no? Ngayon, hinaharap natin talaga yung problema rin sa El Nino. So, kailangan talaga palakasin ang ating crisis system, no? At mabilis ang action. Yung mga napag-usapan na solusyon ay dapat bilisan, implement, no? Yan dapat ang maging priority, no? Para talagang maprotektahan ang ating ekonomiya. Tutukan ang micro, small, and medium enterprises at middle class, no? Dahil importante ito at malaki ang role nila sa ating ekonomiya. For now, medyo hindi pa yata natutukan ng maayos, no? So, iwasan natin na maging K-shape ang economy, no? Wherein the rich gets richer and the poor gets poorer. So we really need to prioritize economics rather than politics.
1: Mm-hmm. Sir Astro, panghuling tanong na lamang po, pero sa tingin niyo po ba, kumusta yung kondisyon ng ating ekonomiya sa kabuuan? At present po, Sir Astro.
2: Well, umuusad pa naman ang maayos ang ating ekonomiya. Yun nga lang, no? Sa ngayon, ang bigat talaga ng ating hinaharap. Dahil sa kasulukuyan na krisis, sa langis, sa El Nino, at krisis din sa politika, no? Mataas ang ating inflation last month at sa bumagal ang ating ekonomiya nung nakaraang first quarter, no? So dapat lang talaga, kailangan talagang harapin natin ng tama ng ating gobyerno, patulong ang pribadong sektor at ng ating mamayan, itong mga krisis na ito, no? Better if we really focus on all our efforts on our economy, no? I do hope our elected leaders and other leaders can be a voice in the wilderness. Let us all help calm the emotions of everyone, no? And just be more focused on the needs of our economy rather than politics. I think we can always bring back the glory days of our nation, no? Sana mangyari at kayanin po natin.
1: All right, maraming salamat po Sir Astro Del Castillo sa oras at bagad ng gabi po.
3: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid ngayong araw dahil po yan sa manipis na reserba ng kuryente. Itinaas ito mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon po sa National Grid Corporation of the Philippines, ilang malalaking coal plants sa Visayas ang hindi pa rin gumagana. Naglalabas ng yellow alert ang NGCP kapag hindi sapat ang reserba ng kuryente sa contingency requirements ng grid.
1: Samantala, pinaimbestigahan na sa Kamara ang mataas na singil ng kuryente ng Meralco. Ipinariripaso rin ang pagpapatupad ng lifeline rate subsidy. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Nananawagan ng Akbayan Party List katuwang ang mga labor at renewable energy advocates sa Kongreso para paimbestigahan ang Manila Electric Company o Meralco dahil sa mataas na singil sa electricity bills. sa ilalim na House Resolution Number 995, nananawagan ang mga mambabatas mula sa Akbayan sa House Committee on Energy na paimbestigahan ang pass-through at subsidy-related charges. Kabilang dito ang Fit All, Jaya All, Missionary Electrification Charges, taxes at karagdagang bayarin alinsunod sa ERIPA at Renewable Energy Act. Nananawagan din sila sa Kongreso para i-review ang pagpapatupad sa Lifeline Rate Subsidy Program. Ayon kay Cheng Pagulayan ng Akbayan Green Working Group na dapat palakasin ng gobyerno ang pagpapatupad ng polisiya sa renewable energy.
5: Yung ating energy mix, no, at yung plano nila for energy transition ay hindi talaga siya transition. Nagdadagdag lang sila ng renewable energy sa mix. Pero nandun pa rin yung reliance sa imported na fossil fuels. At ang nararanasan natin, energy addition, hindi siya transition.
4: Iginit din niya na posibleng magkaroon ng added cost ang pagtutulak ng Meralco para sa solar energy regulation. Ayon naman sa Department of Energy.
2: Ang pinag-uusapan ngayon sa Congress ay magkaroon talaga ng organized na accreditation ng mga installation ng nitong mga solar equipment or technology, kasi ang trend ho ngayon ay hindi na lang ho yung malakihang mga buildings, no, in fact marami na ho talaga ang gumagamit even to the residential level.
4: Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ng Meralco na suportado nito ang mga hakbang na pamahalaan at energy industry para makahanap ng pangmatagalang solusyon upang mapababa ang singil sa kuryente. Ayon sa Meralco, aktibo ito sa pagpapatupad ng mga hakbang para mapagaan ang pasanin ng mga consumer sa ilalim ng pamumuno ng DOE at gabay ng ERC. Paglilinaw ng kumpanya na malaking bahagi ng bill ay napupunta sa generation charges na naaapektuhan ang presyo ng langis, supply ng kuryente at galaw ng pamilihan. Sinabi rin ng Meralco na transparent ang kanilang billing system at karamihan ng mga singil ay pass-through costs. Bukas din anila ang kumpanya sa pakikipagtulungan sa pamahalaan at iba pang stakeholders para sa makatarungan at pangmatagalang solusyon sa mataas na singil sa kuryente. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Bayan, hinikayat ng National Water Resources Board ang publiko na magtipid sa tubig kasunod ng pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam. Ayon po sa NWRB, bumaba sa 173.4 meters ang level ng tubig ng dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig ng NCR. May ginagawa ng contingency measure ang NWRB dahil sa posibilidad na magtagal ang El Niño hanggang sa buwan ng Disyembre. Una na pong iniulat ng PAGASA na nasa 25 probinsya na ang nakaranas ng tagtuyot kasama na ang Metro Manila.
1: Abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend, scammer na gumagamit ng pangalan ng mga opisyal ng pamahalaan para mangikil, arestado ng National Bureau of Investigation.
3: At ano nga ba ang pagkakaiba ng mga kaso ng katiwalian tulad ng graft, plunder, malversation at iba pa? Alamin po yan sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
6: Panibagong parangal para sa ating mga programa. Mula sa Ending Indie Excellence Awards. Code Red, Excellence Award for Public Safety and Action Broadcasting. Schoolmates, Excellence Award for Youth-Oriented Public Affairs Broadcasting. Pag-usapan natin with Oscar Orbos, Excellence Award for Public Affairs Broadcasting. At Rise and Shine Pilipinas, Excellence Award for Morning News and Lifestyle Broadcasting. Karangalan naming maghandog ng mga programang kapupulutan ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.

0: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid at mastong paggamit ng tubig. Hugasan agad ang mga plato para mas madaling linisin ang mga ito. Bawasan ang pagdidilig ng mga halaman at gawin lamang ito tuwing madaling araw o sa hapon. I-defrost sa chiller ang mga gagamiting karne at iba pang frozen food para hindi na kailangan gumamit ng tubig. Gamitin ang full load ng washing machine tuwing maglalaba at maglagay lamang ng tamang dami ng sabon o detergent. Iksian ang shower time o pagligo. Kung maaari, gumamit na lamang ng timba at tabo. Gamitin ang pinagbanlawang tubig sa paglalaba sa pag-flush ng toilet bowl. Malaking tulong din ang tamang paggamit ng dual flush para makatipid ng tubig. Sa mga opisina, maiging i-switch off ang main valve ng tubig kapag wala ng tao. At para malaman kung may tagas ang linya ng tubig na nagdudulot ng malaking aksaya, i-check ang metro sa hating gabi o sa madaling araw kapag wala nang gumagamit. Maging bahagi ng solusyon at sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo. Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie, Jafar Chu, Jules Gia, at Angelique Lazo.
1: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
0: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television.

0: Nagbabalik ang ulat Bayan Weekend. Idiniklara na po ng PAGASA ang pagsisimula ng Southwest Monsoon o habagat. Dahil dito, asahan po na ang paminsan-minsan hanggang sa madalas na pag-ulan at thunderstorms, lalo na po sa kanlurang bahagi ng bansa. Ang pagsisimula ng habagat ay posible ring palatandaan ng pagpasok na ng panahon ng tag-ulan.
1: Samantala, kumuha naman po tayo ng update sa Bagyong Domeng. Ihatid po sa atin yan ni PAGASA Weather Specialist Munir Baldomero.
2: Magandang gabi po sa lahat po ng ating tagapakinig. So narito po ang latest dito sa binabantayan po nating bagyo na si Typhoon Domeng na nasa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So as of 4 PM kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 815 kilometers east of Northern Luzon na may maximum sustained winds na 120 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umabot ng 150 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos north pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Kasalukuyan wala po tayong nakataas na tropical cyclone wind sigla sa anumang bahagi po ng ating bansa, pero inaasahan po natin na hihilain po nitong bagyong Domeng ang habagat ngayong weekend hanggang Monday. So malaking bahagi po ng ating bansa makakaranas ng mapag-ulan dahil po sa tinatawag po nating enhanced southwest monsoon. At kasalukuyan po itong kumikilos pa generally kumikilos po ito pa din northwestward hanggang bukas bago po ito mag-recurve patungo dito sa may Okinawa, Japan. Sa ngayon po ay inaasahan po natin na magdadala lang po ito ng mga biglang bugso na malalakas na hangin sa ilang bahagi po ng Visayas at particular dito rin po sa bahagi po ng Mindanao at dito sa natitirang bahagi po ng Luzon. At yan po ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Munir Baldomero.
1: Maraming salamat, PAGASA Weather Specialist Munir Baldomero. Bayan, isa-isang sinagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagdawit sa Malacanang sa mga kontrobersyal na issue sa Senado. Ang sabi pa ng Pangulo, nakakatakot at hindi niya inakala na malulugmok sa napakababang level ang mataas na kapulungan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Nababahala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga pinakahuling kaganapan sa Senado. Mula sa nangyaring gun-related incident noong May 13 hanggang sa pag-walk out ng minority bloc kamakailan. Malayuan niya ito sa lagay ng Senado noong siya ay senador pa lamang.
4: I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. It's about work. It's not about personalities. Eh, nagbago eh. Tapos narating pa tayo sa putukan. Tapos fake pala yung putukan. Tapos, hindi ko maintindihan.
3: Hindi anya lubos maisip na aabot sa ganitong punto ang Senado, lalo na ang pagkanlong sa pugante.
4: How did that happen? I don't understand that how a Senate is supposed to function if that is those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do.
3: Itinanggi rin ng presidente ang alegasyon na tinatarget umano ng pamahalaan ng majority bloc kasunod ng serya ng mga kasong inihahain laban sa mga senador na miyembro nito. Punto niya, ang paghahain ng kaso ay batay sa mga resulta ng investigasyon ng Ombudsman at DOJ.
4: Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun.
3: Hindi naman pabor ang Pangulo sa isinusulong na online voting ng ilang senador. Anya, walang sapat na dahilan para payagan ang panukala.
4: I disagree with that. I understand that we had to do it in COVID because there was a health risk. But I do not see any particularly good reason for us to allow it now.
3: Dagdag pa niya, tila isinusulong ito para sa kapakanan ng iilang senador.
4: It seems to only be applicable to Senator Bato. para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado.
3: Itinanggi din niya ang sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na walang basbas ng Malacanang ang Senate Presidency ni Senator Alan Peter Cayetano.
4: Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that is simply not true.
3: Mariin din niyang pinabulaanan ang mga naging pahayag ng kanyang kapatida si Senator Amy Marcos na isinusulong umano ng pamahalaan na baguhin ang konstitusyon para mapalawig ang termino ng Pangulo.
4: The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. So I don't know.
3: Punto niya, nakasisira ang fake news kaya mas maigian niyang maging maingat sa pinagkukunan ng impormasyon. Kene, pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bago, Pilipinas.
0: 10,000 piso ang binayaran ni na Senator Jingo Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunuan para makapagpiansa sa kasong graft. Kaugnay po yan ng umano'y kickback sa flood control projects. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Matapos lumabas ang warrant of arrest laban kay Senator Jingoy Estrada para sa kasong graft kaugnay ng issue ng flood control projects, dumating sa Sandigan Bayan sa Estrada para makapagpiansa kung saan una nang itinakda ng korte na nasa 90,000 pesos ang piansa sa naturang kaso. Sa pagdating ni Estrada sa Sandigan Bayan, naging mahigpit ang seguridad para sa senador. Sinubukan ng mga mamahayag na hingan ng payag si Estrada kaugnay ng mga kasong kinakaharap nito, pero hindi nagpaunlak ang senador. Bago makapasok sa clerk of court ng 2nd Division, nagkaroon ng kaguluhan kung saan nagkaroon ng tulakan at sigawan.
6: Oh my God!
5: Matapos ito, dumaan na sa proseso sa Estrada ng Sandigan Bayan kabilang na makapagpiansa. Hanggang sa makaalis ng Sandigan Bayan ay hindi nagpaunlak ng panayam sa Estrada. Sa inilabas na pahayag ni Estrada, kanyang itinanggi ang mga paratang sa kanya. Iginiit ng senador na walang basihan at katotohanan ng mga ito. Anya kaya siya nagpiansa ay kanyang nire-respeto ang rule of law at judicial institutions gaya ng Sandigan Bayan. Kasabay nito, umaasa si Estrada sa pagiging patas at pagkakaroon ng due process. Anya, sana mangimabaw ang pagkakaroon ng hustisya at katotohanan. Ayon sa Office of the Ombudsman, nagugat ang mga kaso kabilang ng isa pang count ng graft at non-bailable offense na plunder mula sa mga illegal na budget insertions at project allocations sa DPWH infrastructure portfolio noong taong 2025. Aabot umano sa 573 million pesos na halaga ng kickback ang na-deliver kay Estrada. Bago nito, una na naghain ng urgent motion to withdraw the issuance of warrant of arrest ang kampo ni Estrada sa parehong 2nd and 5th Division ayon kay Attorney Noel Austria, abogado ni Estrada.
7: What we filed was extraordinary, but we hope that the justices of the Sandigan Bayan will understand that we, through our client, have not received a copy of the ombudsman resolution charging him with crimes. We have not received a copy of the DOJ resolution charging him with crimes, namely anti-graft, 2 counts, and 1 count of plunder.
5: Anya, paano sila makakapaghain ng motion kung hindi pa nila alam ang basehan ng kaso? Pero sila, Anya, ay susunod sa Sandigan Bayan. Ayon kay Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong, wala pang inilalabas na warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division na siyang may hawak sa kasong plunder ni Estrada. Kusan kapwa-akusado niya si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at iba pang mga opisyal ng DPWH NCR.
8: Wala pa kasi may mga motions na pending. So we had a deliberation and right away we discussed and found probable cause.
5: Samantala, matapos ang pagdating ni Estrada ay dumating rin sa Sandigan Bayan si Bunuan para makapagpiansa. Si Bunuan ay kapwa-akusado niya sa 2 counts ng graft at sa kasong plunder. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Bayan, sa gitna ng patuloy na kampanya laban sa katiwalian, pinagtutuunan ng pansin ang iba't ibang kasong isinasampa laban sa mga opisyal ng gobyerno, pare-parehong tungkol sa katiwalian, tulad ng plunder, graft at malversation. Pero ano nga ba ang pagkakaiba niyan? Alamin po natin sa ulat ni Sheila Natividad. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na balita ang mga usapin hinggil sa korupsyon sa pamahalaan. Ang plunder, grafts at malversation ang ilan sa mga pinakakilalang kasong isinasampa laban sa mga tiwaling opisyal. Muling nabigyang pansin ang mga ito sa mga nagdaang investigasyon kaugnay ng mga umano'y irregularidad sa mga flood control project. Pero ano nga ba ang pagkakaiba ng mga kasong ito? Ang plunder o pandarambong ay krimeng nakasaad sa Republic Act 7080. Nangyayari ito kapag ang isang public official ay nagkamal ng illegal na yaman o ill-gotten wealth sa pamamagitan ng iba't ibang gawain habang nasa tungkulin. Maaari rin itong maisagawa kasama ang iba pang mga tauhan o kasabwat. At upang maituring na plunder, dapat umaabot sa hindi bababa sa 50 milyong piso ang halaga ng nakakamal na pera. Ang kaparusahan dito ay reklusyon perpetua o hanggang 40 taong pagkakabilanggo. Mga kilalang kaso ng plunder ang kinasangkutan noon ni na Senador Jinggo Estrada at dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay ng PDAF scam. Samantala, nasasangkot hanggang ngayong 2026 sa plunder case si Senador Jinggoy na kaugnay naman ang umano'y kickbacks mula sa flood control projects. Pangalawa, ang graft. Iba ito sa plunder dahil hindi kailangang may nakuha o nakamal na tiyak na halaga ng pera. Sa ilalim ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act o Republic Act 3019, maraming uri ng gawain ang maaaring maituring na graft. Kabilang dito ang pagbibigay ng hindi makatarungang pabor, pagdudulot ng pinsala sa pamahalaan o pribadong tao, at iba pang pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa sa mga pinakakilalang probisyon nito ang Section 3E na tumutukoy sa pagdudulot ng undue injury o hindi makatarungang pinsala sa iba sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan sa tungkulin. Ang mapatutunayan namang guilty sa graft ay maaaring mahatulan ng pagkakakulong at mawalan din ang karapatang humawak ng anumang posisyon sa pamahalaan. Pangatlo, ang malversation. Ito ay tumutukoy sa pagnanakaw, paglilihis o paggamit ng pampublikong pondo o ari-arian para sa sariling pakinabang o sa layuning hindi pinahihintulutan ng batas. Kaya't ang mga public official na may pangangalaga o pamamahala sa pondo ng pamahalaan ang karaniwang nananagot sa kasong ito. Ang kaparusahan sa malversation ay nakadepende sa halaga ng pinag-uusapang pondo. At katulad ng graft, ang kaso rin ito ang isinampa sa mag-asawang kontraktor na Diskaya at Senador Bong Revilla, kaugnay ng flood control projects. Ang pag-unawa sa mga kasong ito ay mahalaga upang mas mapalakas ang pananagutan ng mga nasasangkot at mas mapaiting ang pagbabantay ng mamamayan sa kabanang bayan. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas. Iginiit ng ilang kongresista na hindi lamang sa nakatakdang impeachment trial nakasentro ang Kamara de Representantes. Anila, pinaghahandaan na rin ang paparating na botohan para sa Kalinga Bill na nakatuon sa problema sa enerhiya. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Pinabulaanan ng House of Representatives o Kamara na nakatuon lang ang kanilang pansin sa inaasahang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Depensa ni Tingog Party List Representative Jude Asidre, abala rin ang Kamara para pagbotohan ang House Bill 8834 o Kalinga Bill na nakatuon sa pag-agapay sa energy emergency crisis at pagpapatibay ng supply chain. Samantala, ikinataka ni Representative Asidre ang biglang pagkabuo ng Senate Blue Ribbon Subcommittee na parang ginamit lang aniya para maialis ang atensyon ng publiko sa impeachment.
6: Ako pareho ako ng katanungan ng marami, no, na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahong ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit. Why the sudden shift? Why the sudden urgency?
3: Ayon sa kanya, bagamat usapin ito ng accountability, dapat na nakabatay ito sa tamang proseso ng batas at hindi sa pamamolitika o pagpapalaganap ng pansariling naratibo.
6: I'm not saying that we should skip accountability. But we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability.
5: Giit pa niya, dapat itoon sa ebidensya ang impeachment sa kabila ng mga lumalabas na survey patungkol sa kaso at pagpapairal ng trial by publicity. Ayon sa latest survey ng Okta Research, 69% ng mga Pilipino ang naghahangad sa tapat na gobyerno at sumusuporta sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Binigyang diin ni University of the Philippines Professor Ranjit Rai na dapat pagtibayin ng Kongreso ang mga batas para sa mga pangunahing suliranin ng mga Pilipino gaya ng pagkontrol sa presyo ng bilihin at pagtaas ng sahod. Paglilinaw ni Professor Rai, ang mga pananaliksik ay binuo para ipakita ang pagsuporta ng tao sa proseso at hindi lang para sa hatol ng publiko.
9: So it's important to understand that they're not supporting conviction. What they're supporting is a process. And that's significant.
5: Ayon din sa pinakahuling datos, naitala na bumaba rin sa 49% ang trust rating ng vice-presidente na kung saan ito ang pinakamababa sa apat na pinakamataas na posisyon sa gobyerno. Dagdag pa ni Team Pinas Executive Director Carlo Flores, layon ngayon ang programa nilang Bantay Senado na ipaunawa ang kaso sa publiko sa pinakapayak na paraan at kalampagin ng mga uupong Senator George sa kanilang tungkulin.
10: Ang layon ng Bantay Senado ay magkaroon ng kagyat o mabilis na pagtitipon ng mga communities, both physical sa mga barangay, sa mga simbahan, sa mga paaralan, para ipaliwanag sa lengguwahe na payak at naiintindihan ng mga tao. So, ibig sabihin, yung mga volunteer natin ng mga influencers, guided by their our volunteer legal team, ipapaliwanag ano yung nangyari sa proseso kahapon, bakit siya mahalaga. At iko-communicate yan, either English, Tagalog, kung gusto nyo, Youngstana o Genggeng, para maitawid natin yung lingwahe at maunawaan ng mga kababayan.
5: Patuloy ngayon ang pagsusuri ng kamera sa mga hawak nitong dokumento at ebidensya bilang paghahanda sa napipintong impeachment trial sa Senado. Elijah Canlas para sa Pambansang TV. Sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, pinasinungalingan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga usap-usapang matatanggal sa pwesto si Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya. Sarap yan ng isyu gaya ng pagtakas ni Senator Ronald Bato de la Rosa na may warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon sa Pangulo, patuloy niyang pinagkakatiwalaan si Rimulya at wala siyang planong palitan ito sa pwesto. Hindi inaalis ng Pangulo ang posibilidad na may mga taong interesado sa posisyon, kaya kumakalat ang naturang mga haka-haka. Nilinaw rin ng Pangulo na ang tanging pagbabago lang sa kanyang gabinete sa ngayon ay sa Department of Labor and Employment matapos na magbitiw sa pwesto si dating Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa kalusugan at pinalitan siya ni dating Senator Francis Tolentino. May nakitang katiwalian ng Ombudsman sa paggamit ng nakalaang 30.5 million pesos na Quick Response Fund ng Catanduanes. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Sinispinde ng Office of the Ombudsman si Catanduanes Vice Governor Robert Fernandez at 11 miyembro ng sangguniang panalawigan ng 6 na buwan ng walang bayad. Nagugat ito sa reklamo ni Catanduanes Governor Patrick Azanza matapos ang umunay irregularidad sa paggamit ng alokasyon ng 30.5 million pesos Quick Response Fund ng lalawigan kasunod ng pananalasa ng bagyong uwan noong Nobyembre. Binago muna ng sangguniang panalawigan ang panukalang paggamit at alokasyon ng QRF ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kung saan higit 26 million pesos ay para sa cash assistance in business na goods. Ang naturang ordinansa ng sangguniang panalawigan ay na-veto ni Azanza kung saan anya sa ilalim ng DBM, DILG and RMC Joint Circular 2013-1 hindi kasama ang cash assistance sa agarang tulong. Binigyang diin ng gobernador na dahil sa pagkakantala ng paggamit ng QRF ay hindi agad natugunan ang pangangailangan ng nasa higit 39,000 na mga apektadong pamilya. Sa kautosang inilabas ng Office of the Ombudsman, may malakas online na ebidensya na nagpapakita ng guilt cognate ng grave misconduct, grave abuse of authority at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ayon sa Office of the Ombudsman, inilabas ang kautosan dahil ang pananatili nila sa pwesto ay maaring makaapekto sa investigasyon. Kasabay nito na masiguro na mapreserba mga dokumento at mga ebidensya kaugnay ng reklamo. Sa inilabas na payag ni Vice Governor Robert Fernandez na niyindigan anyang sangguniang panalawigan sa pagbibigay prioridad sa pagkakaroon ng cash assistance para makatulong sa maapektadong mga residente. Anila kanilang nire-respeto ang proseso ng Office of the Ombudsman. Kasabay nito, binigyang diin ng vice-governor na ang preventive suspension ay hindi pa pinal kung saan handa sila nasagutin ang bawat alegasyon. Sa bahagi naman ng complainant na si Governor Azanza, naniniwala itong mas magiging epektibo ang pagpapatakbo ngayon ng kanilang lalawigan. kasunod ng pagkakasuspende ng Vice Governor at 11 miyembro ng sangguniang pananawigan. Ayon kay Azanza, ang Department of Interior and Local Government na magtatalaga ng mga pansamantalang hahalilis sa mga ito.
11: Inaasahan ko po na mas bibilis na ang serbisyo sa probinsya ng Catanduanes. Ngayong yung mga obstructionist at nagpapahirap sa ating mga kababayan na mga traditional politicians, puro po ito matatagal na sa posisyon kasi. Kumbaga, nagiging pahirap na sila sa ating probinsya.
5: Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maraming ginagawa ang Office of the Ombudsman kabilang na dito ang pagpataw ng mga preventive suspension.
12: Ngayon, marami akong pinirmahan ng preventive suspension sa mga mayors. Andiyan, laki Odo Dante ngayon, pinirmahan ko rin sa mga mayors within the whole country. Marami kami pinirmahan na kaso dito.
5: Ito ay kasabay ng pagtuon sa issue ng flood control projects kung saan nakatutok ang publiko. Rod Lagusad para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Target pang mapalakas ang transparency sa pagitan ng militar at media sa kauna-unahang Igsoon Media Engagement Forum sa Zamboanga Peninsula. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
13: Pinagtibay pa ng 102nd Infantry o Igsoon Brigade ang ugnayan nito sa hanay ng media sa pamamagitan ng kauna-unahang Igsoon Media Engagement Forum na ginanap sa kanilang punong himpilan kahapon, 29 ng Mayo taong kasalukuyan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kooperasyon, transparensiya at pagkakaunawaan sa pagitan ng hukbong katihan at mamamahayag mula sa iba't ibang bahagi ng Zamboanga Peninsula.
14: Kamu, ang mga iso o mga bagong aming gunawalon, dungan ta, uyog ta, inabangay ta, walay lakay kundi sa milisyo sa ating mga katawan.
13: Nagbigay daan ang forum sa talakayan hinggil sa media ethics, mahalagang papel ng mga mamamahayag sa pagbuo ng bansa at ang kahalagahan ng paglaban sa misinformation sa pamamagitan ng tumpak, beripikado at responsableng pag-uulat. Binigyan din ang kahalagahan ng matibay na partnership sa pagitan ng militar at media sa pagpapalaganap ng katotohanan at mapagkatiwalaang impormasyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa rehiyon.
14: Pagaling ipatayon, sustainable peace, pabangta sa supported development.
13: Sa pamamagitan ng bukas sa dialogo, muling pinatunayan ng magkabilang panig ang kanilang pangakong maghatid ng responsableng impormasyon, mapanatili ang tiwala ng publiko at suportahan ang mga hakbang tungo sa mas ligtas at mas maunlad na Zamboanga Peninsula. Samantala, naniniwala ang 102nd Infantry Brigade na ang pagkakaisa ng media at militar sa pagtataguyod ng katotohanan ay mahalagang sangkap upang mapalakas ang tiwala ng mamamayan at maisulong ang pangmatagalang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mula dito sa PTV Cotabato Regional Center, Trisha Aragon para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Hawak na ng National Bureau of Investigation ang lalaking nangungotong at scammer sa Quezon City. Nahulihan din ang sospek ng illegal na droga. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
3: Arestado ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki sa Quezon City dahil sa impersonation, online scam, extortion at kasong may kaugnayan sa illegal na droga. Nahuli ang suspect sa Twist Residences sa Novaliches noong 19 ng Mayo sa isang operasyon na pinangunahan ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Nag-ugat ang operasyon sa impormasyon na binigay ng Presidential Security Command o PSC tungkol sa pagpapanggap at panloloko ng isang suspect gamit ang pangalan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Nahuli ang kriminal sa pamamagitan ng setup operation mula mismo kay NBI Director Melvin Matibag at gamit ang warrant of arrest para sa estafa mula sa korte ng Ilagan sa Isabela.
15: Kaya namin na-trace na yung siya yung nagbiktima dun sa lahat is using the same number. Tapos yung modus niya lagi magpakilala na he's a government official. What is alarming is his access to the data, especially the contact numbers of high-ranking officials.
3: Nakuhaan din ang lalaki ng mga illegal drugs at paraphernalia kung saan positibong lumabas sa laboratory test ng ahensya na ang mga ito ay methamphetamine hydrochloride o shabu at tetrahydrocannabinol o THC. Gumagamit ang suspect ng messaging app para magpanggap bilang division chief ng NBI, trabahador ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, isang kongresista at maging si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para makapanghingi ng pera. Nagpanggap pa ang kriminal na may sakit ang kanyang anak at aniya ay may access siya sa impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa at maging sa mga phone number ng mga matataas na opisyal.
15: Something that is worth noting dito sa tao na to, he pretended himself to have an information leading to the arrest of Senator Bato de la Rosa. So yun yung pakipag-communicate niya kay Executive Secretary at sa akin. When he was communicating to me, already sense na
3: kasalukuyang nakadetene ang suspect sa Office of the City Prosecutor ng Quezon City para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isasalang ng ahensya sa masusing validation at case build-up ang lahat ng pahayag ng suspect at kung saan ito nakuha ang mga phone number ng mga opisyal para matukoy ang iba pang mga kasamang sindikato. Inihahanda na ng NBI ang mga karagdagang kaso kaugnay sa cyber-enabled fraud at extortion laban sa naarestong suspect. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Susunod, hanggang 10 pisong rollback sa diesel. Asahan na sa pagpasok or papasok na Linggo.
1: Mahigit 30,000 Pinoy nabiyayaan ng trabaho sa ilang railways projects ng pamahalaan. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.

Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at readings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: trabaho po ang inaasahang magbubukas para sa mga Pilipino sa ilalim ng proyektong pangkaunlaran ng Department of Transportation. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
1: May naghihintay na trabaho dahil sa North-South Commuter Railway o NSCR at Metro Manila Subway Project ng Department of Transportation. Alinsunod pa rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na i-prioritize sa mga manggagawang Pilipino na mabigyan ng trabaho. Higit 31,000 manggagawang Pilipino ang mayroong trabaho dahil sa proyekto. Nakikipag-ugnayan din ang DOTR sa mga global partners nito para mabigyang prioridad ang mga lokal na manggagawa sa pagbuo ng North-South Commuter Railway o NSCR. Kinukuha ang mga local engineers, architects at empleyado para sa mga project management offices at construction sites. Ayon kay Transportation Secretary Bunny Lopez, dapat i-prioritize sa mga Pinoy dahil sa kanilang galing, talento at kakayahan. Ayon naman sa ilang manggagawa ng proyekto, malaking tulong ito dahil sa mas mataas na sahod kumpara sa kanilang mga dating trabaho.
2: Kami po, taga-Arayat po kami. Dumayo pa dito sa Angeles para magpagtrabaho. Dito kasi maganda yung ano, may benefits ka dito.
3: Ano na pong improvement, nakakapag-ipon din po at papaano, nakakatulong po ng ano, na malaki sa pamilya po.
1: Inaasahan kapag natapos ang 147-kilometer na commuter railway na may 35 stations, mapaiikli nito ang biyahe mula Clark, Pampanga hanggang Calamba, Laguna sa 2 oras na lang mula sa dating 4 oras. Kasabay rin ito ang 33-kilometer Metro Manila Subway na may 17 stations mula Valenzuela City hanggang Parañaque City at Naiya Terminal 3 sa Pasay City. Ang dating halos 2 oras na biyahe ay magiging 45 minuto na lamang. Target maging fully operational ng mga proyektong ito sa 2032. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Bayan, silipin natin ang paglalayag sa makasaysayang ilog Pasig na sumisimbolo sa kultura ng mga Pilipino at mahalagang papel rin sa pagbubuklod ng Asia. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
5: Time travel muna tayo pabalik sa nakaraan, sakay sa replika ng balangay na naglayag sa ilog Pasig. Baliktanaw ito sa makulay na maritime heritage kasabay ng paghahanda ng bansa sa pangunguna sa ASEAN 2026. Kaugnay nito, ang balangay na tampok ngayon ay tinatawag na BB Florentino Das na nagsilbing trading vessel at cultural symbol sa panahon ngayon. May habang 24 na metro at lapad na 5 metro ang balangay na ito na may hahalin tulad sa haba ng 2 magkasunod na bus. Ayon kay Art Valdez na sikat na leader ng First Philippine Mount Everest Expedition at ng Voyage of the Balangay, ay mahalaga ang muling paglayag ng makasaysayang sasakyang ito.
6: Kailangan malaman natin yung ating kasaysayan na tayo ay maritime people, maritime nation ang Pilipinas. Nawala na yun because yung ginawan ng dayuhan, dinisrupt nila ang pag-isip natin na bilang maritime people. Kaya ito, an ancient boat will revive that espiritu na tayo lumaki taong dagat.
5: Para kay PCO Undersecretary Mon Ilagan, malaking bahagi ang balangay sa pagkakabuo ng ASEAN countries.
7: Malaki ang role itong balangay. Di ba ang team natin sa ASEAN is navigating our future together. So dito nagsimula sa balangay yung parang samahan ng mga ASEAN. Kasi ever since talagang bumabiyahe na ito.
5: Bagamat ang ganitong uri ng bangka ay naging pangunahing transportasyon ng mga sinaunang Southeast Asian nation, natatangi ang pangalang balangay sa Pilipinas. Ayon sa kasaysayan, ang salitang barangay na pinakamaliit na unit ng pamahalaan sa Pilipinas ay direktang nagmula sa salitang balangay. Samantala, ang atraksyong ito ay direktang nakakabit sa opisyal na tema ng ASEAN 2026 na Navigating Our Future Together. Layo ng pamahalaan na gamitin ang makasaysayang simbolo na ito para palakasin ang ugnayan at pagkakaisa ng mga karatig bansa sa rehiyon. Ang balangay ay sumasalamin sa ugnayan ng mga bansang kabilang sa ASEAN na bagamat binubuo ng hiwa-hiwalay na pulo, ay pinag-uugnay ng iisang karagatan at sinaunang kultura ng paglalayag. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Ito naman, Malahari at Reyna na pumarada sa kanilang sariling bersyon ng Santa Cruzan ang mga fur babies sa Quezon Memorial Circle. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Kung sa mga Santa Cruzan ay mga reyna ang bida, dito sa Ferris de Mayo 2026 sa Quezon Memorial Circle, ang mga fur babies naman ang nakakorona at nakasuot ng magagarbong gown bilang mga munting bituin ng araw kasama ang kanilang mga fur parents. Mula sa mga asong nakabarong, nakagown at nakakostume, naging makulay at masigla ang pagdiriwang na nagtampok hindi lamang ng kasiyahan, kundi pati ng responsableng pag-aalaga ng mga alagang hayop. Sa pangunguna ng Quezon City Government at mga katuwang na organisasyon, nagkaroon ng libreng serbisyong pangkalusugan para sa mga alagang hayop, kabilang ang anti-rabies vaccination, microchipping, deworming at veterinary consultation. Layunin ng aktibidad na hikayatin ng responsableng pet ownership habang tinitiyak ang kalusugan at kaligtasan ng mga alagang hayop sa komunidad. Si Joyce, umaga pa lang ay nakapostura na sa kanyang purple gown kasama ang alagang aso na si Shuki. First time daw kasi nilang mag-ina na lumahok sa Ferris de Mayo.
9: Kasi lagi kami ni Shuki, lagi kami ng dogo sa circle, saka sa wildlife. So nung nakita ko, kasi pinafollow ko yung QC Vet, nung nakita ko na merong ganito activity, naisipan ko isali siya kasi I think she will enjoy.
8: Habang patuloy ang pagdagsa ng mga fur parents, nagbigay rin ng mga pet talks at information sessions ang mga organisador upang mas maunawaan ng mga nag-aalaga ng hayop ang tamang nutrisyon, bakunahan at pangangalaga sa kanilang mga alaga. Bukod sa mga libreng serbisyo, binigyang diin din sa aktibidad ang adoption at pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga naliligaw at napabaya ang mga hayop. Kabilang dito ang adoption drive ng K-9 and Rehabilitation Program.
10: We highly promote itong adoption na ginagawa namin program sa First de Mayo kasi para ma-encourage din namin yung mga QC citizens na mag-adopt and ma-consider nila yung mga fur friends natin even though mga stray animals sila before.
8: Bago maiuwi ang isang alaga, sumasailalim muna ang mga interesadong mag-ampon sa screening process upang matiyak na may ligtas at maayos na matutuluyan ng mga hayop. Sa mga kinakailangang requirements, sapat na ang Q-Citizen card o isang valid government-issued ID para makapagsimula ng proseso ng pag-aampon. Pangalawang taon pa lamang ng Ferris de Mayo, ngunit inaasahan ng mas lalaki pa ang partisipasyon dito sa mga susunod na taon habang patuloy na pinalalakas ang kamalayan sa responsableng pet ownership at animal welfare sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
4: Magandang balita po sa mga motorista, asahan ang big-time rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base po sa ilang araw na trading sa Mean of Plat, Singapore, inasang bababa ng 6 na piso at 10 sentimo ang gasolina, 8 piso at 70 sentimo naman sa diesel habang nasa 10 piso naman sa kerosene o gas.

0: Sino spin din ng Federation International de Volleyball ang Philippine National Volleyball Federation dahil sa iba't ibang paglabag. Ayon po sa FIVB, kailangan nilang suspindihin ang laro sa PNBF upang maprotektahan ang sports at mabigyan ng prioridad ang mga atleta. Sa panahon ng suspensyon, isang komite ang mag-aaral sa mga ginawa ng PNBF. Samantala, mananatili pa rin AVC President at FIVB Executive Vice President si dating PVVF President Tats Suzara. Naghatid ng karangalan sa Pilipinas ang 15-anyos na si Crimson Aradaza matapos itala ang bagong world record sa 3x3-100 event sa inaugural Philippine National Speed Cubing Open 2026. Yan ang ulat ni teammate Paolo Salamatin.
1: Naglista ng bagong kasaysayan sa larangan ng Mind Sport ang isang 15-year-old Filipino speed cuber mula Baguio City na si Crimson Aradaza matapos niyang basagin ang dating world record sa 3x3x3-100 speed cubing category sa pagbubukas ng kauna-unahang Philippine National Speed Cubing Open kamakailan sa Tagaytay City. Naitala lang naman ng batang kampyon ang bilis na 5.33 seconds sa preliminary round ng kompetisyon gamit lamang ang kanyang isang kamay tungo sa pagbuo ng Rubik's Cube. Dahil dito, formal na binasag ni Aradaza ang dating world record na 5.66 seconds na hawak.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
2: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW.

0: ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
2: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time. This is 7 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
7: Good morning! Wake up! Good morning!
6: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre sa Mega Manila. Oy, araw tayo ngayon ha? Katapusan na ng Mayo. Tama ba ako? Katapusan na, last day na no, ng May. Eh bukas ho, June na! Mayo at 31, taong 2026. Muli na naman pong sumama sa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Siyempre, tayo po'y napapakinggan sa live streaming ng Meta Facebook page ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At siyempre, tama ba ako, Jubel? 104.3 The Capital FM, nakahukap tayo, ha? Siyempre sa Sports Radio 918 AM. Sa po, dito nyo po mapapakinggan ang latest news sa mundo ng palakasan. Siyempre, no? Ang station manager niyan, walang iba, no? Kundi si Ma'am Cecil Kim. Yun. At siyempre, ito naman yung ano, yung mga mga tech natin dyan, ano, tama ba, Bossing Arnel, yung pinakamainit na tech natin dyan sa RP2, no, si Boss James Kira Comora, at syempre si Ma'am Nida, oh, madaldalang kanina ni, ha, sino, Suzanne. Ang kadaldalang kanina ni Jubel, no, bago tayo nag-umpisa, no. Suzanne ba yun? Suzanne, yeah. Maraming tayong pag-uusapan ngayon, ha. Siyempre, mula sa Bureau of Immigration. Tama ba ako, Isabel? Yeah. Siyempre, huwag niyo kakalimutan yung lag kong ina-anunsyo rito, ha. Yung pinaka-importante sa mahalaga. Nagkamali nga ako, nag-pull tank ako kahapon. Sinagad-sagad ko yung pull tank ko. Hindi ko alam, malaki ang palang oil price rollback, ano? malaki ang oil price rollback natin ngayon. Mamaya, kung magkano, alamin niyo yan mamaya. Huwag kayong bibitaw, syempre. Siyempre, iba pa mahalaga mga balita no, na nakalap ng ating PBS Newsroom at PBS Production Division. Siyempre, babasahin natin yan. Pero bago muna ang lahat, ang oras natin, 20 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga, tungayan muna natin ang mga naging aktibidad ho ng Pangulo sa Presidential Week. Hatid po sa atin ni Raquel Bayan. Narito.
8: Ng Lunes, 25 ng Mayo, nag-ikot sa lungsod ng Maynila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang inspeksyonin ang upgrading ng Sunog Apog Pumping Station sa Tondo. Ang proyektong ito matapos sumailalim sa rehabilitasyon, ganap ng magiging operational makalipas ang 6 na taon na makakatulong ng malaki sa pag-manage ng tubig ulan sa lungsod. Sa kaparehong araw, ininspeksyon ng Pangulo ang lagay ng mga nagsilika sa Dalpan Sports Complex at Dalpan Evacuation Center matapos ang naganap ng malaking sunog sa Parola, Maynila. Pangako ng Pangulo, magtutuloy-tuloy lamang ang pamamahagi ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nagsilikas. Araw ng Martes, 26 ng Mayo, sinimula ng Pangulo ang 4 na araw na state visit sa Japan. Unang aktibidad ng Pangulo, ang personal na pagkumusta sa Filipino community doon, kung saan nagbili ng Pangulo sa mga OFW sa Japan, lalo na yung mga kabataang Pilipino na manatiling mukha ng Pilipinas sa Japan at i-maximize ang mga oportunidad doon para sa kanilang pag-unlad na makakatulong rin sa kapwa Tokyo at Maynila. Araw ng Miyerkules, 27 ng Mayo, nag-state call sina Pangulong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Imperial Palace. Dito ginawaran ng Pangulo ng Grand Cordon of the Supreme Order of the Chrysanthemum o ang pinakamataas na pagkilalang iginagawad ng Japan sa isang head of state na nakagawa ng mahalagang ambag para sa kanilang bansa. Matapos nito, humarap si Pangulo Marcos sa General Meeting ng Japan-Philippines Parliamentary Friendship League, kung saan binigyan ng Pangulo ang commitment ng Pilipinas na maging kabalikat ng Japan para sa pagsusulong ng katatagan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Matapos nito, naging abala ang Pangulo sa pagharap sa roundtable discussion kasama ang mga matataas na opisyal ng ilang malalaking Japanese company. Dito naman inilatag ng Pangulo ang mga hakbang na ginagawa ng administrasyon para sa pananatiling matatag na ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng epekto ng Middle East crisis at iba pang global issues na nararamdaman sa rehiyon. Tinapos ng first couple ang Miyerkules sa pagdalo sa inihandang state banquet ni na Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. Dito kinilala ng Japan ang mahalagang papel ng mga Pilipino at ng Pilipinas sa kanilang lipunan at ekonomiya. Araw ng Huwebes, 28 ng Mayo, kaliwat ka ng pakikipagpulong naman sa malalaking Japanese company ang tinutukan ni Pangulong Marcos. Ilan lamang sa mga nakausap ng Pangulo, mga kinatawan mula sa Furukawa Electric Company Limited, Sumimoto Electric Industries Limited, Minebea Mitsumi Incorporated, at Tuneshi Group Corporation. Sa mga dialogong ito, nasa higit 56 billion peso na halaga ng investment ang naselyuhan ng Pangulo na magbubukas ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. Samantala, nakapulong rin ni Pangulong Marcos si Honorable Kishida Fumio, dating Japanese Prime Minister, at maging si Japan International Corporation Agency o JICA President Dr. Tanaka Akihiko. Habang nagkaroon rin ng pagkakataon ng Pangulo na makaharap ang National Diet Legislative Body ng Japan. Mahalagang aktibidad ito para sa Pangulo, lalo't hindi lahat ay nagbibigyan ng pagkakataon na humarap at magbigay ng talumpati sa harap ng mga mambabatas ng Japan. Sumisimbolo lamang ito sa pagkilala ng pamahalaan ng Japan sa mga naabot ng pamahalaan ng Pilipinas sa ilalim ng Marcos Administration. Agad itong sinundan ng summit meeting kasama si Japanese Prime Minister Takeuchi Sanai, kung saan sinaksihan ang dalawang lider ang ilang kasunduang naselyuhan sa pagitan ng dalawang bansa. Mayroon itong kinalaman sa pag-aalis ng double taxation, pagpapalalim pa ng kolaborasyon sa agrikultura, artificial intelligence, disaster risk reduction, digital infrastructure at human resource development. Dito rin inanunsyo ang pag-aangat ng ugnayan ng Tokyo at Maynila patungo sa isang comprehensive strategic partnership na sumisimbolo sa patuloy na paglago ng kooperasyon ng dalawang bansa sa gitna ng iba't ibang global issue. Araw ng Biyernes, 29 ng Mayo, tinapos ng Pangulo ang apat na araw na state visit sa isang farewell call sa Imperial Palace. Bago umuwi ng Pilipinas, kumarap muna sa media si Pangulong Marcos kung saan inilatag nito ang mga bitbit na pasalubong para sa mga Pilipino matapos ang matagumpay na apat na araw na state visit sa Tokyo. Kabilang dito ang $3.4 billion investment pledges mula sa mga pinaka-impluensyal na Japanese business leader na nakapulong ng Pangulo sa linya ng turismo, pananalapi, digital technology, renewable energy, manufacturing, aviation, healthcare at telecommunications. Bukod pa dito ang 56.3 billion peso investment na naselyuhan rin ng Pilipinas sa pakikipagpulong ni Pangulo Marcos sa malalaking Japanese company sa linya naman ito ng semiconductor, advanced electronics, precision manufacturing at shipbuilding. Ang mga pangakong pamumuhunan na ito, inaasahang lilikha ng higit 10,000 bagong trabaho para sa mga Pilipino. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Rakal Bay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Yan o, natunghaya natin ano, ang naging aktibidad nga ho ng Pangulo nitong nagdaang Linggo, syempre yung kanyang state visit sa Japan. May natin yan ano. Meron akong nakuha ang insights diyan ano, especially the foreign direct investments ano. Malaki ang may tutulong nito no, lalo na sa ating mga kababayan, especially yung pagbibigay ng trabaho, additional na yun no. Sabi nga sa report ni Rakir, additional 10,000 jobs. Malaki yan ha, malaking indikasyon yan sa ating ekonomiya and at the same time sa ating labor sector. Oras natin, 27 minutes. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Ratsadaan na natin ang mga Romero Peque ang balita na nakalap ng PBS Newsroom at PBS Division Team sa nakalipas na magdamag. Headlines.

0: Sa unang sigwada ng ating balitaan, iminungkahi ni Senator Erwin Tulfo na paiiralin sa mga senador ang patakarang no work no pay gaya ng mga pinatutupad sa mga ordinaryong manggagawa sa bansa. Ayon kay Senator Erwin, hindi makatarungan na tuloy lang ang sweldo ng isang senador kahit hindi ito nagtatrabaho o pumapasok sa trabaho. Hindi rin anya ito patas para sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino na nasa loob at labas ng pamahalaan. Dinagdag din ni Tulfo kung halimbawa ay umabot na sa 3 buwan ang hindi pagpapakita ng isang senador ay dapat itong ituring na awol o absence without leave tulad sa mga sundalo. Aminado naman si Tulfo na maaaring hindi masiyahan ng ilang senador sa mungkahin niyang ito. Binanggit rin ang mambabatas na posible ring hindi maipatupad ang ganitong patakaran dahil sa tayo-tayo system sa Senado. Balik na nga daw po sa 5-day work week ang pasok ng mga empleyado ng Department of Labor and Employment. Simula ho nga yan sa Lunes sa susunod na linggo, June 1, sa utos yan ni Dole Secretary Francis Tolentino. Sa memorandum na pinirmahan ng Kalim, sakop ng kautusan ng mga bureaus, services, regional offices, attached agencies sa ilalim ng Dole. Nakasaad naman dito ang pagbabalik sa 5 araw na pasok ay upang tuloy-tuloy na maipatupad ng Departamento ang kanilang mandato na tumutok sa labor standards at social protection ng mga manggagawa sa bansa. Matatanda na nagpatupad ng 4-day work week noon ang Dole alinsunod sa Presidential Memorandum Circular No. 114 na laging makatipid ang pamahalaan sa enerhiya habang may energy emergency at hirap makahanap ng supply ng langis sa world market. Dahil naman sa 4-day work week, bumaba sa halos 13,000 kilowatts per hour ang konsumo ng Dole sa kuryente noong Marso kumpara noong Pebrero at bumaba din ang konsumo nila sa langis ng higit 900 liters. Tiniyak naman ng Dole na patuloy ang gagawin nilang pagtitipid sa kuryente at langis kahit balik na ito sa 5-day setup. Pinagana na ng Department of Education ang kanilang Public Assistant Command Center na siyan tatanggap ng mga sumbong at reklamo sa pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Ito ang tinuruan ni Education Secretary Sari Angara kasabay na ng pagbubukas ng offline balik eskwela 2026 mula Hunyo a 1 hanggang Hunyo a 11. Dito maaaring dumulog sa DepEd ang mga sumbong at reklamo sa pamamagitan ng hotline, email, gayon din ang mga opisyal na social media platforms ng kagawaran. Una rito nagsanib puwersa ang 16 na iba't ibang ahensya ng pamahalaan para tiyakin nga ho na magiging maayos at mapayapa ang muling pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral. Oras po natin 6:30 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Diyan lamang po kayo.
1: Mabuhay Pilipinas para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Welcome aboard. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
2: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
3: Ay, aircon ba ako?
2: Ay, Nay, bakit ang taas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
3: FYI lang ha. Kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo sa kuryente.
2: Kaya next time, Para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Mabuhay Pilipinas. Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Oras po natin 33 minutes makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Pasok muna tayo ng mga pag-uulat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Insan nga po ASEAN Digital Economy Deal ang danang lagdaan sa Nobyembre. Uy, maganda ito ha. Detalye sa balita nga, makakasama natin si Boss EJ Lazaro. Boss EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, EJ.
5: Tinapos na ng mga bansang kasapi ng ASEAN ang negosasyon para sa ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA, isang kasunduang naglalayong palakasin ang digital trade at economic integration sa rehiyon na target lagdaan sa Nobyembre ngayong taon. Sa ikalawang pagpupulong ng ASEAN Senior Economic Officials Meeting o SEOM na ginanap sa Maynila nitong nagdaang linggo, na pagkasunduan ng mga opisyal ang lahat ng natitirang issues sa kasunduan. Sa klaw ng DEFA, ang digital trade, cross-border e-commerce, data governance, digital identity, electronic payments, cybersecurity, artificial intelligence at digital talent mobility. Ayon sa ASEAN, maaaring umabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng rehiyon pagsapit ng 2030 kapag ganap na naipatupad ang kasunduan. Inaasahan ding mas mapapalawak nito ang oportunidad para sa mga negosyo, partikular ang micro, small and medium enterprises o MSMEs. Nakatakdang lagdaan ng mga leader ng ASEAN ang kasunduan sa Nobyembre kasabay ng ASEAN Summit bilang bahagi ng layunin ng rehiyon na bumuo ng mas konektado, ligtas at inklusibong digital economy. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Oy, fresh from ano yan? Fresh from Iloilo, fresh from Makati, and fresh from Batangas. Yan, kalupit yan sila, Boss EJ Lazaro. Ang daming fresh, ano? Fresh na fresh na fresh. Ayan. Talaga nga naman, sana all. Ay, ngayon po ha, meron tayong makakapanayim ngayong umagang ito. Siyempre, ang Bureau of Immigration, no? Dahil nga po dun sa PHDO ni Marcoleta at tatlong iba pa, kaugnay sa kasong plunder po yan, ano? At yung hold departure order, tama ba ako? HDO. Ni Jingoy Estrada. Hinggil nga po sa graft charges, immigration at yung immigration lookout bulletin naman kay Senator Bato de la Rosa. Napakarami, no? Talaga namang medyo ano, para sa ating mga tagapakinig, nalilito sa mga legal na termino. Ano po ba ang mga eksaktong ano yan, ha? Malalaman natin, no? Malalaman natin sa tagapagsalita nga po ng Bureau of Immigration. Wala pong iba kundi si Madam Dana Sandoval. Madam Dana, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good morning. Magandang umaga po. Pasensya na, wala lang akong boses. Pero magandang umaga.
0: Yes, ma'am. Eh. Alam ko naman, no, dahil napakasigasig nga ho ng Bureau of Immigration at alam ko pong napaka-busy nyo, no, kahit na piyesta official po tayo ngayon. Eh, Madam Dana, para po sa ating mga tagapakinig, ano, na nalilito sa mga legal na termino, ano po ang eksaktong pagkakaiba ng precautionary hold departure order na ibinaba kay Senator Marcoleta, former Congressman Michael Defensor at dalawang pribadong individual. At ano po ba yung pinagkaiba nito, ma'am?
6: Yes, naku, parang ang daming mga terminology sa roster, kaya nakakalito talaga dun sa ating mga kababayan. But itong iba't iba po na orders na ito ay may kanya-kanya pong effect at saka merong sari-sarili po ng mga issuing authority. ang precautionary hold departure order, parehas po siya ng effect dun sa regular na hold departure order, meaning hindi pinapayagan na umalis ang subject sa bansa hanggat hindi niya hinaharap ang kaso. Mm-hmm. Ang kaibahan po niya is when it was issued. The precautionary hold departure order, doon pa lang sa preliminaries, kasi precautionary pa lang siya eh. Right. Nandun pa lang tayo sa piskalya, nasa preliminaries pa lang tayo ng kaso. But nakikitaan na yung subject nung nilulutong kaso ay may flight risk. So okay, maaari po itong issue ng korte, mm-hmm, pag nakita na mayroong flight risk yung tao. In the same way po, yung hold departure order, ganun din. Hindi rin pinapayagang umalis yung subject hanggat hindi niya hinaharap ang kaso against him. Pero yun naman po ay ini-issue during the pendency of the case, habang umaandar po ang kaso against them.
0: Kumbaga, in layman's term, Madam Dana, the precautionary is habang inaano pa yung merito ng kaso. At yes, yung regular hold departure order, yung gumugulong na yung kaso. Tama po ba?
6: That's right po. Tama po kayo dyan.
0: Ayun. Oh, alam nyo na, mga tagapakinig natin sa Radyo Pilipinas, ha? Parehas ding may hold departure order. Ang pinagkaiba, habang inahanapan pa na merito yung kaso, at yung isa, habang gumugulong yung kaso. Ma'am Dana, ano naman ho ang magiging protocol ng mga BI officer kung sakaling magtangka silang bumiyahe palabas ng Pilipinas, Ma'am Dana?
6: Yes, for any subject po na may hold departure order or precautionary hold departure order, lumalabas po yan sa ating derogatory database once encountered ang passenger sa ating pong mga international ports of entry and exit. Mm-hmm. So kapag encountered po, sila po ay sinasabihan na hindi po sila maaaring umalis ng bansa without the explicit approval of the court. So dahil po sinabi ng korte na hindi sila pwedeng umalis, korte lamang po ang makapagsabi kung kailan pwede na po sila umalis.
0: Mm-hmm. Itong Biyernes nga po, Ma'am Dana, no, nagpunta sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy para mag-bail. Ano po ang maaaring mangyari sa ganitong sitwasyon na, Ma'am Dana, para po sa kalman ng ating mga tagapakinig?
6: Ang bail naman po ay para sa warrant of arrest. So wala po siyang relation kung meron po siyang hold departure order. Sa hold departure order naman po kasi wala naman itong pag-aresto na nagaganap. Talagang hindi ka lang muna aalis dahil haharapin po yung mga kaso dito sa Pilipinas. In terms of bail, kapag halimbawa ang tao kasi ay nasa may warrant of arrest, meron din pong kopya yan, ang Bureau of Immigration pinapadalhan din po. At kapag encountered sa mga paliparan, ay yan naman po ay ini-inform ang ating law enforcement agencies for them to implement the warrant of arrest. So yun naman po yung kaibahan nun kung may warrant of arrest. But if there's bail already, then that will not be done.
0: Kung sakali nga po, Ma'am Dana, since nabanggit nga po ni DILG Secretary Remulla na ang concern nga po ni Senator Estrada sa kanyang tuhod kung maghain po ang senador ng motion na mag-travel due to medical reason, ano po kaya ang protocol ng Bureau of Immigration para sa pag-monitor sa kanya sa labas ng bansa, if ever na mag-grant, Ma'am Dana?
6: Ang BI po is within lang po ang ating jurisdiction doon po sa mga international ports of entry and exit natin. So kapag ka meron po siyang explicit approval po ng issuing authority ng hold departure order niya, then yan po ay they will be able to depart given that approval ng issuing authority. Pero kung siya po ay nasa labas ng bansa at magkaroon po ng halimbawa infraction or hindi po sumunod doon sa mga orders na inisyo po ng korte, halimbawa limited period lang ang pag-alis, yan po will still fall under the law enforcement agencies po natin. Ang BI po works in the background doon sa investigation dahil tumutulong po tayo sa pag-gather ng intelligence information. But the authority remains under the law enforcement agency, so ating kapulisan pa rin po ang mag-i-implement po ng investigasyon at ng arrest kung meron po.
0: Alright. So immigration lookout naman po, Ma'am Dana, ni Senator Ronald Bato de la Rosa. May naitala po bang record na nakalabas na ba ng bansa ang butihing senador?
6: So far naman po doon sa ating records, wala pong recent travel si Senator Bato de la Rosa.
0: Okay. Kinumpirma rin po, no, Ma'am Dana, ng Department of Justice na may aplikasyon na para sa Interpol Red Notice laban kay Senator Bato de la Rosa kaugnay nga po nitong ICC warrant. Ano po mga posibleng mangyari kapag may mga ganito ng indikasyon na, Ma'am Dana?
6: Yes, ang Interpol Red Notice po ay ito po ay isang dokumento na ini-issue ng Interpol na nagsasabi po or nag-a-alert sa mga Interpol member states na, uy, ito, mga Interpol member states, itong taong ito ay meron pong kaso na kinakaharap. Kaya kapag ka nakita nyo, kung maaari, balik ninyo dun sa bansang pinanggalingan. Ganun po ang epekto ng Interpol Red Notice. And halimbawa po, meron pong issue ang Interpol na ganyan at encountered po yung subject, then ibabalik po at ibabalik po siya sa ating bansa if encountered outside the country.
0: Alright, with that, ma'am, hindi ko nang patatagalin eh para ma-relax nyo na po ang boses nyo, no? Dahil sa napakaraming interview nyo, no? At bilang panguli na lang po, Ma'am Dana, mensahe na lamang po sa ating mga kababayan. Go ahead po.
6: Yes, sa ating mga kababayan po, makakaasa po kayo na tuloy-tuloy pa rin po ang pagsisubmission ng Bureau of Immigration. Marami pong mga lumalabas ngayon ng mga bagong orders, mga bagong mga minomonitor. Ang atin po mga tauhan ay 24/7 on the ground para pong i-monitor ang ating mga paliparan at mga international ports of entry and exit. Yan naman po.
0: Alright, Ma'am Dana, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan and happy Sunday po.
6: Salamat po and happy weekend.
0: Thank you. Yan po, no, si Ma'am Dana Sandoval, ang tagapagsalita nga ho ng Bureau of Immigration. Tindi, no? Talagang sunod-sunod ang interview ni Ma'am Dana. Medyo pagpasensyaan nyo na ho ang kanyang boses, ano? Ganun ho talaga pag nagtatrabaho, no? Ito si po dyan sa mga kawani, no, ng Bureau of Immigration. At ang oras po natin sa buong kapuluan, 6:45 ng umaga, short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Jubel, ibigay mo.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
7: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Bagong bayani ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. At bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Good morning! Thank you! Wake up! Good morning!
0: Welcome back! Hindi po nagbabalik ka, Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin, 6:48 ng umaga. O, shoutout muna sa mga nanonood sa atin sa live streaming, ha? Siyempre, nanonood ang aking amahin na si Jess Ignacio. Siyempre, ito ay bumabiyahe ito, particular, panigurado. Hindi tayo kasi nakasama dahil tayo po ay duty comes first before anything else, no? Eh, may swimming sila, no? May balita ko sa Batangas daw ang kanilang swimming. Hindi man tayo nakasama, pero yun nga. Ingat kayo dyan, ha? Sa inyong biyahe, Jess Ignacio, at kasama yung aking mga kamag-anakan, ano, bumabiyahe, no? Patungong Batangas, ayan. At syempre ito, nakikinig sa atin. Standby ka lang dyan, Kuya Ray, ha? Batingin ko lang itong mga ito. Francis Navales, nanonood sa atin. Good morning, Boss AJ. At syempre, walang iba, si Roger Ramos, nakikinig sa atin. Mga gwardiyang hindi pumipikit, no? Kahit madaling araw ang duty, kahit gabi, no? Hindi pumipikit itong mga gwardiyan na to. Si Olsen, ano, yan, nakikinig sa atin. At syempre, si Daniel Alegre. Ayan. Oh, nanonood din ang nanay ni Isabel, ano? Anong pangalan ng nanay mo, Madam Isabel? Ayan, bye, shoutout natin yan. Si Mami Ampi, nanonood sa atin, ha? Mami Ampi, ha? Oh, ayan, oh. Si Isabel ho ang nasa likod ng produksyon ng Mabuhay Pilipinas. Ayan, yan. Talaga naman, ha? Masipag, yan. Masipag yung anak nyo, Mami Ampi. Ayan. Beno, intro na natin to. Baka magkaiyakan pa tayo. Intro na natin ito, no? Ang report ni Kuya Ray Ferrer kung saan Marikina City LGU ipinapura na ang clearing operation sa mga daluyan ng tubig. Oh. Siyempre, kailangan talaga yan. Sana hindi lang Marikina, maging buong Metro Manila ayusin na ng mga LGUs yung kanilang mga waterways. Detalye sa balitan niya, makakasama natin Kuya Ray Ferrer. Kuya Ray, good morning!
1: Rancho Pilipinas. Report.
0: Yes, Kuya Ray, come in.
10: AJ, patuloy at puspusa na ang sinasagawang clearing operations ng Marikina City Government sa mga creek, kanal at iba pang daluyan ng tubig sa lungsod. Bahagi ito ng direktiba ng Mayor Maan Teodoro upang matiyak lamang na malinis at walang bara ang mga daluyan ng tubig bago ang kasagsagan ng tag-ulan. Layunin ng operasyon na mapanatili ang maayos sa daloy ng tubig at makatulong sa pag-iwas o pagbabawas ng pagbaha tuwing may malalakas sa pag-ulan. Kasabay ito, hinihikayat ng pamalang lungsod ang mga residente na makiisa sa pagpapanatili ng kalinisan sa komunidad. Paalala rin ng alkalde na itapon lamang ang basura sa tamang lugar at iwasang magtapon sa mga estero, creek at ilog. Samantala, inanunsyo na ng Panghasa ang pagsisimula ng Southeast Monsoon o habagat sa bansa. Dahil dito inaasahan ang mas madalas na pag-ulan ngayon at maging ang thunderstorm, lalo na sa kanlurang bahagi ng Pilipinas, na posibleng hudyat ng formal na pagsisimula ng tag-ulan sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Maraming salamat kayang Ray Ferrer. Tama nga naman ng Marikina. Alam niyo naman na low-lying area ang low-lying city ang Marikina. Talagang puspusan yung ginagawa nila diyan. Especially yung ginagawang flood control, no, diyan sa may Marikina River. Ako, napakaganda nun. Sana nga ho ay matapos na at nang mapakinabangan na, dahil yun kasi ay funded ng JICA, no? Kaya pag nakita nyo yung structural integrity nung ano, what do you call this? Nung Marikina River Flood Control, talagang napakaganda ho at tiyak na napakatibay kasi nga ho, Japan ang gumawa. Hindi contractor dito sa Pilipinas. Hindi made in the Philippines, ha? Made in Japan. Eh, Japan ang gumawa, JICA eh. Eh, pag dito ginawa yan, eh, malamang made in the Philippines. O, diba? Pag made in the Philippines, pag dumaan yung ba, bitak. Ay, nako. Ayoko na, baka uminit na naman yung batok ko eh, diba, Arnel? Pero, maganda ang umaga na to, ay lalamig ang batok ko, hindi naiinit, ha? Lalo na to si Jobel Lustre kasi magpapa-full tank daw ito mamaya sa motor ng kanyang... alam nyo na yun. Wala, walang sagot si Jobel, ha? Walang sagot, ha? Wala. Wala ka ba? Hindi mo ba papa-full tank, Jobel? Malaki rollback ngayon. Ako, tingnan mo. Pakinggan mo ito. Malaki rollback. Unahin na natin ang, siyempre, magpapakarga nga si Jobel. Unahin na natin yung gasolina. Magkano nga ba? Ah, teka muna. Tataas nga ba o bababa? Siyempre, tayo ay... bababa ho ang presyo ng produktong petrolyo, no? Roll back ho tayo, no? Gaya nga ng mga nire-report ko, no? Sa ating duty nung nagdaang linggo. You heard it right. Roll back po tayo ngayon. Ngayong darating na linggo. Simula June 2, roll back po tayo. Ang gasolina, magkano ang ibababa? Drum roll.

0: Thank you. Thank you.
1: Oh my God!
2: Eh, mapapa, oh my God ka sa gasolina, Jubel, dahil 5 pesos to 6 pesos ang error. O, tingnan mo, nalaki ang mata mo, Jubel, o, di ba? O, 5 pesos and 6, 5 pesos to 6 pesos ang i-rollback sa kada litro ng gasolina. Ha?
1: Oh my God! Wow!
0: Thank you! Thank you! Thank you!
2: Talagang mapapapultang ka, Jubel, na sinasabi ko sa iyo, ha? Ha? Ipapultang mo na yung sasakyan tuloy. Yung motor ni, ano, kilala mo na kung sino yun, ha? Oo. Mahirap naman, di ba? Sakay ka ng sakay. Ini-school bus ka araw-araw, di ba, Arnel, ano? Alam mo yung school bus? Yung alamat ng school bus? O, yan. O, pagka atid sundo ka, dapat gasolinaan mo rin, Jubel, ha? O, ito naman, nandiyan ba si Boss Bryle? Wala si Boss Bryle, ano? Sayang. Ito, ito sigurado, pag narinig ni Boss Bryle to habang nagda-trip papasok dito sa Radyo Pilipinas, baka mapakambyo ng ano eh, ng tersera hanggang diretso kinta na kagad yun eh. Dahil bababa rin ang presyo ng diesel. Kung magkano? Drumroll please.

0: Thank you. Thank you. Thank you.
1: Thank you talaga ho, no. Naku, marami matutuwang mga chuper dito, especially ha, si Kakiko Flores, sino ba ba? Yung mga may diesel dito, si Jun Malyara, nakakasabay ko kanina ay kahapon, ano, sa Abad Santos, papunta siya ng ano, papunta siya ng Divisoria. Oo. Kasama yung kanyang mga chikiting kasi bibili nga daw ho ng school supplies, ha. Eh, alam niyo naman. Si Boy Bombay yun si Jun Malyari. Oo, posible nga bumaba ng 8 pesos, ha? 8 pesos to 9 pesos per liter ang kada litro ng diesel.
2: Oh my God!
0: Thank you! Thank you! Thank you!
1: Sana all, nagkamali tayo ng desisyon. Dapat hindi muna ako nagpultang kahapon. Pero mura naman yung napagasolinaan ko. Nasa 78 pesos per liter, no? Shoutout dyan sa Petrona Don Carmen dyan sa may Commonwealth Avenue. Yan, no? Mga tagapakinig natin yan, no? Nagulat sila, nagpagasolina, no? Nagpagasolina ako dun. Hindi ko alam, eh. Hanggang dun pala sa mga gasoline station, napapakinggan na rin pala tayo, no? E, binati ako, Boss AJ, magandang umaga. Kala ko, bibigyan akong discount, eh. Oo, bigyan akong discount. Kahit piso per liter lang, masaya na ako. Pero at least, ano, eh, medyo mura-mura yung napagasolinahan ko. Eto naman, eh, bago tayo, nako, napapasarap na ako. Sa kerosene naman, magkano ang i-rollback? Drum roll, please! Kano? Up!
2: Wow! Yay! Yay! Wow! Oh my God!
0: Thank you! Thank you! Thank you!
1: Thank you! Thank you! Thank you! Thank you daw ho, no? Ito yung mga nanay naman kasi ang gumagamit nito. Alam mo ba, Arnel, yung gasoline, ano, gasol di bomba? Oh, ikaw Isabel, alam mo yon, yung gasol di bomba, yung ginaganon para ano, yung ginagamitan ng gaas, oh, kerosene yon, oo. Oh. Yan, oh, galing, ang galing, oh. Si Jobel kasi naabutan na ano eh, yung tawag niya yung butane na naabutan ni Jobel, hindi na yung ano, hindi na yung gasol di bomba. Tama ba ako, Ma'am Tess, 'di ba ganun ang tawag nung araw doon, yung gasol di bomba, no? Yung kerosene, oh, yan, oh. May mga kasabayan ko 'yan si Ma'am Tess. Yung pang ginagamit dati bago na uso yung super kalan. Pero yun nga, ang ibababa no sa kerosene ay nasa 9 pesos to 10 pesos per liter. Napakalaki 'yon ng rollback ngayon, talagang mapapaano ka talaga eh.
0: Thank you. Thank you.
1: Maraming salamat to no sa mga ano ha, sa world market ha. Talagang binigyan niyo kami ng ano nang time na makatipid. Kaya lang oh, bakit ganun ho? Eh nilabas nyo ho yung yung trading final price estimate kung kailan Linggo na ng gabi, nakapag-pull tank na ako ng hapon. Ha?
2: Oh my God.
1: Pero okay lang. Isang malaking ano pa rin.
0: Thank you.
1: Thank you oh, kasi alam niyo naman malaking kabawasan din ito sa mga motorista natin, especially sa mga gumagamit ng diesel, ang mga chopper natin ng pampublikong transportasyon. Karamihan mo kasi diesel yan. Oo. Yung gasolina, yan. Siyempre, karamihan dyan mga taxi, grab. At siyempre, yung grab ni Jobel, di ba? Yung grab ni Jobel. Oo. Special yun, di ba, Jobel? Yung grab mo na yun, ano? No? No? Tama ba ako? Magpapag-pull tank daw siya. Okay. Ayun na nga, no? Mga pag-uusapan natin yung bago tayo. Uy, nga pala. Hindi na tayo inabot, ano? Ha? Pinituan na tayo ng referee. Alas 7 na pala. Sa ngalan no, no? Eh, kami ho'y magpapaalam na. Sa ngalan ho ng mga nakasama ko sa technical side. Siyempre, ang dalagang magayo na lagi kong binabanggit, si Jubel Lustre. At siyempre, ang nag-iisang kontrabida ng engineering department. Walang iba. Ang Johnny Delgado ng PBS. Arnel Villamor. Ayan. Ba't pag binabanggit ko yung Johnny Delgado, Jubel, napapangiti ka? Kamukha, di ba? Sinerch mo na ba? Kamukha. At syempre, ang ating mga executive producer. Walang iba. Ang napakasipag na na isa sa mga napakasipag na producers natin, si Isabel Silang, at syempre the one and only nag-iisang Tess Ramirez. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Muli ako pong yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio, na laging nagsasabi sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dito sa Bureau. Lagi ko sinasabi, always bata niyo ako. Susunod na po ang programang Celebrating Life. Kasama po natin si Ma'am Cecil Kim Lat. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kits po tayo uli. Paalam, I love you all. Bagong Pilipinas.
3: Mabuhay! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
6: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
7: Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay kundi sanib puwersa.
5: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
6: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo!
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Check your time, it's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
11: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
10: Okay, mga kaibigan, it's a Sunday. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat at tayo ay magkakasama na naman. It's May 31, 2026, pinakahuling Sunday for the month of May. Kaya kagabi, daman-daman na natin ang pagpasok ng Hunyo dahil umulan, no? Kaya sana po nasa maayos kayong kalagayan wherever you are. Samahan niyo po kami hanggang alas 9 ng umaga. Ngayon pong umaga ay kasama natin ang ating head pastor ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pastor Charlie Opina. Pastor, magandang umaga po.
12: Yes, Sister Cecil, magandang umaga po sa lahat po ng mga kapatid, kaibigan na patuloy pong sumusubaybay ng Celebrating Life. Mm-hmm. At ngayon pong umagang ito ay patuloy po natin masasaksihan muli yung mga salita ng ating Diyos. Kaya dyan lang po kayo habang nagbe-breakfast o nagkakape o nagbabasa ng ano paman.
10: Bible,
12: yon.
10: Preferably Bible.
12: Patuloy po nating subaybayan at pakinggan at panoorin po yung ating pong programa sa umagang ito.
10: That's right. At mamaya po sa ating ikalawang oras, Pastor Charles, ay makakasama naman natin isa sa mga miyembro ng Yahweh the Giver Christian Fellowship ng Caloocan. Yan, siya po ay member ng worship team at isa po sa mga song leaders. I'm talking about si Sister Beth. Tama ba? Sister Beth Tiofe. Yan, yung pronunciation ko kasi baka iba ang ano. Andito na siya. At very excited to share ang kanyang buhay sa ating lahat.
12: Wow.
10: Diba, Pastor? At ang ganda ng topic natin today, no? Talagang pinagbulay-bulayan ko to kagabi.
12: Wow.
10: I was so touched, no? Na once again, lahat naman tayo hindi tayo spared, no? Sa mga pagsubok, sa mga challenges sa buhay na to. Pero ang pinakamagandang balita po, mga kaibigan, is that andyan ang Diyos natin para tayo ay bigyan ng hindi lang 100% protection, 200% pa.
12: Wow.
10: Pastor, tell us more about it. So, ang topic namin ay prayer and protection. Double P. Yan. Prayer and protection. So, ano po ang ating verse today?
12: Yes, Sister Cecil, yung ating pong gagamiting aklat po ay hango sa aklat po ng mga Yahweh, ay ng mga awit. Chapter 3.
10: Gising ka na, Pastor.
12: Yung buong chapter 3 po, okay. Yung po yung ating pong pag-uusapan, verse 1 hanggang 8 po yun.
10: Yun, ang ganda ng... Actually, ito sa mga... Tamang-tama ito, no? Within, kumbaga yung setting natin, yung mga nangyayaring, sabihin na nating challenges around us, no? Marami, na dapat hindi nangyayari. Mm-hmm. Salita dito, no? Marami tayong problema, personal, o kaya relational, o kaya sa kapaligiran natin, sa buhay natin. Pero ang pinakamaganda sa lahat po is we realize that we are not alone. We have God and we have Jesus para tulungan po tayo always to the rescue yan at nakikinig siya sa atin. So ngayon, ang ganda ng ating magiging verse o scripture, no? Awit 3 o yung Psalm 3. Pastor, siguro basahin natin. Maganda to eh, no? Yung kapalooban nito. And

0: mga kalaban. Ang lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan. Mm-hmm. Ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang. Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Tumatawag ako kay Yahweh at humihingi ng tulong. Sinasagot niya ako mula sa banal na bundok. Ako'y nakakatulog at nagigising. Buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Sa maraming kalabay di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot. Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako. Parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila'y iyong igupo. Si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong bayan.
1: Ganda, no? So sa unang bahagi nagsumbong, no? Si David 'to eh,
0: tama? Kapo.
1: Siya ay nagsusumbong, no? Pero at the same time, nagsusumbong siya, nandun naman yung kanyang tiwala. Kasi sabi nga niya, parang he treated God as the shield. Siya yung pananggalang niya sa lahat ng mga kalaban o sa mga nangyayari sa kanya. At nakakatulog siya ng maigi.
0: Amen. No? Yung pinakamaganda
1: ron. Oo, meron siyang peace. Meron siyang, sabihin na natin, kagalakan pa rin. Ano? Dahil alam niya, meron siyang Diyos. At naniniwala siyang pagtatagumpayin siya ng ating Panginoon. Pastor.
0: Yes, Ma'am Cecil. Dito po sa ating pong pag-aaral, gaya po nang nasabi ni Sister Cecil, ito pong aklat ng mga awit ay sulat ni Haring David. Madalas dito yung kanyang panalangin at ganoon din po yung kanyang mga awit. Kaya ito po ay punong-puno ng mga papuri at pasasalamat sa ating Diyos. Mapapansin po natin, pag pinag-aralan po natin yung buhay ni David, ay maraming mga mapanganib na dumating sa kanyang buhay. Katulad na rin po rito yung pagharap niya kay Goliath, at ito naman po si Haring Saul, gusto siyang patayin dahil nga yung mga tao ay nabaling na yung kanilang pansin kay David, kaya parang nagkaroon ng selos itong si Haring Saul kay David. Kaya maraming pagkakataon na nagtinangka niyang patayin si David.
1: Wow.
0: Hindi lamang po yun. Nung nagkaroon naman po ng anak itong si David, na si Absalom na ikatlong anak niya, ay nagrebelde naman laban sa kanya. At hindi lamang yun, marami pang mga tao o mga kaaway na siyang nagnanais na mapatay itong si David. Kaya si David ay punong-puno ng panganib sa kanyang buhay.
1: Mm. Dami niya kinaharap, no?
0: Yun po yun, marami siyang kinakaharap.
1: Oh, mabibigat na, bira mo, papatayin ka.
0: Totoo po yun.
1: Di ba, yung aawayin ka nga lang, natatakot ka na, yung papatayin
0: yung
1: ka pa.
0: Yung papatayin ka pa, opo. Kaya maraming pagkakataon na nabingit sa kamatayan yung kanyang buhay. Kaya niya na isulat ito. Mm. Kaya ito yung kanyang panalangin.
1: Yes.
0: Kaya pagka tinitingnan natin si David, ay meron din kinalaman din tayo doon sa naganap sa kanya. Hindi man tayo papatayin, pero may mga hamon sa buhay natin, may mga panganib. Lalong-lalo na yung karamdaman.
1: Oh yes.
0: Panganib sa atin yan eh. Kaya minsan ayaw nating magpa-check up sa doktor dahil pag nalaman natin yung sakit natin, natatakot na tayo, no? At minsan naman ayaw nating pumasok ng hospital kasi yung mga bayarin, mapanganib, no? Mataas yung check-up, mataas yung mga gamot.
1: Pero meron ng ano mga government, ng ang ating yun, government ngayon.
0: Opo,
1: ano?
0: Salamat naman po dahil meron naman pong, kumbaga may katuwang tayo na yung mga gobyerno o yung gobyerno natin ay may allotted na budget po para sa mga kapuspalad na walang kakayanan.
1: Oo nga.
0: Hindi lamang po yun, meron literal na kaaway, di ba? Kahit na Kristiyano tayo, may mga literal tayong kaaway na hindi natin alam kung bakit sila galit sa atin.
1: Oo no? Nga. Bakit nga ba?
0: Eh, naalala ko nung hindi ako Kristiyano.
1: Nambabato ka ng
0: nambabato
1: Bible.
0: Ako ng mga gawain.
1: Bakit nga ba?
0: Maingay.
1: At that time, ano bakit ka nambabato?
0: Maingay sila.
1: Naiingayan ka.
0: Oo, tsaka may...
1: Tsaka hindi mo gusto yung naririnig mo.
0: Oo, kasi nga parang masakit pakinggan dahil... para bang bilang isang makasalanan, alam mo makasalanan ka eh.
1: Reality bites, sabi nila.
0: No. O para bang itong pastor na to, parang nanggahamon to. Mabato nga. Pero salamat naman sa Diyos dahil yung isang sister lumabas eh. eh walang ibang tao doon kundi ako din.

0: Ako lang. Dati ang panahon, gagoy mo rin itong ginagawa namin. Ayun lang mo. Yung panalangin nila, no?
1: Pastor ka na ngayon.
0: Opo, naging makapangyarihan yung panalangin ng sister.
1: Yes,
0: ano?
1: Oo.
0: Kaya praise the Lord.
1: Hindi ka pa nababato, pastor, pag nagbabible
0: study. Ay, meron.
1: Meron na rin, naranasan
0: mo na. Opo, nung ako po ay nagpastor sa Bagong Silang, binato rin po yung aming pong gawain, oras ng service yun. At dun sa Pulilan, siguro mga almost 30 minutes binato kami.
1: Oh.
0: Opo, ang tagal, talagang umulan ng hollow blocks. Yung bumato sa amin.
1: Pero may takot ka noon during that time. Danger, that's a danger, right?
0: Hindi naman po kasi alam kong protektado kami nung panahon na
1: Amen.
0: Yun eh. Ano po 'yun eh, yung hollow blocks na naka-imbak dun sa labas, naubos. Kaya yung may-ari ng hollow blocks nagalit.
1: Kanino? Sa inyo?
0: Hindi, dun sa lambato.
1: Akala ko sa inyo.
0: Kaya pinabarangay yun ng bato.
1: Oy, tama.
0: Lasing eh.
1: Ah, lasing.
0: Napagtripan lang din kami. Pero pinakita naman ng Diyos doon na hindi kami nagarit sa kanya, kundi kaya dumating din yung pagkakataon na naging mabuting halimbawa po tayo doon dahil hindi natin sinuklian ng paghihigante yung ginawa niyang pagbabato sa atin doon sa lugar ng Pulilan. Kaya hindi lamang yun, di ba po may mga pagkakataon na lumalabas tayo, may mga ibang mga kriminal sa labas na natatakot din tayo, mas lalo pagkagabing-gabi, di po ba? Mas lalo pag alam natin itong lugar na to, medyo mapanganib dito.
1: May mga snatchers, snatcher,
0: diba? O, diba? Yes. Yun eh, kinakatakutan natin yun. Pagsakay natin ng sasakyan, natatakot din tayo. Lalong-lalo na pagka yung driver, medyo barumbado mag-drive, no? Nasa bingit din nakamatay yun yung ating yung buhay natin.
1: Parang lagi naka-ambulance tayo, no? Bilis-bilis.
0: Mas lalo pagka papunta ng ano ng Marikina, Antipolo, grabe yung mga jeep diyan.
1: Talaga.
0: No? Talagang lumilipad
1: diyan. Lang hindi ko ruta.
0: lumilipad diyan. Ganun pa man, kahit na tayong mga Kristiyano, may mga ano din eh, may mga kumbaga ang tawag nito, yung pine-persecute tayo.
1: Oh, mas madalas nga eh.
0: Opo.
1: Di ba?
0: Tapos ginagawa nila tayo ng mga issue, ng mga kwento na minsan nangyayari, nagiging kasiraan natin.
1: Mm-hmm.
0: Danger din po yun sa buhay natin.
1: Pero meron din naman kasi mga Christian, they claim to be, no?
0: Opo,
1: madalas tumanggit na mga verses.
0: Opo, yun lang.
1: Pero, iba yung ginagawa.
0: Yun
1: kaya
0: ang problema.
1: Kaya medyo yung nakaka-stumble eh, mm-hmm. di ba? Nadadamay tayo.
0: Mm-hmm.
1: Nakaramihan na. Ganyan ba yung mga ganito?
0: Ganyan.
1: Ito, kita nyo yung ginagawa. Oh, medyo nasasaktan tayo doon.
0: Tama
1: but,
0: po yun.
1: But we are praying for those person. Hindi natin yan i-judge. But instead, pray for them.
0: Opo. Mas maganda na sabihin tayo ng ano, yung kumbaga nasa danger tayo. Pag tama yung ginagawa natin.
1: Oh yes,
0: pero pag
1: mali,
0: medyo problema tayo doon. Oh, ano? Yun yung problema.
1: Kagagawan mo na yun.
0: Opo. Tsaka di tayo nagiging mabuting halimbawa at the same time, nakakasira tayo ng pangalan ng ating Diyos.
1: Yes, that's
0: yun
1: right.
0: Po yun.
1: Okay. So despite all of those na nabanggit mo ng mga challenges, lalo na si David, no? Grabe yung dinanas niya no, na mga pasakit sa, sa damdamin. Ano? Pero ang maganda sa kanya, instead of panicking,
0: yun.
1: Instead na naawa sa sarili, instead na nagalit, naging bitter, hindi. Ang ginawa niya, he turned to the Lord.
0: Yun ang pinakamaganda.
1: Yun ang pinakamagandang gawin nating lahat. No?
0: Amen.
1: If we are namang problema, pag tayo ay nagtatagumpay, pag tayo ay every step of the of the way na dinadanas natin, turn to God.
0: Amen.
1: Kasi hindi tayo dapat mag-rely sa decision natin, Pastor, no? Sometimes we are wicked, we are self-centered, no? We are broken. Kaya yung mga decisions natin, palpak. Kaya when we pray and talk to God and seek Him, Lord, di ko alam yung gagawin, ito kasi yung plano kong gawin, tama po ba to? And then manalangin ka. Ganun ang ginawa ni David.
0: Tama po.
1: Pastor, di ba?
0: Mm-hmm. At saka sabi nga eh, yung layo daw ng Diyos sa atin, panalangin lang.
1: Amen. At hindi nagiging busy yun. Hindi mo kailangan ng loan.
0: Tama po yun.
1: Diba?
0: Kaya ibig sabihin, habang nananalangin tayo, nandiyan lang siya sa ating tabi. Hindi
1: yes.
0: niya tayo iniiwan ni pinababayaan.
1: So, parang anak din dito eh. No? Parang, lahat naman tayo we serve as anak talaga naman ng Diyos.
0: Amen.
1: 'Di ba? Kaya pag 'di ba ang isang anak pag may problema, pag nanganganib, pag nangangailangan ng anything, laging daddy, O tatay, mm-hmm, di ba? Ganun tayo. Gusto ng Diyos, ganun tayo eh, no?
0: Alam niyo po, ano
1: dependent
0: yan eh?
1: Dependent tayo sa Kanya.
0: Opo, masarap sa pakiramdam ng Diyos na tayo ay lumalapit sa Kanya.
1: Yes, yes.
0: Yun yung, actually, pag di tayo nananalangin sa Kanya, di tayo lumalapit, ano siya eh, namimiss niya tayo. Kumbaga, yung mga tinig natin, yan yung mga dalangin natin, yung mga iyak natin, yan yung hinahanap niya sa atin.
1: He wants us to be intimate.
0: Yun. Yun
1: dapat yung intimacy yun kay yun. God yun. Mm-hmm. Dapat very close tayo sa opo. Kanya.
0: Right? Kaya balikan po natin, no? Sabi nga sa verse 1, no? Sabi, O Yahweh, napakarami pong kaaway na sa akin ay
1: kumakalaban. Yes.
0: At lagi nilang pinag-uusapan, ako raw, o Diyos, ay di mo tutulungan.
1: Mm, dinidiscourage siya eh.
0: Oh. Pero dito sabi, ngunit ikaw, Yahweh, ang aking sanggalang
1: shield, di ba?
0: Binibigyan mo ako ng tagumpay at karangalan. Ang taas ng tingin niya sa Diyos.
1: Yes.
0: Di ba? Mm. Hindi lang siya po proteksyonan, kundi bibigyan pa siya ng tagumpay.
1: Yes.
0: At karangalan. Yun yung tingin niya sa ating Diyos. Kaya talagang napaka-positibo po nitong si David sa kabila ng mga danger na dumarating sa kanyang buhay dahil alam niya na merong Diyos na siyang magbibigay ng proteksyon sa buhay niya.
1: Ang tanong ko, Pastor, ito. Ganda nung very, ano tawag dito, yung mindset ni David, di ba? Ang ganda nung kanyang tiwala, buo, lagi niyang ginoglorify si Lord, niluluwalhati niya. Kasi yung shield, no? Pag itinuri niya talagang kahit saan bagay, siya yung aking pananggalang. No? Ino-honor niya yung sovereignty ng Panginoon. Sa mga nanonood ngayon, paano ba nila magigain to? Paano nila mararating yung ganong klaseng faith sa Panginoon na ano man ang dumating, may takot. Natural naman matakot tayo.
0: Totoo po yan.
1: Pero dapat hindi tayo magtampisaw sa takot. Dapat meron tayong Diyos na tiwala tayo. Paano mararating na ang isang tao ay ganun katiwala? Ganun kalapit, ka-close kay God, Pastor?
0: Kasi una po yan, nagsisimula sa relasyon eh. Pagka tayo po ay merong magandang relasyon, meron tayong kapanatagan na kumbaga malapit tayo talaga at alam natin natutugon. Pero paano mangyayari ito? Kinakailangan muna magkaroon tayo ng relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga maging ano natin siya eh, maging Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Kasi doon nagsisimula yung magandang ugnayan at doon nagsisimula yung alam natin na pakikinggan tayo.
1: Amen.
0: Dahil alam natin meron tayong tunay na relasyon sa ating Diyos. Yung muna yung siguradawin natin, meron ba tayong tunay na relasyon sa ating Diyos? Kaya yung iba pag nananalangin, meron silang ano eh, meron silang alinlangan kasi hindi nila alam minsan kung ano ba yung katatayuan nila sa harapan ng Diyos.
1: Amen.
0: Pero kung ikaw ay nagkaroon talaga ng relasyon, alam mo at tiyakan na ikaw ay anak ng Diyos. Meron kang katiyakan na yung panalangin mo ay tutugunin ng ating Diyos.
1: Gusto ko yung sinabi mo na relasyon. Lahat naman tayo may relasyon, di ba? Di ba? Pag may kaibigan ka, mag-umpisa kayo sa bata kayo, hanggang nag-graduate kayo, gagawin kang aabay sa kasal, panagkaanak, gagawin kang ninang. Kailang it all ends pag isa sa inyo namatay. Tapos na, wala na relasyon.
0: Tapos na, opo.
1: Pero yung relasyon natin sa Diyos, kahit hanggang kabilang buhay.
0: Eternal yun.
1: At eternal yun. At opo. Nananatili ang kanyang katapatan sa atin. Sino ba yung ayaw nung ganun? Diba?
0: Yung pinakamaganda rin.
1: Diba? Ang ganda-ganda. Hindi lang sa buhay dito sa earth. Pero pag namatay ka, nandyan pa rin siya. Kasama mo pa rin siya. Hindi natatapos yung relasyon mo sa Diyos, yung personal.
0: Yun.
1: Di ba? Ang ganda kasi nung sinimula mo kanina, relationship. Kaya tayo, kasama natin ang Diyos hanggang sa huli. Di ba? At yung eternal, pag namatay tayo, lahat naman ho tayo, we will experience physical death.
0: Amen.
1: Hindi rin madali yun, nakakatakot mo yun. Di ba? Nasabihin na natin, pero pag may sakit ka na, todo dasal ka na. Di ba? Na gusto ko pa mabuhay para sa pamilya ko, ganyan. Pero pag tayo namatay, physical death, at andyan naman tayo at may relasyon kay Lord, ma-excite ka rin kasi andyan siya sa kabilang buhay.
0: Kumbaga may assurance ka
1: yes.
0: na meron kang buhay pagkatapos ng kamatayan.
1: Yes.
0: Yun eh. At hindi at ang pinakamaganda doon, Ma'am Cecil, yung Diyos na hindi mo makikita, mawiwitnessan mo na, may experience mo na Kumbaga face to face.
1: Yun.
0: Yun yung pinakamaganda.
1: Nakaka-excite din yun, ha? Yun, diba? Pero wag muna, Lord, ha?
0: Tama po. Pero alam niyo po, hanggat ang Diyos meron siyang iniatang sa ating mission, hindi pa tayo kukunin. Pero pagka, kunyari, kinakailangan talagang
1: umuwi na,
0: eh, may nakatakdang oras, araw, panahon sa bawat isa sa atin. Mm. At yun din yung kinakailangan nating pagandaan.
1: Yes.
0: Sapagkat pagkatapos ng buhay natin dito, ay yung kasunod nun ay paghahatol.
1: Yun na.
0: Kaya dapat meron tayong katiyakan.
1: Yes.
0: Kaya doon pumapasok yung relasyon na sinasabi niyo, Ma'am Ceci.
1: Yung relasyon. Na walang katapusan yung relasyon natin. Amen. Kay Lord, diba? Bago ang lahat, non, greetings of course sa ating mga taga-subaybay dito po sa ating Facebook at saka yung terrestrial radio natin. Andyan po, nakasubaybay ngayon ang RP Borongan, ang Zamboanga, Tandag, EQFM Baguio, and of course all the Radio Pilipinas stations all over the Philippines. And syempre, good morning din, Pastor, sa ating mga taga-subaybay, Nestor Claveria, maganda umaga po, Brother Nestor. Si Sister Julie O'Holland, maganda umaga, Sister Julie. Si Tess Echanis Goyal. Ang dami apelido ni Ateng, no? Hindi ko alam kung Echanis o Goyal. Ayan, at saka sa lahat ng mga nakasubaybay lagi sa radyo. Si My Angel in Olonga po, si Josie. Lagi nakikinig yan. Hi Josie, I miss you. Ayan, maganda umaga po sa inyo lahat. Pastor.
0: Siguro bago rin po ako magtuloy, ma'am, no? Binabati ko rin po yung mama ko na nagdiwang nung Sunday. Ay,
1: oo nga.
0: Yes, ma'am.
1: 82 years old.
0: Hindi, 92.
1: Ay, 92 ba? Opo. Sino ba 82 na sinabi ko?
0: 92. Grabe. At saka yung isa namin pong kaibigan, si Sister Cecil Kimlat, nag-birthday din.
1: Ba yan? Tagal-tagal na lang. Opo,
0: at saka si Sister Judith. Ay, hindi pala, si Sister Rio. Nagbumugulo na naman po ako.
1: Sister Judith, December 18 pa yun.
0: In advance ko na.
1: Oo, nga, no.
0: At saka si Ma'am Rio.
1: At saka si, ano, si...
0: Trish.
1: Si Trisha.
0: Trisha, yan.
1: At saka si Baby David.
0: Yan.
1: Si David Maximus. Yan. Marami.
0: Kaya maraming nag-birthday, no?
1: Oo, maraming birthday celebrants ng Mayo. Susain Barameda, hello. Maganda umaga, Miss Susain. Okay, so sa mga nagbe-birthday at magbe-birthday pa lang ngayong Hunyo, happy birthday po sa inyo. So, Pastor, tuloy na natin to, no? Although magbe-break naman tayo in a while, gusto lang natin sabihin na itong setting na to, yung scripture natin ngayon, si David to.
0: Tapo.
1: Eh. Oo. Bakit sinabi ni David to? Bakit ni-relate ni David to na ganito yung naging proseso niya na nagsumbong siya, pero andun yung trust niya and shield niya tinuturing ang Panginoon?
0: Kasi yung iba kasi rito, ma'am, ano eh, sinasabi na hindi ka tutulungan ng Diyos mo.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ka pagtatagumpay ng Diyos mo. Kaya gusto niyang ipakita doon sa kanyang mga kaaway na merong Diyos na buhay na siyang tumutugon doon sa kanyang panalangin. Walang iba kundi nga ang ating Yahweh.
1: Yes.
0: Yun po yung pinapakita niya rito eh. Kaya gusto niya rin sa bawat isa sa atin na pagka nasa bingit tayong kamatayan o nasa panganib tayo at may mga taong kumukutya sa atin, at sinasabing hindi tayo tutulungan ng ating Diyos, eh, ang sandata natin ay yung panalangin pa rin.
1: Yes.
0: Ipakita natin sa kanila na yung Diyos natin ay buhay at hindi siya bingi. Nakikita niya, naririnig niya yung ating mga iyak, yung ating mga dalangin, at kanya po itong tutugunin. Alam niyo po,
1: in his own time, in his own way.
0: Yun po yan eh. Alam niyo po, nakakatuwa, Sister Cecil, no? Minsan si yung anak namin nagpapaalam sa amin na 3 days, mga ganyan, na mawawala siya. Ano yan eh, parabang yung pakiramdam mo, iba. Parabang dahil nag-iisa mo anak, meron kang pagkatakot.
1: Pero
0: pagka nanalangin ka, yung Diyos binibigyan ka ng kapayapaan.
1: Mm.
0: Parabang sinasabi niya, akong bahala sa anak mo.
1: Yes, yung, so, tama.
0: Ako ang mag-iingat sa kanya. Na ganun din si David, na alam niya kung sino yung kanyang lalapitan. Alam niya kung paano tutugon yung Diyos na kanyang lalapitan. Kaya nga tinawag si David na ano eh, a man after God's own heart. Own heart. Yan.
1: Nalis mo na H.
0: Nabibitin ano. Kasi doon nakilala ng Diyos si David eh.
1: Mm.
0: Kasi para sa Diyos, kilalang kilala siya ni David.
1: Mm.
0: Na yun yung gusto din ng Diyos sa atin. Para bang
1: at tayo kilalang-kilala
0: niya tayo. At gustong-gusto niya rin na kilalang-kilala natin siya.
1: Actually, si Lord, alam na alam niya yung gagawin mo, Pastor, eh, in the next days, in the next weeks, in the next month, no?
0: Tama
1: alam
0: po.
1: Niya. Kaya alam na alam niya kung sino yung kanya at hindi kanya.
0: Tama po.
1: O, di ba? May mga unbelievers din po sa church. Akala lang nila, they belong to God. Pero hindi naman, di ba? There are people saying left and right Bible verses, pero hindi ganoon eh. Di ba? Hindi siya ganoon. Pero hindi masama na mag-cite na mga verses kung yun ay maganda yung iyong hangarin at authentic kung sinasabi yun.
0: Kasi yung relasyon, kasi pagtunay yung relasyon natin, ano? Ano man yung mangyari sa atin, maging hindi maganda o maganda. Pero alam ko, ang Diyos, minsan, pinaintulutan niya rin yung hindi maganda.
1: Yes.
0: Kasi meron siyang layunin, meron siyang maisin eh.
1: Yes.
0: Akala lang natin, hindi maganda, pero maganda yon para sa Diyos eh.
1: Yes.
0: Kasi mahal niya tayo.
1: Sabi nga, if God gives, God also takes away.
0: Iyon.
1: Nagtatanggal din siya.
0: Opo,
1: mga
0: opo.
1: Tao, tinatanggal niya sa buhay natin. Mga hanap buhay, tinatanggal niya rin sa atin yan. Pero, at the end of the day, if we trust Him, if we keep trusting God, makikita mo eh. Nakikita mo unti-unti. Ay, kaya pala. Kaya pala. Yan. Kaya pala 7:31 in the morning na magbe-break na tayo, Pastor. We will just take a quick break. Babalik po kami.
2: Be motivated. Be inspired and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics and videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
0: Pagod.

0: Sabi niyo po magtipid.
1: Bakit ka napaka-pilosopo mo?
2: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: 7:35 in the morning. Kayo po ay nakasubaybay pa rin sa Celebrating Life. At binabati natin yung mga nakasubaybay pa rin at nanonood at nakikinig po sa atin. Siyempre ang Radyo Pilipinas Lawag. Yan, maganda umaga po mga kapatid dyan sa ating mga taga-Lawag, no? And siyempre si Malian Tiofe. Yan. Hello, good morning. Mamaya si mami mo ang ating guest. 8 to 9, yan. Stay put ka lang dyan. Makinig ka lang dito sa amin. Pastor, ikaw, meron ka bang babatiin?
11: Ayun po, si Pastor Jean, nanonood din ngayon. Ano?
10: Yun. Yes, Pastor Jean, handa ka na ba? Next Sunday tayo naman. Okay. Nanonood tayo kanina, di ba? Magtipid daw sa kuryente. Pastor, nagtitipid ka ba sa kuryente?
11: Ako, kailangan magtipid.
10: Oh, kailangan magtipid. Grabe.
11: Kasi yung bayarin eh.
10: Grabe yung mahal, ano? Oo.
11: Parang yung pinagpagura mo, pambayad mo lang ng kuryente.
10: Mahal, mahal. Ano? Tipid lang po tayo. May mga pagtitipid naman na pwedeng gawin. Pero, syempre, hindi ka pwedeng hindi mag-aircon ng init eh.
11: Hindi pwedeng magbukas ng ilang electric pan.
10: Hindi, pag, minsan kasi pag naka-aircon ka, tapos masarap din na naka-electric fan. Di ba?
11: Opo. Mm-hmm. Eh kung wala kang aircon, puro electric pan.
10: Oo nga eh. Madali naman mamiling aircon, pero sabi nila yun daw monthly bills ang medyo challenging.
11: Opo.
10: Totoo naman, naiintindihan naman namin yan. Kaya talagang lang tayo. Sabi
11: mabigat.
10: Nga eh, mabigat dali na mga dalahin natin. Kaya lang, kailangan nating mag-adjust at may awa ang Diyos. Sabi
11: tama
10: nga, narinig ko lagi kay nanay ko yan, kay inang. May awa ang Diyos. So magtipid daw, magtipid. Huwag na kayo masyado manood ng Netflix. Pero kung binabayaran mo yung monthly, sayang naman kung di ka manonood, di ba?
11: Naka-director sa ano mo.
10: So magbalik na tayo kay David.
11: Opo.
10: Yan, si David, binigyan mo nga na talagang sumasagot siya sa dasal, di ba, Pastor?
11: Tama po.
10: Sabi
11: yun
10: nga, David found that God answers prayers.
11: Wow.
10: Yan. Mm-hmm. I cried unto the Lord and He heard me, sabi
11: yun ang
10: niya.
11: Maganda yan.
10: Mm-hmm. We need not fear a frowning world while we rejoice in a prayer hearing God. Nakikinig naman talaga siya. Praying people are in good company. Moses prayed and the Red Sea opened. Kita mo, Pastor, ha? Ito po yung mga Bible, ano? Joshua prayed and the walls of Jericho fell down. Daniel prayed and the lions couldn't harm him.
11: Wow.
10: Paul and Silas prayed and were freed from prison. Si Daniel pala, nung ganun nangyari, nagkaharapan sila nung matanda na pala siya. 82 years old na pala siya.
11: Yung time na to. Hindi ko masyado, ano, buti ko na
10: May nagsabi ho sa akin, yung aming osteopath, no, na hindi daw niya akalain. Paul and Silas prayed and were freed from prison. So, lahat ito, true prayers, Pastor.
11: Amen.
10: Napakaganda, no? Keep on praying. God hears and will answer in His time. So, dapat, lahat tayo ay i-improve natin yung ating prayer life. Every step of the way, mag-pray tayo. Kesa magalit ka, kesa magpanik ka, kesa mag-init ang ulo mo, kesa kahit na pinost ka sa Facebook, nakita yung mga mukha natin doon. Relax lang tayo, no? Kasi sabi ko nga, God is with us.
11: Amen.
10: And si God ang nagko-cover sa atin via His blood, di ba? So kesa magalit ka doon sa tao, Anong ginawa natin, Pastor, as a church, we prayed for that person. We prayed for that person na siya ay magkaroon ng kalinawan ng isip. May mga ganun eh. Pero hindi tayo na nababother doon kasi alam natin na yun totoo.
11: Amen.
10: What is the truth, right? So, punta na tayo dito. David's prayer brought protection and peace. Pastor.
11: Yes, ma'am. Sa verse 5 hanggang 8, ito po yung ating pumabasa, no? Ako'y nakatulog. Wow.
10: Oh, sleep is very important.
11: Opo, at nagising. Tama po yan. No?
10: Natulog at nagising. Ang masama natulog, hindi ka na nagising. Yun yung nakakatakot yun, di ba? Kaya thank you, Lord. Nakatulog ka at nagising ka.
11: Kaya misa sabi sa akin, Pastor, mukhang wala ka pang tulog. Okay lang yan. Mahirap yung wala akong gising.
10: Oo nga, tama. No, thank you, Lord. Thank
11: yun po yan. Mm. Sabi nga rito, buong gabi si Yahweh ang tumitingin. Wow, talagang nakita niya talaga
10: yun. He is watching us.
11: Opo, yung protection ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng kapayapaan. Ano, okay. Sa maraming kalabay, di ako matatakot. Magsipag abang man sila sa aking palibot.
10: Paligiran man nila ako.
11: Opo, Yahweh na aking Diyos, iligtas mo ako, parusahang lahat mga kaaway ko. Kapangyarihan nila iyong igupo, si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay, pagpalain mo nawa ang iyong
10: bayan.
11: Kaya talagang makita natin dito no na yung panalangin nagdadala siya ng kaligtasan.
10: Yes.
11: Nagdadala siya ng kapayapaan sa buhay ng mga taong kumaharap sa mga panganib. Yun po yun.
10: At wala siyang takot, no? Yung takot walang lugar kay David. Sabi niya, I will not be afraid. Yan ay nakalagay sa verse 6, no? The size of his problems meant nothing now. He knew God was bigger than them all. Tama naman, no? Walang mas malaking problema kay Lord, no? Laging, we have a bigger God than our problems, than our challenges.
11: Isipin niyo si David, tinignan niya lang yun na ibibigay sa kanya ng Diyos.
10: Iba yung tingin niya, no? Talagang siya, yung pag-asa niya, yung kanyang tiwala kay Lord, napakataas, no? Kaya yung mga taong nagtitiwala kay Lord, may kapanatagan yan, may kagalakan yan, meron niyang kapayapaan. Kasi hindi siya nagre-rely sa sarili niya, hindi siya nagre-rely sa mga tao sa paligid niya, but kay God lang. At alam niya, sorry po, wala dapat lang yun, kay God siya umaasa talaga. Yun yung ano eh, yun yung benepisyo pag meron kang Diyos sa buhay, Pastor. Okay. Di ba?
11: Minsan iisipin mo, no? Parang napaka-imposible, no? Pero, eto, ako po, ako ha, lagi kong sinasabi rin na meron din akong takot. Di ba? May pag-aalala din ako. Pero ngayon sa binasa natin dito, pinag-aralan natin dito, etong si David, wala kang makikitang ano sa kanya eh, pangamba, takot. Kilalang kilala niya yung Diyos niya.
10: Talagang nakasandal siya eh.
11: Opo, alam niya na siya. Yung Diyos niya ay makapangyarihan at walang higit sa kanyang Diyos.
10: Yes.
11: Na yun din yung gusto ng Diyos sa atin. Although na meron tayong takot, pero gusto ko mong maintindihan nyo rito, yung salita ng Diyos na nagbibigay ng assurance sa atin na merong Diyos na makapangyarihan at ang sinasabi nga, the battle belongs to God. To the Lord.
10: Yes, diba?
11: Yun
10: tama,
11: po yung pinakaan dito eh.
10: Paano kung may utang ako? Paano kung may sakit yung tatay ko? Paano kung hindi makapag-aral yung mga anak ko? Anong yung mga sinasabi nyo na yan na hindi ako mag-aalala? Pastor?
11: Alam nyo, ma'am, may credit card kami dati.
10: Oh.
11: Eh, dumating sa pagkakataon, meron kaming kinuha at nawalan ako ng income.
10: Okay.
11: Talagang yung binabayaran lang namin, yung
10: interest.
11: Interest. Talagang ang bigat nun. Pinanalain ko, Lord, pakawala mo kami rito. Parang ganun. Alam nyo, nakakatawa po nung nanalangin kami na pakawalan kami doon, unti-unti niya nang tinanggal at napunuan namin at natapos namin.
10: Amen.
11: Yung aming pong mga pagkakautang. Eh, hindi naman namin inutang yung dahil gusto namin. Nakuha namin yung dahil noon si Cedric nag-aaral pa. May mga kinakailangan din kami mga gamot na namin.
10: Alam mo lahat naman nakaka-relate. Sino bang yung taong wala utang? Diba?
11: Pero ngayon po, talagang sinalba na kami ng Diyos dun sa pagkakautang.
10: Amen.
11: At lesson na sa amin na huwag kang kukuha ng hindi mo kayang bayaran.
10: Hindi, tsaka ano, minsan yung mga problema nangyayari kasi may lesson tayo natututunan.
11: Tama po yan.
10: Diba? Kasi pag hindi mo naranasan, sabi nga yung bata, diba, bawalan mo, huwag ka dyan, mauuntog ka. Hindi ka pinapakinggan eh, naauntog. nasaktan siya.
11: Alam niya na.
10: Alam na niya. Kaya ngayon, pag dalakad siyang ganun yung bata, mapapansin mo eh, iiwas na siya. Na siya. So meaning, mm-hmm. kailangan medyo masaktan para matuto. Ganon din po tayo. Okay, conclusion na tayo, Pastor.
11: Yan, sige po.
10: God is able to protect us.
11: Yun po yan. Mm. Ibig sabihin, dun sa ating pinag-aralan, ipinakita, talagang nangyari ito, naganap sa buhay ni David, na siya ay prinotektahan ng ating Diyos.
10: Amen.
11: Iningatan siya, binigyan siya ng tagumpay kay Goliath, kay Saul, dun sa kanyang mga kaaway, prinotektahan siya. At naging matagumpay, makapangyarihan, at mahusay na hari itong si David.
10: Yes.
11: Dahil dun sa Diyos na si Yahweh na kanyang pinaniniwalaan bilang isang makapangyarihan at buhay.
10: Yes. Pwede natin pakita itong graphics, no? Merong napakaganda nito eh, kaya napili natin yung Matthew 28:18-20. No? Ang ganda nito, Pastor, no? Pakibasa mo, Pastor.
11: Sige po. Doon saan natin wikang English, ano? Dito naman po wikang Tagalog.
10: Yes, yes, opo.
11: Sa Matthew chapter 28 verse 18 hanggang 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,
10: ito.
11: Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
10: Wow.
11: Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon.
10: Wow, sarap ano, very assuring.
11: Binigyan niya tayo ng assurance na magtatagumpay tayo dahil yes. kasama natin ang ating Panginoong Hesus Kristo.
10: Tsaka yung sinabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.
11: Opo.
10: Ayan, talagang binigyan din na niya yun, yung authority niya.
11: Tama po yun. Maging sa kapangyarihan ni Satanas.
10: Yes.
11: Maging sa kapangyarihan ng mga demonyo.
10: Mm-hmm.
11: Maging sa kapangyarihan ng mga makapangyarihan dito sa ibabaw ng lupa na tao.
10: Mm-hmm.
11: Maging makapangyarihan siya dun sa mga kriminal na kinakatakutan ng mga tao.
10: Yes.
11: Ibig sabihin, binigyan niya tayo ng assurance na lagi siyang nasa atin. At yung lahat ng may mga kapangyarihan dito ay nasa ilalim ng kanyang kapamalaan.
10: Yes. At saka Pastor, ano no, ito ay para sa buong mundo, no, sa sanlibutan ano.
11: Opo.
10: Na walang mataas na tao, walang mayaman na tao, lahat 'yan ay under sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya 'wag niyo sasabihin na ay kasi ano eh masyadong mayaman o kaya masyadong makapangyarihan. Mm-hmm. Ang panalangin natin, no, kahit sino pa siya.
11: Amen.
10: Kayang-kaya ni Lord na talagang tayo maprotektahan sa mga...
11: Sabi nga eh, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord.
10: Yun. Talagang i-declare. No, i-declare siya bilang isang Diyos. Chari Sanggalang Cervantes, kumari ko, magandang umaga, good morning to you. And of course, si Pastora Emma Yonson, na makikita ko yan next week, I'm sure. And then si Mr. Ramon Perez. Yan, magandang umaga po sa inyo. Thank you for joining us this morning. Kaya alam mo, very powerful itong binasa natin. Ano po, mga kaibigan, you check on that, no? Matthew 28:18-20 and check the context. Ang ganda-ganda ng sinasabi nito. Kaya walang hindi kaya ang Diyos, no? Lahat ng mga challenges natin sa buhay alalahanin, hindi kayang-kayang isold ng ating Panginoon. Kumbaga, gusto mo makawala sa isang sitwasyon, hindi mo kaya, sa kakayanan mo lang, ask God, seek God, di ba?
11: Amen.
10: Hindi lang, andito ka sa isang relasyon, hindi ka makaalis-alis, pero alam mo, hindi ka lugod-lugod sa Diyos, hindi ko kaya. Hindi ako mabubuhay nang wala
11: parang siya. Parang madamdamin
10: yung mga Cecil. Hindi ako makahinga. Hindi ako mabubuhay. Nabuhay ka nga ng 20 years, wala siya sa'yo. Ibuhay ka eh. Ano ka ba? Di ba? So yung mga ganon, si Lord ang mag-aalis sa'yo dyan. No? Maraming bagay pa na hindi natin kaya, pero kayang-kaya ng ating Diyos. That's
11: Amen.
10: The protection we all need. Di ba?
11: Tama po.
10: Yes.
11: Kaya lahat ng ating mga takot, pangamba, no? Ilagak natin sa ating Diyos.
10: Yes, yes.
11: At siyang bahala dyan.
10: Yes.
11: Madaling sabihin, pero...
10: Mahirap, no?
11: Mahirap, pero kasi pananampalataya rito ang pinag-uusapan. Eh.
10: Marami tayong kinakatakutan. Pagtanda, yan. Ako, takot ako dyan. I'm 64, no? Pagtanda, pag-retire, marami kang... Siyempre, magbabago yung buhay mo, di ba?
11: Mm-hmm.
10: Next year, Mayo, wala na ako. Sa PBS, ha? Sa PBS, hindi sa mundo. PBS. Yung mga ganun, marami kang kinakatakutan. Kasi ang tao, ang tendency, pag hindi mo alam, hindi mo control, takot ka eh. Diba? Yung uncertainty. Takot tayo dyan. Hindi natin alam kailan dapat pag Kristiyano ka at nagtitiwala ka sa Diyos. Yung hindi mo alam, alam ni Lord yan.
11: Amen.
10: Lord, bahala ka na. Ikaw ang magdidikta kung saan ako pupunta at anong gagawin ko. Diba? Ganun na lang ang ating magiging mindset, outlook sa buhay. Depend on God, hindi lang ho partial dependence, but total dependence on God. And fully hoping in God. Pastor, sabi rito, in Christ's death and resurrection, anong sabi, Pastor?
11: He overcame all his
10: foes. Yan. Yung mga kalabang. Si Pastor talaga, nasigira yung ano eh. Nagawa ng sentence.
11: May problema ako siya sa mga F.
10: In Christ's death and resurrection, huwag akong patawanin, baka hindi ko na mapigil yung tao. He overcame all his foes. Yan. Surrender all to our victorious Lord and have peace. Yan. Kapayapaan. Tawa ka ng tao dyan, Pastor. Actually, ang kapayapaan, masyadong mahal dyan eh. Di ba?
11: Opo.
10: Pag wala kang kapayapaan, ang hirap. No? Hindi ka makatulog, balisa ka, anxious ka, yung anxiety, yung depression. Ang dami kaya ngayon na de-depress.
11: Opo. Di ba? Diba? Yung iba bumibili ng mga ibang mga, kung ba yung mga gamot para mapayapa sila, makatulog lang sila, no?
10: Oo. Marami dyan, hindi nakakatulog kung ano iniinom. Opo. Kaya po, pag nakakatulog kayo, ay, napaka-bless nyo.
11: Yeah. Yung iba naman, bumibili ng mga bagay-bagay para lang mapayapa sila, pero saglit lang din, ano?
10: Oo, marami. Kaya nakakatuwa na, yung maliliit na bagay po, we really appreciate, no? Mm-hmm. Minsan kasi hindi kami makatulog ni Judith, takang-taka kami, alas dos na, hindi pa kami makatulog. Naalala namin na minam pala kaming kape.
11: Pares tayo, may problema din
10: oo,
11: ako dyan.
10: Oo, mga 8 o'clock, kuminam pa kami ng kape, just sa yung ating ano kahapon pinuntahan. Sabi ko, ayun, kaya pala hindi tayo makatulong, hindi tayo balisa, kundi meron tayong tinake, ininom na hindi tayo makakatulong. Mm-hmm. So, minsan may mga ganun. Anyway, so ngayong umaga sana po, Pastor, meron tayo na itawid sa ating mga listeners, viewers, na ang Diyos po ay talagang siya yung tumatayo na ating protection sa buhay na to. Walang iba pa. Wala na tayong pwedeng asahan. Maaring may pera ka, pero maraming may pera na nasa hospital at may karamdaman. At maraming may pera na wala silang peace of mind, wala silang kagalakan, balisa sila. Pero pag may Diyos ka sa buhay, meron kang peace, meron kang comfort, meron kang hope, di ba? Kasi yung mga bagay na yan, walang katumbas yan eh. No? Hindi ho nabibili yan. Yung joy, hindi yan nabibili. Only through God.
11: Kaya yung protection tsaka yung peace ay libre lang.
10: Libre.
11: Na mula sa ating Diyos.
10: Yes. At yan din ay makukuha natin sa pamamagitan ng ating pagdarasal.
11: Amen.
10: Regular communication with God. Napakahalaga rin, Pastor, ng devotional. Devo.
11: Tama po.
10: Diba? Na sa umaga, pagising mo, habang nagkakape, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Ako, struggle ko to, Pastor, eh, kasi medyo busy ang buhay. No? But as of late, nagagawa ko yun. Eh. And it gives me peace, it gives me strength, no, to face all the challenges in life. Kasi ang ganda, nire-remind ka ni Lord, I'm here. Hindi mo kaya yan. Don't play God.
11: Tama.
10: Di ba? Don't play
11: tama
10: God.
11: Po, tama po.
10: Andito lang ako.
11: Marami tayong limitasyon.
10: Very, very. We have so many limitations. Pero ang, kaya nga sabi nila, wag mo raw, you don't put limit to God. Yung kaya niya.
11: Yun.
10: Okay. Parang ang dal-dal natin, Pastor. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless your heart, Pastor.
11: Maraming salamat
10: I'll
11: din po.
10: I'll see you again next Sunday.
11: Wow.
10: Yes. Guest natin si Pastor Gene Yonson. Maganda rin po ang ating topic. Nakalimutan ko lang ang title. Pero maganda yung topic natin next week, okay? So, wag po kayong aalis. Magbabalita lang kami at makakasama na natin ang ating special guest na kanina pa excited. Si Pastor Troy. Magiging pastor ka. Si Sister Beth Yoffe, ang ating guest from Yahweh the Giver Christian Fellowship, Caloocan. Mamaya po, magbabalik kami dito pa rin sa Celebrating Life sa ating ikalawang oras, yung pong tinatawag nating reflection. And andito rin po, siyempre, si Sister Beth Opina. Yan, si Sister Beth, ang scriptwriter, director natin dito sa Celebrating Life. Siya yung lagi nagpapadala sa atin ng mga outline. Maraming salamat, Sister Beth. God bless your heart. Okay, please stand by for the news. Babalik po kami dito sa aming programa. Hanggang alas 9 pa po kami.
9: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Yeah. Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/RadyoPilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Mas pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
15: Ang tagintig ng FM
13: at lakas ng AM
15: sa iisang himpila.
13: Pinagsanib na puwersa
15: para sa mas malawak,
13: mas maraming mararating
15: at mas maraming maaabot ng impormasyon
13: at serbisyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Radio Pilipinas News Nationwide.
16: Trending issue na pinag-uusapan.
17: World News in 5.
18: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
19: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
20: 66 Informasyon.
21: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko
21: 738.
13: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
13: At Radyo Pilipinas World Service.
23: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
24: Mapapakinggan na
13: sa Capital 104.3 FM.
24: Capital 104.3.
17: Radyo Pilipinas World Service.
13: Sports Radio,
18: Radyo Magazine,
13: Serbisyo Publiko,
24: the AM and FM collab,
13: sa Capital 104.3 FM,
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
25: This is a public service announcement.
26: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala mula sa...
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang
25: public service announcement
17: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
17: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa rin kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program.
29: Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa
0: kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan.
1: Sa kanilang pag-uwi, ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa.
28: Mula sa mga training para sa pag-empleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW. Tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry.
0: Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Dapat naman, pag-uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating you, mga bagong bayani.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo